0: nasod. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
3: MyTC,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C!
6: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamasang sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
13: Extend
15: food supplement for men.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kun ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At

0: Sa September 15, nay SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Last 8, Jess, mga ka-K5. And kining a portion na tudo nato sa Power Trio. Mao ni ang DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio. Mao ni tulo ka powerful kay nga food supplement karon ka panahon na mga K5 trending kay ni siya sa market karon kining tulo because makatabang jud ni aron sa inyuhang mga pamanatian diha dili na siya mulala ang sitwasyon. Or dili gani mga K5, wala ka pa gibati diha na kanay food supplement. I'm sure nga matabangan jud ka nga i-block niya ang kining mga pamalatian kung makagamit ta og Power Trio nga DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio. Kining tulo mga ka-K5 mapalit yun sa mga butika nationwide o diri sa Dakbayan, San Carlos na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, Aning Dakbayan. Of course, aron di mahasil mga ka-K5 ato mga igsoon gikan sa mga barangay nga lagyo kaayo. Amo anang gihato diha sa inyong mga barangay, dira dapita mga ka-K5 sa Bonifacio Barangay 5 kay Gretchen Inderes. Para din mo anhi pa diri sa Barangay 3 na kay Madam Gretchen, pwede mo kapalit diha. Sa Barangay Bagunbon kay Madam Carmelita Barbicho, no? Napo diha mga ka-K5. Sa Panuulan Barangay Guadalupe, mapalit diha sa may pasita sa Tinggasin o kay Nanay sa pasita sa Tinggasin. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, kay Nanay Agnes Garingo. Kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Vallehermoso, Negros Oriental. Lucia Fontilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan, San Carlos City. Kay Nanay Edna Bacasma sa Sitio Maluloyon, Barangay Punawa. Nanay Elizabeth Davila, Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, Aning Dakbayan. So dira na lang mo pamalit mga ka-K5 kay kumpleto na tadiha sa mga produkto na anila unya bahado pa jud. No, aron nga di na mo madak-an sa inyong pamasahi mo ari pa diri sa mainland sa Dakbayan, San Carlos. Good morning lang kay Madam Josefa Torre Pineda. No, salamat kayo. Good morning din sa my favorite radio station. Tristan Wyatt Gulay, good morning also. Salamat kayo. Sir Boy Nofable, kanang pag-postpone on pag-extend sa term sa mga barangay election, sir, negative effect biya na sa mga senators. Nganing approve sa bill kay wala biyay balaod nga og kinsay i-endorse sa mga barangay officials nga mudagan sa national position, automatic nga matuman kay mura biya o gusto gyud sa mga tawo nga madayon ang barangay elections karong November 2, 2026. That's why matunasultin ako ganiya, Sir Boy, nga ang mga kapitan sa tibuok Pilipinas nara sa 40,000. I-plus na nato ang mga kagawads, iskay, kagawad, etc. Buta na to, 1,000,000 ni sila kabuok, no? Ang nalipay because nga gipasar sa third and final reading kining bill nga pag-postpone sa barangay election or pag-himoong 5-year ang term, mga ka-K5. Pero ang pumuluyo nga gusto mo eleksyon, naara naman guro sa mga 50 milyones, ah, no? Ah, di ba? Kaya ang butante sa Pilipinas, sir, mga 60 milyones na. Ah, so ang ning pabor, ang nalipay karon, ang kapitan ra. Pero wala pa ni nagbalaod ha, kay pirmahan pa ni Marcos, kung pirmahan ba ni Marcos, siya pa ning huna-hunaon. Kung moingon siya, burag negative ni para sa kung i-endorse nga next presidential elections, ah, mo-eleksyon na lang ko. Dakoy chan sa may eleksyon payo mo kawala o gana diha sa mga gusto, mga aspirants ha. Padayon na lang dyan ninyong painom o kape dito kay Naimila Green kay I'm sure basig may eleksyon pa. Okay, sige. Last 8:14 na, naptay mga special ng mga bisita karubuntaga mga ka-K5. Mga special dyan ni sila kay kuaning mga tagsaon, talagsaon na rin sila mo gawas sa screen. O niya, pagawas nila, syempre, naka-make-up dyan siya. Dili ay. Seriously, natin mga bisita, gikan sa San Carlos, Philippine National Police. Ano? And ang ilang gi-adto din na ito, aron nga makatabang sila, aron ma-avoid ang mga ingon nato nga daghan ng mga crimes. Di man dyan, daghan San Carlos, o talagsaon raman galing. Kung mo start mo siya, musunod-sunod man, pero di mo po muundang tag-usa ko si Mana. Unya napajoy patay jud. Oh, napatoy involve nga magtiayon or mag live-in partner ba, no? Nga gi unsa jud to, gisumbag jud to, gipuspusan og kuan, and we don't know, basta matay ang asawa lagi. We have here sa tuang sibyaanan mga ka-K5 si Police Master Sergeant Homer Mendres, I'm sorry. Chief of PCR, PNCO, mga ka-K5, ano? And si Police Corporal Maria Cristal Cielo Cabatuan. Ayun. Assistant WCP din siya, PNCO. Diri sa Dakbayan, San Carlos. Sige. Unaw na to si Sir Mendres siya, dili Mendes. Mendres. Okay, sige. Sir, good morning. Welcome to K5 San Carlos, sir. Sir Mendres.
4: Sir.
3: I'm sorry. Again, sir. Go ahead, sir.
4: Sir, good morning po, sir. Saliwat. Of course, sa tanan nga listeners, especially sa mong sa atong listeners sa San Carlos, kag sa atong kauban namo sa San Carlos component City Police Station, nga ginapanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Nasir P. Canha, or COP. Of course, i-greet po na mo among regional director. Bag-una sa na-install ya, sir, sa
3: Bitaw, no?
4: Sa Pro-INIR in the persons of Police Brigadier General Rudy Sindo El Realis.
3: Mm-hmm.
4: Sir, good morning da, sir. Tapos sa among Police Provincial Director ni Sir Dennis C. Winceslao. Sir, good morning da po da, sir. Sir, our topic for this morning, aga-pertise niya sa mga interventions sa nagkalatabo last week, kabirig na period of 1-7.
3: Mm-hmm.
4: Sa especially sa case sa murder og homicide.
3: Mm-hmm.
4: So this kaning mga cases, sir, na-filed ni, tapos ang last nga itong natabo sa kod-kod na dako po sa true hot pursuit operation together sa among ni Sir Hipe, ni Sir Canha, nadakpan niya dito sa na-intercept sa
5: Gihulgan.
4: Sa Gihulgan City.
3: Mm-hmm.
4: And so muna, sir, napaila ang case niya sa court. So palakpak na to sa atong mga banggitang investigador.
3: Yes.
4: Na pangaluhan ni Police Master Sergeant Mark Anthony Pasilan, akong classmate.
3: Mm-hmm.
4: Kag sa the rest of investigator, Police Master Sergeant J. Caballero og si
5: Marvin Rico Salem.
4: Police Master Sergeant Rico Salem. Ako din sila mga classmate nan, sir.
3: Mm-hmm.
4: Mabuhay kayo mga classmate. Tapos ano pa, sir, ang among approach ni sir sa kwan sa among intervention sa as station approach on its interventions. So number one ni sir nag conduct mig police visibility and area.
3: Mm-hmm.
4: Patrolling. So with this, sir, so atong kapulisan always presence sa true police visibility, foot patrol, mobile patrol. So makita na to na siya, sir, dira sa palibot nga na gagapatrolya together sa dira sa plaza.
3: Mm-hmm.
4: Dira sa atong highway. So ano pa, sir, ikaduha, increased police presence during identified peak hours, kanang mga example sa mga ginatawag na mo mga ani mga oras sa matabo ang mga krimen, sir, sa ginabisa mo sa crime clock sa
3: mm-hmm.
4: mga incident.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Tapos, sir, second, crime prevention through community engagement. So sa mga, sir, this is more on police community engagement. So kanda kami ga regular pulong-pulong barangay dialogues and community consultants. So ari naman eh, sir the PNP and together with barangay officials, so kami ni ga ano sir conduct meetings regarding sa concerns, issues and concerns sa ilang sa matagsa-tagsa nga barangay.
3: Mm-hmm.
4: And also we encourage sa the ilang mga constituents sir nga mo report suspicious mga person, threats, conflicts og sa atong mga illegal firearms.
6: Mm-hmm. Di ba may program Armas Malubugas?
4: Sige dai. Sir, as best practice ni sir ni ni Hipe ni sir Kanha.
6: Mm-hmm. So Armas Malubugas. Ang ginaano po naman sir, gina-encourage po naman ang mga pumuluyo or mga naslay ganang mga unlicensed firearms na program or best practice si among chief of police si sir kanang Armas by Lubugas. Dili na okay. Bugas nga isa ka kilo ra gina siya, mm-hmm. isa gina ka sako nga bugas.
3: Okay, sige, so, dira nga part mangutana ko no.
4: Sige sir.
3: Kay kuamanggo no, kini nga pangutana, I'm sure basi maka invite na to nila.
4: Okay,
6: yes, sir.
3: Sa unsa naa ba nay category sa pusil? Like for example, isurrender na ko ang ako ang Armalite rifle. Pila kasakong bugas ang madawat na kuana?
6: Kung Armalite, sir, like ano, long firearms man na.
3: Yes, yes.
6: Duaguro na kasako.
3: Duakasako.
6: Oo, nga wow. Bugas. Pero kung kanang like mga short arms, mm-hmm. isa kasako nga bugas like kanang sa unang nga panahon, ngang
3: 38, 32.
6: Oo, ana. Oo. Basta isa kasako ginang bugas, sir.
3: Yeah,
6: pero kung duwa ka, like ka ng Armalite, so duwa ko na kasako nga bugas.
3: Naanay, kuan kinang, if mo surrender ko, di makita na ko ang personality.
6: Yes, sir. Ginahide din for confidentiality po. Wala, gina-publish or ang post ang ilang naong, or pwede, or post kami, pero hide ginang kuan naong nila.
4: Naka-blur.
6: Okay. O naka-blur dyan na.
3: Asa man ko mo connect?
6: Sa amuha sa San Carlos Police Station, sir, pwede po sa, dito directly sa mga operations office.
3: Okay.
6: Oo.
3: Maanto lang ko dito.
6: Yes, sir.
3: Liyo ko sa mga Armalite niya, abe. Di bitaw, no? Kay daganta mga igsuon, kita mga shotgun,
4: yes, sir.
3: Kaya mga improvised, di ba, sir? No?
4: Consider
3: yes.
4: as, ano, sir, loose firearm na
6: oh, yes,
3: mga loose firearms, mga wala
4: mga license, mga firearms. Mm.
3: Mm-hmm. So, kinang, taga-kuan ko ba, taga-code-code ko, for example, yes, i-travel sir. Na ko siya, basig ma-kuan ko dira, ma-checkpoint ko dira, unsa may isulti na ako.
6: Isulti naman sir nga, mato ko police station na nag-turnover ko ni, ano ba, mm-hmm. or voluntary surrender na ko ni ako ang unlicensed firearms or okay. loose firearms mm-hmm. muna.
3: Updan ka na lang gurdain sa police, ana?
6: Yes, sir. Oh, yasis gid mo dahin na, ana.
3: Kaya nga bandira ko, I'm sure na hadlock dyan na ba?
6: Yes, oo. Oh.
3: Basig ma-alangan pa lang ko dira.
6: Oo, oh, basig ma-kuan sila, nga ma-filean, mm-hmm. kaso ang once ka ni sir, madakpan ka nga na kay unlicensed or unregistered firearms, mm-hmm. pwede mo ka ma-file ano ka sa RA-10591.
3: Pero wala ko mo ingon diha sa mga killer, no? Nga basig madakpan mo, pila ka-adlaw, mangmatay di mong tao, unya nasakpan mo, ingon mo, ay, musurrender ko di ay sir, oy. Ana, di ba? No? Pero mabalaan mo na sa mga
6: yes,
3: police,
6: oy, yes,
3: kung
6: sir.
3: May mga names mo na diyan, sa mga gallery, di ba? What's say, Rogues Gallery ang tawag, ana?
6: Rogues Gallery.
3: Rogues Gallery, no? Yes, ang tawag, ana, no?
6: Mm-hmm.
3: Pwede po ba sila guro sa kapitan mo direct contact?
6: Yes, sir. Pwede cute. Mm-hmm. Pwede gusto mo direct sa mga barangay captains or barangay officials. Magpa-assist sila nga gusto na mo i-turnover mo ni among unlicensed firearms. Mm-hmm. Ana. Pwede cute, sir. Kaya willing mo po ng mga barangay officials or mga kuan mga kapitan nga mo assist nila.
3: Mm-hmm.
6: So pwede far, dyo, pwede sa mahadlok kaya muna nang nauna nila good kaya basi madakpan mi na dili. Pwede rin gisa kapa-assist kita sa barangay.
3: Bitaw, no? Oo. So ang uban diha, basi na inaminaw diha nga di man na importante sa inyo ang pusil.
6: Oo.
3: Oo. In the first place, dili mo autorisado.
6: Yes.
3: Wala yung mga lisensya.
4: Mm-hmm. Yes, sir.
3: Basig makuha pa na sa inyo mga anak
6: mm-hmm.
3: na yes. nga basig mamusil sa eskwelahan.
6: Correct. Mga mga trending ron, sir.
3: Trending pa na ron.
6: Mga karon ng mga kabataan dan, very, ano dan, curious kayo.
3: Mm-hmm.
6: Oo. So, mga po namang gina, kung ano po namo ron, sir, gina, ginapush gyud ang mga kanang armas by Lubugas jud.
3: Part na siya.
6: Good rice na sir, dili na nga kon good rice gyud na.
3: Dili in PA.
6: Dili.
3: NFA.
6: Good rice gyud na.
3: Sir, katong kini siyang armas by Lubugas is part of 8 focus crimes na ni siya?
6: No sir,
3: dili pa ni siya.
6: Ang armas by Lubugas sir, nang it's a best practice gina or kwan siya nga, it's a intervention to prevent crime ana gani. Okay. Usa po naka kwan namo nga mga intervention namo para dili, for example, ma-prevent ito mga shooting incident, okay, mga inana. Mm-hmm. So, ang mong ginahimo na lang na para ma-encourage yung mga tao or mga pumuluyo nga, namin ko, di ba, kapila naman rin ng sakong bugas na sa dagag 3?
3: 2-7.
6: Oo, butang tabi yung mga 2 plus. So, kaysa madakpan sila nga na sa unlicensed firearms, what if i-turn over na lang? Napakadawa to sa kasakong nga bugas, di ba?
3: Preso, no?
6: Oo, kaysa mapreso sila.
3: Sige, sir, Sir Mendres Osab, sir.
4: Yes, sir.
3: Katong mga crimes na hitabo last week, makonsider na to ang mga case closed na to sila?
4: Yes, sir. Makonsider na to case closed kayo na filed na sa in court. Tapos arrested ang mga suspects.
3: Mga suspect.
4: Yes, sir.
3: Katong sa code pila gani ka suspect ato?
4: Dua, sir.
3: Dakpan tanan, sir.
6: Yes, sir.
3: Katong dire sa may katong sa barangay 2.
4: Iyatong kan, sir. Siyatong nag-handle, sir.
6: Dakpan po to, yes, sir.
3: Duha po ka buka suspect ato?
6: Ang sa barangay 2, sa barangay 2, GI 2, nang dakpan po to, sir.
3: Dakpan
6: tanan po. Pati po sa Fauci, arap po, dakpan po. So, tanan nga mga last week nga mga incident, which is case closed na filed gita na sa court.
3: Mauna epekto maybe siguro sa kinang mobile patrol.
6: Aside from that, sa mobile patrol, ang effect po sa mga, nato sa mga natay, mga CCTV, and the effect of the community engagement, yes, na daghan mo so tinga, nang murag, mutabang po na mo mga civilian, nga mo inform, nga na money. So that's why we also encourage or ginakuan po na mo, gina-strengthen up po na mo ang mga community engagement na mo sa mga civilian, sir. Kaya usap po na mga civilian, makatabang sa mga hatag information.
3: Unsa ka, kung i-rate na to 1 to 10 ang community sa San Carlos alone to the PNP, unsa ka close ang tao ninyo, ma'am?
6: Murag, ang mga gani, sir, ang the community of the San Carlos City, murag, grabe na gani ka subalguro sa 10, sir, kaya very aware na gid sila nga. If every time nga may mga incident happened, report gid yun sila sa police station, even though nga gagmay lang na o mga minor na mga cases, dayon din sila og report, so which is very ano po me nang thankful po nila kaya at least nga maka-report sila dahil ma-prevent po namo dayon. So the community relationship between the police and the sa pumuluyo de San Carlos nag-strengthen na pagin sir, nag-more pagin nagka-close.
3: Unsa na ron, ma'am, ang ratio ba 1:2 pila na?
4: 1:2
3: 5,000?
4: Sa present siguro nga kung ang resyuhan
6: 1:1:6?
3: 1 police
6: 1:1,600
4: 1,600 siguro sir.
3: Grabehan, no?
4: Ang ratio sa isa ka police.
3: Bito ang ratio 1:1,600 individual.
4: Individual sir.
3: Pagkapaita. Tapos pa man imang hire ang PNP o mga sa kamilyon kabuk polis.
4: Tapos sir, ang nakakuan po sir kay Dutay, may preso nila sa San Carlos.
6: Yes,
3: maod yun ano. Kadakuan ni San
4: compared
3: Carlos.
4: Compared to other city, component city, police station.
3: Basig basis guro nila, ako alam ni, no? Dutal, grabe man ang kuan, burag di man ana ang crime sa San Carlos. Dutaylo na to, sladiha. Ana, dilipod. Kulang lang dyan.
4: Kulang lang
6: dyan, sir. Wala pa. Nagpakasay hindi rin.
3: Kaysa tinudanay lang good, di man dyan ani karon ka kuan, no? Ang crime diri, murag na lesson gisman siya, no? Ikumpara itong maniaging mga panahon.
4: Yes, sir.
6: Yes, sir. Kay, actually, mabod na ginagpasalamat po ni Ron sa mga, labi na sa mga operation officer, si Police Lieutenant Dwight Fardo, nga very snappy po kayo, sir, nga. During night time, ang mga investigator, mga police, nga duty police, gakandakit o grobing, kanang mobile patrol, during peak hours, gaya, mga kadlawon. So, muna, tapos ang pasalamat po ni sa mga barangay Tanod, karon nga usap po ning tabang sa muha o mga force multiplier nga o nga mga let ng gaha tapang pud sa mga pulis nga mo magrobing ana mo buyag or mo ticket labi na sa mga kanggabi ng mga motor mo magina so okay. Mo nang gapasalamat sa mga force multiplier pud namo so medyo naglessen pud
3: mangutana before mubalik ko nimo di armam sa kining mga women's nato ba no mga women rather
6: yes sir
3: kay Sir Mendres ko sir. Sa inyo nakita, I'm sorry sir, basig, ingong ka nga out of the context ko ron.
4: Sige sir. No.
3: Pero simple rin na kayo napangutana sir.
4: Yes sir.
3: Kining mga crimes ka nahitabo last week. Unsa yes. Kaha ang causes ani? Unsa kaha ang nakita ninyo nga rason nga nung naigipatay diri nga as iyang kapuyo gipatay, katong usapo diri, gipuspusan sa San Carlos. Unsa'y pinakakausa sa mga suspect? Or the reason?
4: Mm-hmm. Sa ako sa kwanser na balancer, ang sa kato sa diretong na sumpagan nga namatay sa ako, sir, sa kahubog or natripan
3: no?
4: Sir of course unsa pa may
6: ang
4: like
6: sa motive. Ang sa okay. Ano na po sir ang sa code naman to sir allegedly ilaman ni sir no allegedly nga ang kato daw ilang gikuan which is nang may sala sila ba like ga pangawat daw
3: okay.
6: So mo nang so mo gani mo ginasulti pud sa iba na mga sauce sa mga madakpan nga nang dili nila ilang balaod ba dili sila ang dapat kamot kung nanaman kay
3: police,
6: report yes
3: korte.
6: Barangay. Yes correct natay korte natay barangay oo. Report sila kung makasala sila report dili kay kamo mo
3: yes.
6: Kung ang ending sila na noy mapriso
3: bitaw. To make this information nga mahagan-hagan na to ang kulba sa tao paano na to ikuan ma-consider na to ni kagato mga cases mga isolated ra or alarming na siya.
6: Actually,
3: ni mo ma'am, sa ni
6: nang para sa kuwagan ni sir, very alarming kay karon na mga tao very violent na
3: ito,
6: gani
3: no?
6: Para nila easy na lang gani kayo mupatay. So that is why naami diri ron sir para to be aware na mapud sila nga namatay balaod. Natay kung dili niyo mahadlok mo report okay sa barangay pasis mo sa barangay para dalon sa police station dili kay sila mo kuan sa legality gani
3: bito
6: so,
4: sila mo hatag judge sir naman tay due process sa law
6: yes.
3: correct.
4: Iyagi na to sa proseso
3: kung makita ninyo diha nga kining mga tawhana murag nakulbaan mo kay basig na yung mga hinganiban diha i-report og police
6: oy
4: yes sir
3: kay ang police sir ba once may bawaan nila mo di ba mga ayo mo nag mga search warrant from the court
4: yes, sir.
3: Kung naa sila yung mga pusil police na ibahala ana diha na ba no? Aron gabisag sila pa na magpinusilay diha at least police nga authority
6: yes,
3: sa ilang gitro legal ang ilang gibuhat on operation kumbaga.
4: Oh.
6: Yes sir.
3: Sa kay kamuda sa pinusilay.
6: Yes sir.
3: Bisag maingon ka pa nga depensar to na ko ay nakapatay ka eh mapriso jud ka.
4: Okay, sir.
3: Sige. Dito ma'am sa katong sa mga bayi na to unsay ato ang gusto i-inform sa public
6: So nang more ni reiterate lagi po na usually gakandak mang gid pulong-pulong or dialogue sa mga like, sa mga kalalakian i-reiterate po na ko usab ang RA 9262 or violence against women and children kini nga balaod para rin sa mga kababaihan nga na sila yung mga living partner bana sa pana boyfriend or ex, pwede maski ex, or any basta may romantic ex? Relationship. Maski ex. pwede gin mo kareklamo mga babae. So, nanay mga types ang bausin na to. Ang Republic Act 9262 mo ng physical abuse, ng psychological abuse, or emotional abuse, sexual abuse, o economic abuse. So, ang physical mo, nang inakulata mo, or ginasakit mo, psychological or emotional, kanang verbal threat, or mga kung ginabuyayaw mo sa inyong bana or inyong partner, then ang financial or economic abuse ka ng mga wala ga-suporta, labi na may mga anak.
3: Mm-hmm.
6: And sexual abuse, ay ang kanang ginapugos mo, makipagtalik. Although, namag-iban, di ba nga, naiban nga ba na nga, kwan ka ng obligasyon ni mo ni asasawa kay nagpakasal ka or nagkwan ka na kung no, maski kasado mo or nagpuyo naman siya sa kabalan na kay katungod nga mubalibad. So, man, that is sexual abuse. So, ginakuha na mo, sir, if kamo mga kababayan na naka-experience or na-experience ninyo ron nga mga inana mga abuse, report mo dayon. Dili na to hulaton nga unsa pay matabo sa tuwa. Kung maula mo report sa pulis na naman tayo mga barangay Vauci desk. Oh, pa-assist mo sa mga Vauci desk kay kamo sa ang mga abulo ko sa mga Vauci desk diri sa barangay, whole barangay diri sa San Carlos, very active jud. Mm-hmm. So, pa-assist sila pud dalon nila sa police station. Murang inang ginaano ko sa report gid dayon sila sir. Kung dili pa na to ihulatan nga mag-trigger mag-worse pa ba nga like sa incident last week.
3: Okay. Diri sa Dakbayan ma'am. Nakabay record niya. I'm sorry, no? Nakarecord niya. Daghang report ng mga asawa?
6: Aside from asawa, sanay, usually yung mga live-in, asawa, ex, ana. Huh? Oh, may mga ex po, like ng mga ex-boyfriend nga. Mm-hmm. Maski gasamok-samok ragot, sige pang haras, di guro madawat, mga bulag na sila, pwede na. Mm-hmm. Ka-report, maski sige samok, pwede ra jud.
3: Mostly, ma'am, physical or threat, unsa siya? Economic, ang mostly nga kuandira, reklamo?
6: Mostly, good sir, is physical and economic.
3: Duha jud siya.
6: Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Wala yung mga sustento, mauna.
3: Okay. Mm-hmm. Sinsya ka naman, ha? Kaya gusto na mo mabawaan.
6: Okay, nabay mga lalaki ko din sa paminaw, jud mo, sir, ha?
3: Mga OJTs na to na oh, from sa nga school ni? Sa Gihulgan?
6: Okay.
4: I-grad mo din ako sa kang konser, Norso Gihulon, kaya di Norso. Ako graduate before.
3: Oh, Norso, taga Norso ni, sila taga
4: Norso. Norso G.
3: Mm. Oh, so, ha, kamo ha, sustento, John, og ayaw na mo sa inyong ex.
6: Napo yung kanang usap po, sir, kanang selos-selos, sir.
3: Selos-selos.
6: Jealousy, o. Selos-selos, mo po na mga usually cause nga, kanang kauban na good, na mo ganyan mga kwan. Tapos,
3: Grabe, no? Ang asawa or kapuyo nga gipatay, daghan, ma'am, or duty raman?
6: Ang karon nga year, sir, karon pa man ang kausakan.
3: Mausap.
6: Mausap pa man ang tabo.
3: Di na dapat madungagan.
6: Ma'am. Yes, sir. Mauna nga mga nakuhan dito sa nga tani. Dili na dito dapat madungagan.
3: Asa mo ga-forum, ma'am? Asa mo ga-meeting?
6: Actually, sir, kami sa WCP Diego DSW, na yung mga monthly nga kwan sa City Hall, mga regarding sa cases. Then kami po sa DSWD, every day or every week, every time may mga cases, inform kami na dahil sa partner mga ng WCP DSWD.
3: Okay.
6: So, wala may gakwan, maski sa inform na may tawag, chat, ana.
3: Okay. Unsa yung mga intervention ninyo? Aside from, example mo, file og case man jud busy kuan, si Mrs. or si girl or si woman, aside na, unsa intervention sa PNP and DSWD?
6: Ang usually sa like mga sa mga emotional abuse or mga kwan, ang mga intervention naman like sa mga victim is unang gakandak ba ang mga DSWD o counseling.
3: Counseling.
6: Ba? Oo, kay okay. Syempre, ang trauma, ana. So usually, ang amo po, ginakuan na naman is from time to time ng communication kay labi na dili pa na madawat nila. So communication ang ginapangamusta na mo sa hipon nga gina-invite na mo sila for the mga seminar. Ana.
3: Okay. Naano tayo napapreso?
6: Nga
3: nangulata? Or
6: katong last time nga isa o katong naana sir.
3: Naana po. Karong tuiga.
6: Yes sir. Oh, di namin mo mention ng kwento.
3: Kita pa yung una in town din mapreso ani ba na din video. Bawal siya. Kinang kuan ma'am. Kung mapreso ka how many years?
6: Depende na sir sa court. Pero usually sir.
3: Usually lang.
6: Naana siya sa mga 6 months. Muna 6 months to 6 years. Depende sa grabe iyahang
4: offense.
6: Oh, sa offense niya bang ibuhat.
3: Kadungog mo ato?
6: And then, usually, ang ilang penalty po na garange na siya, depende na sir ha sa ilang kwan, ng 100 to 300. Depende po sa kagrabe yun sa offense nila.
3: Grabe yun.
6: Kaya ang Vauci good sir, it's a special law.
3: Special law
6: yun. O nga gihimo para sa kababayan yan. Natando good si sir.
3: Hindi, kaya naining comment rin yun. Ma'am Janet, good AM mga sir and ma'am. Daghan pod mga bana na mati ang mga bana kulatahon. Asa po daw sila mo duol. Gisugo ra ko ani sir. Salamat jud. Kana.
6: Actually sir, mapuno akong ginasulti po nga sa mga, wala, kami sa police sir, we are not on one-sided or may na problema sa side po sa pika. So, that's why we also conduct thorough investigation jud. mo nang ginakuan po namo sa mga lalaki po sir nga kung kamo na po ginakuan pwede man gid mo ka report po
3: pwede jud mo ka
6: reklamo pwede jud mo ka report sa police mo na kung ginasakit po mo sa inyong asawa pwede mo that is kung sa that is physical injury
3: kumbaga kining bawse special law ra ni siya pero kita tanan pwede ta yun.
6: Pwede jud sa ka report kasi kaso lang sir ang nayuban mo mga lalaki maulaw is because of their kanang
3: inang, under desire daw.
6: Oh, pride nilang as lalaki ko
3: na. Mao na manumbag na lang jug asawa para hindi liing non nga under desire sila.
6: Oh, pwede gid sila sa peace and kinsa
3: pwede. Binuang man nga utok ko yun. Ano na dunggan ko anak sir ba? Ano nga nga para di ko tawgon under desire ni Mrs. Bago na kun isga usar.
4: Ang nana pod nga kwan sir, wala sa kabalo sir ba nga grabe ang proteksyon nga balaon nga proteksyon gihatag sa mga babae ug sa kabataan.
3: Mao na yung huna-hunaon nila. Sige, napakoy wala na pangutanan, ma'am. Go ahead, ma'am. Sige, ma'am.
6: So, man sir, kung for example, natay mga protection order para sa mga kababayan, natay barangay protection order, muna ang issue ng barangay, natay temporary protection order, once na nasakod, permanent protection order. So, nang akong ginakuan, pwede gid sila ka-report, maski threat or verbal abuse, pwede gid sir, mas may report gid sila dahil. At least, dili magka-worse ba? O, sir, next nga buhaton. Inamay uban good nga lalaki, sir, like na-encounter na ako gahapon. I won't mention names. Wala siya kabaloon sa RA 9262. That's why, ano may nga, dapat i-reiterate or i-aware na po na mo sila usab, anong nga balaod.
3: Correct, correct.
6: Okay, ang ilang ko na, bawsi, kung ano man din, panakita man dili. Deny mga types or mga, kung ang bawsi, ang RA 9262, dili lang ang pagpanakit. That, so, muna kong ginakuan po na mo ron, sir.
3: Ang kuan magod niya concern, no? Actually, na may mga na-experience diri, sir ba? Mga asawa, reklamo diri, ng utana, kung manugid daw sila, mahadlok, magusta kayo, masig balikan sila sa ilang banak, kinang, sa o Manila pagbuhat, anak ma'am?
6: Muna, that's why, sir, every time muna ako manugid, muna yung ginakuan na, kung muna gahatag yung contact number sa police, tawag mo dahil yun, para
3: madakok siya. Okay.
6: Ayun po, gang ulihira mo, unyara mo manugid, like, sahay, gabi na tabo, umapas lang mo report, ana gani, tawag, report mo dahil yun, ayun mo kaula, or kahadlok nga mo report. Muna mong ginagawa pa bilang gahatag niyo ginagawa pa naman ng ganun nagkapapilit ng mga stickers sa mga motor ang mga hotline number sa station.
3: Ayun.
6: Oo, na, kung dili nila maulaw sila mga isa sa mga trusted adult sa barangay, doon nagbarangay.
3: Pwede dyan. Sige, kay Sir Bendra, sir, basi na pa ko'y nakaidungag. Go ahead, sir.
4: Sa usap po sa intervention na mong sa PCR, sir, sa community relation na ano sir, dissemination through sa 911, sir. Bali Unified emergency hotline sa PNP sir. Pwede sila katawag na anytime. Ang kanindot lang ani sir, free of charge ni ang sa 911. Maski wala kay load,
3: pwede jud.
4: Pwede kada-kadayal just in case sa mga emergency. Di lang sa alone sa police assistant sir. Pwede po sa mga emergency cases.
3: Okay.
4: Just like naka-witness sila diha ilang silingan nga giatake or nanganak. Pwede sa katawag diha. O isa pa gid sir ang sa kung may sunog pwede po dira pwede ta katawag mga fire incident kay ang sa 911 i-direct na sa mga concerned agency.
3: Okay.
4: Ana sir.
3: Mao naman yun na John Ron sir no.
4: Oh sir.
3: Oho. Wala na tong reklamo nga wala gatubag maayo ang 911 so far ato so aging bulan na ato.
4: Super sir wala.
3: Basi okay mag, naman.
6: O basi mag kwan na may time instances nga magdulungan guro sir sige. Ba.
3: Mga call centers ato diha guro kwan busy pud kaayo. Tibok Pilipinas, pila na tibok Pilipinas. Sa Pilipinas, dito dyan na sa Maine?
4: Bali.
6: Na Visayas, sir.
3: Na Visayas, oh, Mindanao,
6: ana. Mindanao, ana.
3: Okay. So, baga, nakadako na sa Visayas, raba. Sige. Sir, unsa pa dyan? Basig, napakayo gusto isulti. Go ahead, sir.
4: Super. Same lang ni tanan ang sa among intervention, sir. So, ano na lang, sir? Magpasalamat na pud mini sa among pinakabuutan. Supportive nga
6: City Mayor
4: local city executive sir honorable Mayor Renato Y. Gustilo sir. Good morning po dia sir. Salamat sa suporta sa atong kapolisiyan sa San Carlos.
6: Og tanan sa tanan ng mga ano city officials,
4: city officials
6: sa mga councilors, SME members, Vice Mayor Honorable Christopher Paul Carmona, tanan sila si Congressman Jose Desma very supportive sa PNP.
3: Sa PNP.
6: So thank you kayo ninyo sir.
4: Sir
3: so,
4: ma'am.
3: Kami diri sa K5 no we mo congratulate po mi ninyo no. Rank number 2.
6: Yes, sir.
3: Sa regional operations accomplishment. dashboard. Wow. Yes, sir. Punsa ba ni sa sir?
6: Kanyang mga operation.
4: Through sa mga operation na sir, sa mga bypass.
6: Drugs.
4: Sa search warrant.
6: Mm. Sa so, tanan sir.
4: Gina-rate siya sir. Basta lang.
3: Wow. Congratulations. No? Sige, sige. Okay. Napay dungag so far?
6: Wala na sir.
3: Ah, sige. It's time to us to greet na. Basta na mo i-greet. Go ahead sir.
4: So, great aliwat usab sir ang among sa ano sir sa mga personnel sa San Carlos sa paman
6: ako ay greet lang ako among kwan
3: gay kog usa ka radyo
6: i-greet lang ako among akong kauban sa ang Chief DCPD Police Senior Master Sergeant Maria Angeli Operio og ang among DSWD mga partner nako mga partner in crime mong tawag na mo ang head si Miss Eden Dagundon, Edena Dagundon na i-greet na ako. Tanan mga DSWD social workers mo na mga partner in crime na mo sir sa DWCPD.
3: Ayun.
6: O tanan cases na kabal na po na sila.
4: Ako po sir, ako na po i-greet akong kuban rin nga
3: nag-video na kameraman si
4: Police Top Sergeant Alin Israo. Snappy po ni sir. Kung akong isa ka kuyog sa office, si Police Corporal Lisa De Lima. Bali tulong yan sa PCR Community Relations, sir.
6: Pwede pa na akong mag-greet akong magulang, sir.
3: Yes, sir. Ay, ma'am, naminaw dyan turun ba?
6: I-greet na akong magulang si Celso Kabatuan. Hello, Nong.
3: Si sir ba, kay versatile kayo, kameraman na. Stand pa. Mo, iya tanan ron, iya tanan.
4: Versatile actor na sa sir.
3: Sige. Tagaanda mo gradyo, halin gikan sa K5.
4: Thank you gana, sir.
3: Tagbayintire adlaw, ani. Inyo hala ni ma'am.
6: Thank you, sir.
3: Sige. Pwede na ninyo mapaminawan. Pila, kasi gusto pa niyo, sa dugang, asa, nagni radyo ba? Kasi gusto ganahan.
6: Ay, padugang kasari, nagulaw-ulaw.
3: Pila ka bo?
6: Usa lang, sir, para tagsa min duwa.
3: Sige, duwagig usa.
6: Sige. Tuluan
3: na lang ko na sa gaya. Sige. Pwede may kabutang diya sa entrance? Sa entrance na niya
6: ba? Ako, sir, is kanang pwede niya sa detainees.
3: Pwede rin. Uy, maminaw naman sila. Maminaw rin sila.
6: Pwede po sa maboard.
3: May tao na. Sige. Dungagig duha diya. Duha ko no? Duha.
4: Siyokat ako, sir.
6: Shoutout ako ang manager sa K5. Thank you, sir, sa radyo.
3: Yan na ni boss ganyo. Panghatag na niya sa mga pan. Sige, salamat kayo ninyo.
6: Thank you,
4: welcome na mo kung adawa, sir.
3: Anytime, sir.
4: Magpasalamat, migda ko, sir.
3: Thank you. Sige. There you have it, mga ka-K5. Ano? Si Police Master Sergeant Homer Mendres o si Ma'am Kabatuan. Ang atuang mga special guest for today, Agikag San Carlos City PNP. Ay, so lahi man ko ang napindot. Hindi laughter dapat. Sige, pwede nakatindog sila. Naka-off-cam na. Last 8:47 na, mga ka-K5. Sige, padabangi sa sila. Kayo mo pa-picture sa sila. Okay. Para, kuha na. Makumpleto na. Sige. And, good morning sa mga tagpaminaw na to diha sa merkado. Mauto, no? Sa mga igsuon na to, dralas binadyon ang mga bayi, mga ka-K5, ingon ni Ma'am Kabatuan ganiha. Once gani nga hilabtan mo sa inyong ex, bana, live-in partner, or bisag ubang tao, kay bayi man ka, adto mo dayog bawsi. No? Kung layo mo sa pulis, kay niyaman diri sa pinaka-proper ang PNP, naatay mga barangay diha may bawsi desk yun na sila diha nga gibutang. May mga special person diha to entertain ninyo tanan-tanan kung naamoy problema. Grabiha da ito no. Upat ka kategory din na ma'am no. Economic, physical, sexual o psychological nga mga aspects mga ka-K5. Oo. Or mga kuan. O, mo-appeal day ko sa picture?
7: Yes, sir.
3: Ah, mo-appeal day ko? Sige. Sige, mo-pa-picture. K5 Pam, take over sa kadiyot na rin K5 Pam. Sige, kayo mo-pa-picture day ko. Mo-appeal ko pa-picture. Sige. Okay, kadiyot lang dyan mga ka-K5 ba? Take over dyan sa kuan.
7: Control. sa mas inalo man.
8: Okay, Jeff, pre.
9: Yes, nagkudak-kudak pa sila mga igala. Madam Janet Dakdak Kabugwas, good evening mga sir, mga ma'am. Daghana po mga bana na mati ang mga bana. Kulataon, asa po daw sila muduol. Gisugo ra ko sir, salamat. Ay, okay, so ang mga bana kunog kulataon, asa sila muduol. Ay, kari mga bana, wala nito sila ikaduulan, no? Kaysakto naman na sila kusog. Kanina may mga babae, doon na may mga protection, no? Ngayon ka ni Madam Janet Dakdak Kabugwas. Yes, Madam Janet Dakdak Kabugwas. Sir Bray, mga bana ko na taon, asa sila mo dool daw?
10: Opo, hindi, bisag-asa.
9: Bisag-asa.
3: Sir, thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, mga ka-K5, grabe ato mga bisita na ito, aning buntaga, no? Gikag PNP. So, nindot kayong discussion because ato ni aging si Bana Mangodris Dakbayan San Carlos na ay tulo ka insidente nga pulos dito mga patay. No? Katong dito sa Kod-Kod, gidunggab patay, diri sa Barangay 2 o ang ihang kapuyo nga gidunggab pod patay. No? Diri sa Barangay 3. Grabe, ha, no? Sige. Aha, sige ra ko pindot di wala di gakuan. K5 pam balik na dire. Okay, sige mga K5, dire sa ta sa Asialink Finance Corporation. Base na moy ORCR diha mga K5 sa balay or sakya, I mean sa kinan onya titulo sa yuta og balay. K5 pam, pwede jud sila kaprenda dito sa gitawag nato nga Asialink Finance Corporation.
9: Yoy.
3: Pwede pod mo makapa-finance. Mm-hmm. Kung mapalit mong sakinan, medyo kulang ang inyohang
9: kwarta,
3: sila mo finance, mapoy balay.
9: Kino ka makasakyanan juga niya, makabalay po ka sa Asialink.
3: Na.
9: Ayusa mo.
3: Mubo ang interest, taas ang appraisal.
9: Mauna yung pinakanindot kay Febray. Correct. Maba ang interest.
3: Di pariyo sa uban nga, taas ng interest, mubo ang appraisal, baliktad.
9: Happy talaga yung pangayo.
3: Oo. Dili baliktad ni ilaha, taas ang pag-appraise, pagdawat, mubo ang interest.
9: Yeah.
3: Iba talaga ang Asialink Finance Corporation.
9: Mauna nindot kay Kifay Bray.
3: Prenda na.
9: No. Prenda na.
3: Pangitaan lang si Sir Celso Kabatuan asla sa Kuan Center Mall at bang sa Emerald. K5 Pumps, yes. Tatay Irving sa diha.
9: Yes, sa mga kuan pa dito, aduna yung mga sakyanan nga, bati na kayo nawong, no? Nga nangalumping ang mga pintal kay parte ng pagadaanan, no? So, kinahangla rin siya pabag-uhon. Ugun sa lang pa na mga guba sa inyo nga mga sakyanan, ato anang ipaayo pabag-uhon dito sa katatay Irving Auto Repair Shop. Kaya pagsulod sa mga sakyanan, parte pagabati, paggawas, parte ng pagkabag-uha. Ang pinakanindot pa dyan dito, paspas kaayo ilahang trabaho. Dali kini mo magamit imong sakyanan.
3: Mm-hmm.
9: Paspas ang trabaho, pulido, madala na pong sabot-sabot. Kaya si Tatay Irving, madala na po na siya hangyo, no? So, nahimutan si Tatay Irving Auto Repair Shop dira sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2 ning Dakbayan San Carlos. Naarang yun na sila daplin sa karsada mga KK5. Dili na mo maayawan pagpangita. Ayan. So, ang mga sakyanan dira, walay kahumanon, walay hurot-hurot. Mm-hmm. Kaya naanay mahuman, hala naanapod. So, mga nainindot kayo, nagpamatuod nga maayagod ang trabaho. Kaya dagan kay customer, no? At ito na na, dala na yung sakyanan na bugarot kayo dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop.
3: Mm. Extend mga KK5 sa mga lolos and lolas, lolas, lolo and lola, tiyo, uncle.
9: Yes.
3: Mga
9: ay, kapila si Lola.
3: Pwede naman po maka-extend si Lola. Eh?
9: Ay, pwede rin. Eh?
3: Pwede ng bahay mag-extend para duha mo mag-arak-arak niya.
9: Maragira sa barn, ma'am.
3: Extend para ni sa mga kalalakihan na ito, nga pigado na performance sa kama mga KK5. It's about time nga mo take na ta og extend food supplement, KK5 pump.
9: Yes.
3: Aron mas ma-enjoy pa jud ang inyohang sexual intercourse, na?
9: Yes.
3: Kay bag-uri ba mo ingon si ma'am nga once mapasakitan nimo ang imuhang partner diha, pwede ka reklamo basi masakitan. Mm. So this
9: mareklamo da.
3: Bitaw no, ang extend mapalit sa mga butika nationwide, Dio Fresh.
9: Yes, Dio Fresh sa mga kwandra no, kanang yung mga ilok dira ba para dili mga lisbo no, magpabiling puti nya humot ba yun sulod sa 24 ka oras. Nusnusa lang ini ang klinika Dio Fresh mga higala no. Kaya para confident kitang mag-isa-isa dara na, no. No nga dili pud malipong na ato ang mga tapad. Kaya bahala ga daginuton tagdagway, pigado tagdagway basta tong ilok dili lang baho.
3: Husto mga yes.
9: K-fans. Sa nagwapa-gwapo ta ya, baho tag ilok. So wa japoy pulos.
3: Bitaw no. Turn off day nang kuana no ba?
9: Ma turn off
3: din. Bitaw, bitaw.
9: Turn on ang
3: tata. Ugma na lang ning ubang balita no. Oo. Ay si Kuan, si wala pa si Kuan, si former House Speaker and late Congressman na Martin Romualdez. So far wala pa wala pa man jud siya ma-transfer kay K-5 PAM, no?
9: Oo.
3: Gahapon manggod, gimando na manggod sa Sandigan Bayan nga pwede na siya ibalhin dito sa PNP General Hospital. Kay according sa mga doktor dito sa asa tong iyang unang ospital gani. In fact, gani, dili sa PNP General Hospital kay K-5 PAM.
9: Dili to.
3: Dapat isailo dyan siya sa Quezon City
9: Jail.
3: Jail, mga ka-K-5.
9: At ito yun siya dito ibutang. Di ba naman sila si Kuan dito, si Senador Marcolita?
3: Ah, magkita-kita ni sila dito.
9: Ayun, hindi sadya na di. Ay, na, hindi man pala nag-iisa.
3: Bitaw, no? Dito siya dadon sa New Quezon City Jail. Sa Payatas.
9: Di ba na po dito si Senador Bong?
3: Tuwa na, former House Speaker was, wala, na-transfer na siya.
9: Ah, na-transfer na.
3: Tuwa na siya dito.
9: Ay, okay, so magkita-kita na to sila dito.
3: So, daghan kayong convoy, ang Kuan, BJMP, paggawa sa Pedro Hill, exit na sa University of the Philippines, or Philippine General Hospital, Manila, shortly after, last 10 gabi, K-5 PAM.
9: Ay, kagabi eh.
3: Oo. Pagkahuman sa mando sa Sandigan Bayan, nga i-transfer na siya, gikan sa UP PGH doctors. Doctor, or ingon sa mga doctor, finding sila that si Romualdez daw, clinically, stable na siya.
9: Stable na. So, mga ito na-travel na gin siya dito.
3: Oo, na ito na. Gitransfer na dyan siya. So, dili sa PNP General Hospital, kundi sa jail na gin mismo.
9: Sa jail na yun. So, maghula tala po tag-unsa na po yung musunod ini.
3: Oh, plunder
9: kinsa na po sunod pa sa
3: ito, no? So, ahay. Tinud-anay po. Balo, tinud-anay dyan yung kay PBBM?
9: Matod niya, kadagang man to kay mga ningingon good nga drama. Pero gitubag ni Pangulong Marcos nga, dili na drama kay kuan man, bisag sakit para kaniya, pero nagkuan dyan siya sa balaod.
3: Nagsunod sa balaod?
9: Nagsunod dyan sa balaod kay Presidente Beo siya.
3: So, drama ba na or dili, at least reality, nakita na to.
9: Oh, nakita na to.
3: No? Nga naaman dyan, no?
9: Nasunod dyan siya
3: sa kung unsa man dyan ang iyang maabtan ani, albeit, no? Ibadawa to na to, mga kakifans. Importante nga may gibuhat ang presidente kaysa wala na dyan, mga kakifans.
9: Yes. Kaya kung wala na siya gibuhat, dira, klaro na kayo.
3: Wala na tayo oras.
9: Wala na oras?
3: Bye-bye.
9: Wala mataka drama ni?
3: Bitaw, no? Kaya ang kwan, daghang ka itong mga dagkong balita. Good. Agay. Sige na lang. Oh, sige na bye-bye lang. Na diha.
9: Bye-bye na. Daghang kayong salamat. Salamat, Lord, sa maing mga panglawas. So, umara po na manghigala. Salamat sa amatong mga suking tigpaminaw. Sa amuang bossing ang Sidok Ramilo, daghang kayong salamat. Ako na lang, ang Queen of World Media, sa Dakbayan San Carlos, kay K-5 Pamela Perater.
3: Salamat kay Lord. Kini na lang pod ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K-5 Brian Morden. Salamat, Boss Ramil Itangway. Ugma po na po ta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K-5 News FM!
7: K-5 News FM. The lives of the Filipino.
10: K3 Bio.
11: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na si D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
4: Uh-huh.
5: Mo pod na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
0: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
5: Wala na takdan.
4: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, Ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
4: Na. Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Oh, kabalo ka nga no, Sir JP?
4: Mm,
5: hatagan kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang di ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
5: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan?
4: Ayaw abusuhon.
7: D3Bio!
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
7: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
9: Gagabasa na naman bala ang imo.

0: Superman.
1: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
3: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
4: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
5: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
4: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangilaron.
5: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
4: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
5: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
4: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikaalagad mo, sir.
5: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ko nimo. Bye.
4: Bye, sir.
6: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
7: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga uy.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
16: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
17: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo.
16: Mm.
17: Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini.
16: Mm.
17: Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
16: Correct.
17: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
16: Ngano man

0: daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga tay mag DTX500 kanunay.
2: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
2: Ay, kadaghan.
0: Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
2: Ay.
0: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
2: Mulagi.
1: DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
2: Osto.
0: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kaya doon ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og MyTC.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang milestones as tiny crystals o kini maginahinay kada ko hangtod mo daghan kini apan usahay kini pod mo purma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og MyTC, walay bato sa abdo nga maporma Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom ni DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
2: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hisgutan na to karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
0: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
2: Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter og nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
0: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
1: DTX500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
1: DTX500! Mabalik sa mga butika.
0: Makatabang ang power combination sa DTX500 o MITC, Sir GP. Kay ang DTX500 o ang MITC, naani siya ay anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining MITC ang makaboost sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 o MITC.
2: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog,
2: bitaw.
0: Kunya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pud ang hinugdan nga mag-ubo taon niya
2: mapaos. Mapagaw.
0: Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 o MITC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 o MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX500 o MITC para matabangan ang imong gwiter.
2: Mojod ang pinakarason nga mag DTX500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga numulat pa man jud ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX500 og MITC kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MITC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Epektibo, jud kaayo.
1: MITC, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
0: dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kong laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna, igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
1: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
8: Kung tulong po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BCO og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
2: Daghan
0: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
2: Oh.
0: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
2: Wala.
0: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
2: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
2: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naaras siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
1: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3 Bio.
0: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir GP.
2: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
2: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang sunog. Imong tiyan.
2: Sunog.
0: Mabangag sir GP o mahimong
2: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
2: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin sir GP.
2: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
2: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Naapay
2: caprylic pa o capric acids.
1: D3 Bio.
0: So sa mo mga ikson dia, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras dok.
1: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida. Gamay lang naabugog taligsi.
15: Umunog sip-unon na ko.
14: Natikog Mighty C.
15: 2 capsules 3 times a day.
14: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
15: abugog taligsi.
14: Ako nang masuklan.
15: Epektibo kaayo.
14: Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip po sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Bio.
16: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
17: D3 Bio.
16: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag ay anak, Doc, sa patol, is absence seizure. Hmm.
0: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir JP.
2: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
0: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
0: Wala na ipili, Sir JP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
2: Correct.
0: Unsa may ganaan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
17: D3 Bio.
18: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: Siyempre,
2: D3 Bio.
0: Oh, D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras, naglingkod ka.
2: Oh.
0: Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
2: Oh.
0: Unsa may pwede na tong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
2: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
2: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
5: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
6: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
5: Yes.
6: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
5: Mm-hmm.
6: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
5: Ay!
6: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
5: Mauna
6: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
5: Ay,
6: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
5: Ay!
6: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
5: Mm.
6: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
5: Yes!
6: Ma-detect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka.
5: Mm.
6: Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
5: Uh-huh.
6: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
5: Oh.
6: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
6: Mm.
5: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
6: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
5: Kampiyon jud ang DTX 500 ug Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin ug leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
6: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
5: Yes.
6: No, niya mo prevent po ng cancer. Protektahan ang imong brain cells o imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
5: Kana?
6: No? Pabataon pa dyan ka.
5: Wow!
6: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C.
5: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
6: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
5: Oy.
6: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
5: Uyaw!
6: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
5: Mauna?
6: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
5: Mm.
6: Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
5: Correct.
6: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
5: Ay, ako po.
6: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
5: Correct. Wala jud na igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil, oy, siying mayong panglawas. Ampingan?
5: Dili, abusuhan.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mabalikon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, 139 anyos, apil na ang ex-abroad, 145 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No hidden charges. Ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage ug 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At hangin sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
12: 3
11: Shop.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos,

0: ko ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
1: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Nagpapananak edit yung mukha mo?
4: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
3: Aba syempre, BTX Beauty Soap.
5: Gawa sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Barma parliamentary elections generally peaceful. At dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez nasa kustodiya na ng New Quezon City Jail.
2: YDC Network News.
8: YDC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News about sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Ang kampiyon na balita niya hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Nabayagpag ang Local Youth Development Office o LYDO, Sangguniang Kabataan o SK Federation at iba pang youth-led projects ng lungsod ng Santiago sa 7th Philippine Sangguniang Kabataan Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC noong Linggo, Setyembre 13. Tinanghal bilang most outstanding LYDO at most outstanding SK Council sa Federation level ang mga ito, kasama ang pagkawad sa kanila ng Hall of Excellence Award dahil sa 4 na sunod-sunod na taon ng pananalo mula 2023 hanggang 2026. Samantala, nagwagi rin ang mga proyekto ng iba't ibang barangay SK tulad ng Project Arise Youth, Eskasama Ka, BYDC, Binhi at Project Yes, habang pumasok naman bilang national finalist ang Project Calso at ang SK Rosario. Ang mga programang nag-uwi ng karangalan ay patunay ng epektibong paghahatid ng serbisyo sa edukasyon, kalikasan, kabuhayan at civic participation ng kabataang Santiagueño para sa mas maunlad na kinabukasan ng lungsod.
10: Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, barm parliamentary elections generally peaceful. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Generally peaceful ang barm parliamentary elections ngayong Linggo. Batay sa monitoring, umabot sa 97.38% ang overall voting status sa riyon. Nagsimula ang butuhan sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area na lahat ay nakapagtala ng 100% start status. Sa Basilan, 165 sa 189

0: track locations ang nakapagsimula ng butuhan o 83.30%, habang sa Maguindanao del Norte ay 97.42%. Patuloy ang PNP monitoring sa buong BARM, samantala kinundi na ng Cotabato City Police Office ang pamamaril na naganap sa loob ng Cotabato Pilot Central noong September 14, habang isinasagawa ang alalan kung saan 3 sibilyan at 1 PNP personnel ang naiulat na sugatan sa insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: A dating house.

0: baybay sa kanilang mga kalusugan. Tiniyak naman ang pamunuan ng piitan na mananatili silang propesyonal at patas sa pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin at anila. Pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga PDL sa kanilang kustudiya, anuman ang estado o posisyon nito sa lipunan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayundin lalaking may 15 tama ng saksa, natagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kub o sa luwaan antike. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
4: Isang lalaki ang natagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kubo alas 2:17 ng hapon itong linggo, Setyembre 13, 2020, sa barangay Maria, Luwaan Antique. Ang biktima ay si Elias Banhao, 42 anyos, walang asawa, isang magsasaka at 2 taon pa lamang na naninirahan sa nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan, sa Luwaan MPS, sinabi nito na nakasuot ng hoodie jacket ang biktima ng matagpuan nitong naaagnas na. Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasang may kabuuang 15 saksak sa katawan ang biktima. Kabilang dito ang 7 saksak sa kanang bahagi ng dibdib, 5 saksak sa likod, 2 saksak sa kanang braso at 1 sa bisig. Tinitingnan ng pulisya ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biktima at suspect bilang posibleng motibo sa krimen. Nalaman na Setyembre 11 pa huling nakita ng nakakatandang kapatid ng biktima ang biktima bago ito natagpuang naaagnas sa loob ng kanyang kubo. Sa ngayon, mayroon ang tinututukang person of interest ang pulisya sa posibleng sangkot sa pananaksak at pagkamatay ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Matatag ang paninindiga ng mga katutubong AITA laban sa planong pagtatayo ng basilika sa kanilang lupang ninuno dahil sa pangambang maapektuhan nito ang kanilang karapatan, kabuhayan, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Ay sa mga AITA hindi lamang usapin ng pagpapaunla ng infrastruktura ang proyekto kundi maging ang kanilang karapatan bilang mga katutubo na maprotektahan ang kanilang ancestral domain. Iginiit na mga katutubo na dapat isaalang-alang ang kanilang boses at kapakanana sa anumang proyektong isasagawa sa kanilang lupang ninuno. Nanindigan din sila na hindi dapat maisantabi ang kanilang karapatan sa malaya, pauna at may kaalamang pahintulot o FPIC, kilala bilang free, prior and informed consent. Patuloy nilang hinihikayat ang pamahalaan na makipagdayalogo sa mga komunidad at tiyaking hindi malalabag ang kanilang mga karapatan at hindi masisira ang yamang likas sa kanilang pinangangalagaan sa loob ng maraming henerasyon.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nagtatakda sa 5 taon na termino na maopisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. Bumotong pabor ang 13 senador sa Senate Bill Number 2387 habang 5 ang kumontra at walang nag-abstain o hindi bumoto. Ang panukala na iniakda ni Senate President Francis Escudero ay nagtatakda ng 5 taong termino para sa maopisyal ng barangay at SK na may limitasyong 2 termino. Bunsod nito, ipinagpaliban din ang panukalang barangay at SK elections na nakatakda sanang idao sa November 2 taong kasalukuyan at ilipat ito sa 2 Lunes ng Nobyembre taong 2028. Inaprubahan na rin ang House of Representatives ang kahalintulad na panukala. Bunsod nito, isa sa ilalim ito sa Bicameral Conference Committee upang pag-isayan ang versyon ng Senado at Kamara bago isumitin sa Pangulo para malagdaan at maging ganap na batas.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita, shabu na nagkakahalaga ng 735,000 pesos na samsam sa Baybasa sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Nasamsam mga pulis ang inhinalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 738,480 pesos isang Baybasa operation sa Procuro Barangay Bolago, Valencia Negros Oriental. Ganap na alas 9:32 ng gabi noong Lunes. Naarasa sa operasyon isang 42 anyos na lalaki na kilala sa alias na Dundon, isang may asawang residente ng barangay Kadawinunan, Dumaguete City na itinuturing ng pulisya

0: bilang isang high-value individual. Isang gawa ang intrapid operasyon ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Central Police Provincial Office, katuwang ang Valencia Municipal Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sasampahan ng pulisya sa korte ang suspect ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, muling tataas ng malaki ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 15, kasunod ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga motorista ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene na maaari ring magdulot ng pagtaas sa gasto sa transportasyon at iba pang serbisyo. Batay sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring umabot sa 5 pesos 68 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. Para naman sa diesel, tinatayang tataas ito ng 4 pesos 31 centavos kada litro, habang 4.62 centavos kada litro naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng kerosene. Kunsod ito, posible madagdagan pa ang gastusin ng mga motorista at mga negosyo, lalo na ang mga umaasa sa gasolina at diesel para sa kanilang araw-araw na operasyon at maging sa transport.
2: YGC Network News. YGC Network News.
1: Sa iba pang detalye ng ating balita, ay sinusulong ni House Speaker Faustino Moji Didi III ang pagbuo ng isang 25-year scientific-based blueprint para sa pangmatagalang pangangalaga at proteksyon sa Sierra Madre Mountain Range. Nakasadang panukala sa House Bill No. 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act, na layong maglatag ng komprehensibong plano para sa konserbasyon, rehabilitasyon at responsableng pagpapaunlad ng kabundukan. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre, lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change at mas matitindi pang kalamidad. Umaabot sa tinatayang 540 kilometro ang Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing natural na panangga sa malakas na bagyo, partikular para sa mga lugar sa Luzon. Gayunpaman, patuloy umanong nanganganib ang Sierra Madre dahil sa illegal logging, slash and burn of farming at mga lumang batas sa kagubatan ayon kay D.
2: YGC Network News. YGC Network News.
1: Magka K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Nangako ng dagdag na suporta ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Ukraine matapos ang ginawang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, na mahalaga na magkaroon ng dagdag suporta ang Ukraine dahil sa mapanganib at patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Giit nito na hindi magpapatinag ang 32 nation na military alliance mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gayun din, mas palalakasin anya nila ang kanilang pagdepensa sa border ng Russia. Magugunit ang tinamaan ng drone ng Russia ang train na malapit sa border ng Ukraine at Poland.
2: Network News. YGC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jean Paul Generoso at kay K5 Christian Hagurina sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon yon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kuwenta diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yunga. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, 139 anyos. Apil na ang ex-abroad, 145 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
7: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga, uy.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Asa magagikan, bay? Di kami ubukit, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Gitaw, mabakarwas gani ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
10: Maya dito?
11: Ayos kayo.
10: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
11: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: 11 Mbps. Issue at balita. Ka K5 Steve Flores sa 11 Mbps.

ag ipailalom sa safety inspection sa Maritime Industry Authority kun Marina ang duha pa ka mga barko sa Tiansa Interior Island Ferries Incorporated nga pa rin nagabiyahe uman sa insidente sa pagkasunog sa MV Junaster, inunan sa pagkabatay sa sobre 70 ka mga pasahero. Sumala sa Marina, gimando silang central office ang inspeksyon sa duha ka mga barko aron masiguro ang pagsunod din sa gikinahanglan nga safety standards. Paday naman, imbestigahan sa Marina ang hinungdan sa insidente sa MV Junaster, lakip na ang pagkuha sa testimonya gikan sa nakaluwas nga crew o pasahero nga naghimo man sa uban pang dokumentasyon. Sumala sa Marina nga malahi ang ilang investigasyon nga gihimo naman sa Bureau of Coast Guard, Philippine Coast Guard o Bureau of Fire Protection. Samtang gitato naman sa buhatan nga dili automatikong suspende ang operasyon sa uban pang mga barko sa isa ka kumpanya kung nasuspende ang Certificate of Public Conveyance o kung CPC sa isa ka particular nga barko. Disuspend nyo na onda da samtang naghihimo mo sa inspeksyon. Natural, suspended yun, di nakadagan eh. May isa pa ka ginalantaw mga ka-K5 nga sa diin, according pa tungod kuno kining naka-down nga trapal maong wala naka-diliguro. Isa siguro sinungdan nga naka-down ang trapal, pero it is not really the cause. Makita na to ba probably base may lapses ang crew. Sige, ato niya ng hisgut-hisgutan mga ka-K5. Standby, last 12:29. Check na to ka-K5, Joseph Bulano. Okay, may gi-forward siya dire para may closure na ni. Okay, kining mga kuan, mga naitabo dira sa may Moises Padilla.

0: Sige, check na to mga follow-up niya kang K5 Joseph Bulano na sa linya. K5 Joseph.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep?
2: Mayong ito sa K5 Street. Gansato niya mga tatala matigla sa sudad sa panahon. Ari kita binigaroon sa mga banwas ng Mrs. Padilla sa angin sa nagalimsad na paglabanay, no? At ang sinirektan niya ang Adlaw. So, atong kaupod doon ang katulisan sa mga banwas ng Mrs. Padilla. Atong nasuan sa Italy, no? Ang atong mga katulisan at ang nagalimsad na paglabanay sa mga banwas ng Mrs. Padilla. So, sir, sa punta po si Sir Tulog, no? Dari sa mga Mrs. Padilla. Sir, ari si Sir Steve Bessler sa Pisa Blue Hotel ka lang.
3: Sir, may nga po na ako sa atong tag-apin sa Pisa Blue Hotel.
0: Yes sir, maying hapon daraman sa tanan-tanan nga pwersa sa Moses Padilla PNP. Sir, kumusta karon ang kining kaso sa magutod nga nag unay man lang, no? Kumusta ang ilang status sa kaso?
3: So far sir, ang aming guest ni, na-store ka naman sa ako na investigator on case regarding sa decision o sa ilang mga decision sa presidente. However, ang pamilya, hindi naman interesado mo po sa itong case sa suspect. Yung suspect ay gagaling utod.
0: Okay, oo. Ang kwan ni sir is di ba kwan man lang ni daw matawag nato nga ning laban lang siya siyang amahan tapos daw self defense man lang ang iya.
3: Yes sir, yes sir. Actually ang victim niya kay ang iyang amay amaning areso na samtang nagkala tungkol sa sulit ng ilabalay sa kapag preparar para mag-tulog, no? Yan yung biktima, no? Na inalaya lang eh. Yung sakit niya, yan yung kamay na nagiging sumbat, nagiging sika, no? During siya na incident, yung lupit niya, suspect natin, nag-interpret na ni si Dintinda rin, yung para mag-tusipay, no? So, itambag lang ito naman kanina yung intention niya. So, ganyan, pinatake naman yung isang labo. That's why na ito naman at ang iyan ng utod, ng mangot, iyan lang yung nakataan sa nabunan. Mingin ko na ang isang yaraman tayo.
0: And besides, kining biktima, nga una nga nagkuhan, sakit sa nga amay, may ano ni depression kag mental health problem.
3: In alibi nga according sa pamilya ang victims baka perinit sa illness or depression.
0: Okay. Sir, thank you very much, sir. Salamat at kag more power da sa inyong atanan sa Moses Padilla PNP led by sir Villa si ano na si kisaron hi pero to na sir si Kwan Gapon
3: si senior mato sa gender academic.
0: Okay sir, thank you very much sir, kag more power sa inyo tanan.
3: Thank you sir, kinsa ato mga academic.
0: Thank you sige Joseph.
2: So, pakiside still, no, ang ining natong nakuha ng mga balita kung sa kundi sa bayan ng Banyo sa Bukit Padilla. So, pakiside still, so, ang manghod na nag-lato, no, so, nakagawa na pakiside still. At hindi naman nagsasaka sa kaso ang iyang Padilla, tungod na mag-ito, hindi sila pakiside still.
0: Pero, Sep, kining na interview mo, amuning manghod?
2: So amon sa nang naglabo, pamatay na ton ang interview no sa nga usod sa naglabo. Pamatay na ton ang interview sa Manghud no nga naglabo ko patay sa iyang magulang. At pamatayan ang interview.
0: Arada. Oh, kanang video. Oh, may kanang laking kwan. Naka red dark blue. Oh. Binantawa ba? Okay, sige, sige. Ari-ari-aring kwan, oh, interview mo ni siyang ang igsuon. Dela kay naghang ang kwan.
4: Ikaw gito naglabo sa imong utod?
5: Oo, sir.
4: Okay. Sino gini mo nga pangalan?
5: Ni Pilarin.
4: Pilarin. Kailan mo edad?
5: 26.
4: Okay. Isa-isay ko na, sir, nga ang nalabot din sa punto nga nag-gilabo mo siya.
5: Gimo ko na sa sir. Kaya nga, gaginamo siya sa balay-balay. Tiging gulpi ako ba si Papa.
4: Oh.
5: Tapos, gintindakan niya pa. Di nagkayaon si Papa sa duta. Sabi ko, patay na sa mong.
4: Oh.
5: Di, siyempre, una akong ginikanan ko mong. Kasi yan, sige mo lang sa dagaano sa balay. Di, amo niya pa, himuon siya na. Sa amo yung ginikanan.
4: Okay.
5: Amo ito na pinchar ko, sir. Amon ko lang na sa'yo. Kaya api ko, patay na si Papa. Hindi nauna ko, Papa, ipaligyan ko dahil si Papa.
4: Okay. Di ka na natabuan pag rinaway mo?
5: Sa balay, sir. Ika-iga na ko.
4: Isa lang ang kabalay?
5: Hindi. May balay ito nga ko. Kabalay lang.
4: O, dahil, sir?
5: Amon na na, sir. Naimo ko siya.
4: Okay. So, di mo siya gilabo?
5: Una ko sa sir. Kay una-una ko sulod sa ila, ginulaw, ginawat sa labla, sir. Hindi, hindi siyang pawat, na sumbagan pa ko gani. Hindi, amo ito nga, nagdulom ako pananawa na gano'n ko, sulod sa balay, nagpuha ko sa kusilyo.
4: Okay.
5: Una ko sa buno.
4: Why ka man nakainom, sir?
5: Why, sir.
4: Okay. So, na, ano ka lang?
5: Lang ko epic sa akong nga, sa amon papa eh.
4: Ah, okay.
5: Kasi, hindi man siya mamato, sabi ko. Ang iyang, kung nagawa ko, sir, ubos kami.
4: Wow, okay. So, hubog sa sir, kung hindi?
5: Kainom siya, 2 shot lang.
4: Ah, 2 shot. So, naigo gisa sa pag-inom niya?
5: Hindi man siya silinga.
0: Okay. May ari man eh, kisa nang usado kay Five ba, Joseph, ang tatay gini?
4: Kung makainom siya.
2: Yes, sir, no. Amo na ang tatay na ito nga nakuha na niya interview. Bago na gito, si Five Kid. So, hindi pa natin mapa-play,
0: sir. Sige, sige.
2: Interview sa tatay.
0: Sige, ang kaning okay, importante ni kay siya mismo ang nauna o kwan eh. Na natumba, di kuno ni siya, Sep.
2: Yes, sir, yes, sir.
0: Oo. So, dahil lang magka-K5 ba kay kwan pa? Atong ikwan eh. Amo ni siya ang kwan. Statement no? Interview ni ka K5 Joseph Bulano sa aman mismo sa suspek kag biktima. Oo. Sige, ari. Ariyo.
4: Yeah, live kita sa K5 Joseph. So, sino gani mo nga pangalan?
6: Blancio.
4: Blancio
6: Pilaris.
4: Pilaris. Kailan mo edad sa tay?
6: 20.
4: 70. Paano tay nga naglabot sa paglabanay sa imong mga kabataan tay?
6: Di kay ina laen di man ulo. Duga na lang pag-antos ko mo. Di ano siyang ulit, pero dosuwae lang sa akon. Galing siya, hindi naging siya kabatas. Naglaen naging, nag-ugil naging ang niya pamatyag, hindi na insakto.
4: Okay.
6: Kagayo, nahimo naging ang hindi amo. Di pagla ko, nakabantay lang ko. Hindi nga mga bali ang gusto ko ni.
4: Ano tayo nga nag-tay? Nga nag-dimpal din sa inyong bala?
6: Oo, hindi na siya, hindi na siya mapunggang.
4: Ay, hindi na siya mapunggang. Okay, paano tayo nga nag-lapuotin ka mo sa paglaban na ito?
6: Hindi, kay akong agot, hindi isa kabatay. Kaya ako niya, tulog ako mo. Ulap ko na, nakuyapan ako. Kaya ang agot ko, hindi kay kabatay. Nga muna, nga ako madasira siya.
4: Okay.
6: Hindi. Abot mo siya nga akong abot. Agot, naluoy okay man siya. Kahimo siya sa hindi amo.
4: Okay. So di na igo ang mga bata sa paglabo.
6: Dire isa, dire man isa samot, dire man isa.
4: Okay, bali tatlo kay igo.
6: Dire tatlo man ang pilas dai.
4: Okay. Sino ang pangalan sa mga bata tinga na labuan?
6: Johnny.
4: Johnny.
6: Pilarin.
4: Kailan edad, sir?
6: 26.
4: Okay. Ang iyay mga bata nga naglabo, sino ang pangalan?
6: Dave.
4: Si Dave?
6: Mm. 28.
4: 28, iyay edad. May asawa siya, wife?
6: Are
4: you? Ah, okay. So may kasado sila, sir?
6: Hindi.
4: Hindi sila kasado. Okay. Ano yung mga mapalabot kung sa iya nga nahimo iya ang krimen?
6: Amo na gimana ang natabo?
4: Okay. Okay.
0: Sige, mas mayo. At least nakuha na no, naklaruhan. May closure na ni Kiki Feb Joseph.
6: Kalalapan.
2: Yes, sir. No. Ako na yung pwede nakuha ng mga preparation na yabang sa visit sa Bilya. So, ano nyo, ang ating nakuha ng mga balita sa informasyon, ito sa may area sa Nisis Padilla, mapagawa sa nga Nisis Padilla sa 5-5. So, parang nyo sa nakuha ng mga balita sa informasyon, para sa Elysium Villages, sa Fodato, sa 5-5, so, rest sa dito naman, sa 5-5, Joseph Mulhano, para sa kapil ng mga balita, sa Nisis Padilla, at sa lingawang sa Negros, 5-5, FM.
1: 11 Mbps issue at balita.
0: Alright, salamat ka kay 5 Joseph Bulhano. Amo na para maklaruhan, no? Kay lisod nang may mga istorya gikan sa guwas. Importante dira nga mismo ang suspect nga utod o rigsuon sa biktima. At the same time mismo sa tatay, na Kuya Pandes tatay. Amo na nga natural. Kung ikaw igsuon, palangga mong ginikanan mo, palangga mong tatay mo, hindi ka katindog eh. Sige, at least din ang mga file of kaso. No, no, ay kuha na ito mga kakifa. Alas 12:41 na. Ang functional superfood nga nakadesinyo sa itong lawas sa ginatawag nga Ultimate Internal Defense System. According pang cold press extra virgin coconut oil, nga sa diin, nature's most potent weapon against harmful microbes, viruses, og fungi. Ang 50% nga MCFA nga nasa Klinika D3 Bio, lauric acid ka na. Isa ka remarkable compound nga naa nga ma-transform sa tong lawas nga may mo siya nga monolaurin. Kini nga powerhouse dili lang makigbatok sa pathogens o kini physically makadistrap sa protective membranes, mga mag-neutralize o gisagitawag pa na precision guided security security team. So kung nangimuha nga virus, may protective membranes na siya, gubo na niya para dili na magdaghan pa. Ay kalimot para likay sa mga impeksyon, likay trangkaso, protekta kontra tuberculosis, hepatitis, pneumonia, o guban pa mga kakaifay. Klinika D3 Bio na. Mapalit man dira sa mga butika o mga outlet sa La Castellana, Moises Padilla kag Isabela, o sa tanan nga mga KSS leaders sa KSS LMI. Standby ka K5 Jom Sunido. Quarantine anyos nga suspect sikop naman sa bypass operation sa Tubuso. Samtang Diag motorcade gikatakdang ilusad sa Eskalante atol sa Tourism Month.

0: Sige na sa linya. E-check na to si ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve, unahuna to ang maayong balita tungod kay ang Dakbensis Escalante mo pa mukwa na masumupin na. Masugod na ang kining tourism month ka K5 Steve. Karong adlaw gikatakda nga i-open. O pinaagi na ini kay K5 Steve ipahigayon ang ilahang karaban. So ang karaban kay K5 Steve nunot nining karaban pagkahuman sa ilahang pagpasundayag, pag ilahang ilang pagbandilyo sa ilahang ilang activity kay K5 Steve, musunod pud ang grand opening aning Market by the Bay kay K5 Steve. Sunset Market by the Bay. Kay karon po nila sugdan ang kuan, ang ilahang pagdisenyo, pagmontar sa usa ka bag-o nga kining attraction sa Dakbensis Escalante. So gikalauman ka K5 Steve nga ubay-ubay nga mga fast food chain ang nagpartisipar o diha pud mismo ilang ipasundayag, ilang ipakita ang ilang mga kuan, ang ilang mga specialties ka K5 Steve, ang ilang mga special recipes aron ilang ipakita sa mga pumuloy og ipatilaw nila sa mga lokal nga mga turista ka K5 Steve.
0: Asa man nga baybayon?
2: Ang baybayon, kining baybayon ka K5 Steve, gikuan ni siya nga Sunset Market by the Bay, nabutang ni siya sa Barangay Old Poblacion.
0: Old, ah.
2: Maragtason. Ining historic nga lugar ka K5 Steve, sa Barangay Old Poblacion, diha pud na siya nag-origin ang kining Manlambus Festival. Bisag pagani may naagi na sila gibutang diha nga murag kining statua ng kuan, kining ilahang
0: marker
2: yes, ilahang marker kay K5 Steve about nining Manlambus. Og ang pinakanindot anak kay K5 Steve tungod kay panahon sa kahaponon og diha ta maglingkod-lingkod ni anang ilahang sa ilahang silang seawall kay K5 Steve, makita gid nimo ang pag-us-us sa adlaw, pag-ilog sa panahon sa kahaponon og sa kagabion kay K5 Steve.
0: Asa man dapita dira? Asa dapita dira sa kwan? Sa Old Poblacion.
2: Dito gyud sa may likod sa ilahang market, public market kay K5 Steve. Atubangan sa kining may naamay The Ruins ang Escalante nga kining Escalante version nga The Ruins. Atubangan na ana unay pa kuan Catholic Church unya public market sa atubangan ug sa likod sa public market kay K5 Steve mao na siya i-location gi diin gi muntar kining Market by the Bay kay K5 Steve.
0: Ah, kanang da sa kuan kanang Old Poblacion nga public market.
2: Yes, oh, diha gyud sa likod kay K5 Steve. Nga kuan siya kaning nindot gyud siya kayo tinuod og maingo na to nga og pareho sa mga bag-o pa nga nagkahigugmaan ay pwede gyud diha kalaag-laag kay K5 Steve. Og maglaag ka diha, dapat siguraduhon gyud nimo nga ang imong original imong dalon kay daghan pa mga vloggers.
0: Unsa to?
2: Manog dag original gyud
0: dili sa to higugmaan, binog hingugmuan ay.
2: Hinglapo ko sa kwarta ug na-expire na nga mga gugma, mahingog mo naman na siya kay K5 Steve.
0: Okay, ang adjacent ba na unahan na na? Old cemetery. Pwede ka maglubong.
2: Pwede na gyud ang pung
0: bitaw. Nindot na draga kwan kay at least kana bitawng kwan sa unya ang ilahan nindot dra jom kanang ilahang i-feature nila kana mga seafoods.
2: Seafoods ilahang mga ang pinaka pila ka numero 1 gid ka K5 Steve nga.
0: Talaba.
2: Recipe sa pagraon ng mga talaba, sikad-sikad, kining kwan pagyud, kining sa kining kanang tunokon ba? Kanang sakit kay makatunok. Kanang kada basta tuyom
0: ganito. Tuyom. Oo.
2: Tuyom. Ginakita naman na siya karon. Swaki.
0: Swaki. Oo.
2: Swaki. Tama na siya ang mga pinagina-expectar nga mangin attraction sa sulod sa 15 ka.
0: Gimingaw nung Costa Galangob dag makaisgot ka og talaba. Oo.
2: Kato abi ni mo kuan gi order di ay niya ikaw kuno nag-order.
0: Ah okay ra nami man. Oh.
2: Bawi ra gyapon
0: kay. Bawi ra kay nami.
2: Oh. Oh, lamira ba ang kining In fairness, alami yun talaba dito sa langob di 5 states.
0: Mm-hmm.
2: Sa Picas Bahin, usa tapod ka street level individual ang nasikop sa tubos sa PNP. Kining si alias Kaloy kaki 5 states, gi-operate ang maong suspect sa Station Drug Enforcement Team sa tubos sa PNP pasado alas 5, imidya gahapon sa hapon. Og nakuhaan ni og unong tanan ka sa gidudahang shabu, kalakip na ang buy-bust item. So, kaginyan dos pesos nga gigamit sa police pusher buyer isip buy-bust money kasi 5 state.
0: Mm.
2: Ang maong suspect, anana karon sa kustudiya sa tubos sa PNP o posible mga tubang sa kaso ng kalapasan sa Republic Act 9165. Okay. So, okay. Wala ka mga balita atong nahipos sa itong paglibot-libot si Book the Quences Calate o kini nga balita atong kanato sa Vitex 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 by Sport Vitex o Extend Food Supplement Vitex Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kevin Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
0: Ore, salamat kay K5 Sefri ano si kay K5 Johnson Nido. Next is Sefri. Alas 12:50 ng atong oras naman gilay sa meeting oras sa DTX Coffee Mix nakakape na naka-detox ka pa. Si Ma'am Cha nag-try. Ingon siya na may daw niya hang pagbawas. Okay, maka-detox na siya, Ma'am. Alas 12:50 mga ka-K5 DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes. Check na itong report ni ka-K5, Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
3: Ka-K5 Steve, nagmalampuson ang gipaygyon nga pagpanghatag o libreng abono alang sa mga mag-uuma sa barangay Malaiba ning siyudad sa Canlaon kagahapon. Ang nasampit nga programa gipangunahan ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco B. Cardenas og presensya sa punong barangay sa barangay Malaiba nga si Honorable Helmer Dagyawan og ang kawani sa Department of Agriculture nga si nga gipanguluhan ni Miss Andrea Canoy. Tumong sa programa ang matabangan ang mga mag-uuma nga mas mutaas ang ilang panahon sa pag-ani og aron dili sila magastuhan na pag-ayo kakibabsib. Giklaro usab ni Mayor Bacho Cardenas nga kadtong nakadawat sa libreng pagpanghatag kadto lamang ang adunay gitrabaho na daan nga mga pananom sa mga utanon. Gibutsag usab naman sa mayor nga kadtong adunay basakan o adunay tamnanan ug humay apan walay tamnanan sa gulay. Dili na sila makadawat sa programa kay tungod aduna na sila'y laing alokasyon gikan sa kagamhanang panglungsod. Apan kadtong adunay tamnanan sa humay ug gulay, aduna sila'y gihapoy madawat nga libreng abono. Ang pagpanghatag sa libreng abono kini kabahin sa padayon nga programa sa lokal nga kagamhanan nga giabagan usab sa Department of Agriculture aron suportahan ang sektor sa agrikultura sa syudad ug mapanindot ang kinabuhi sa mag-uuma. Mao kanatong nakuha nga balita sud kanato sa DTX 500 D3 Bio Mighty Save DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si K5 Sefri Serio. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat ka K5 Sefri Serio. Patikas by naman Negros Oriental, may appeal sa nationwide handog ng Pangulo Program. Sa kampiyon nga balita ni K5 Raylan Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray.
4: Steve, may appeal ang probinsya sa Negros Oriental sa gipagayon nga 2026 nationwide handog ng Pangulo Program, serbisyong tapat para sa lahat kagahapon sa Lunes, Setyembre 14 sa Dumaguete City Hall Forecourt, siyudad sa Dumaguete, Negros Oriental. Gipagayon ang mga programa to sa ika-69 nga adlaw na tawhan ni President Ferdinand Marcos Jr. ug tumong nga magpadala o magdala sa mga gikinahanglang serbisyo nga mas duol sa publiko. Ang programa ang handog ng Pangulo nagpakita usab og kinatibuk ang paglantaw sa mga tabang nga makuha pinaagi sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno ug mga opisina nga kauban sa programa. Kalakip sa mga misalmot nga ahensya mao ang Department of Agriculture nga naghatag og pinhi bugas ug abono, National Housing Authority nga ni-release og certificates of land title sa mga benepisyaryo, Department of Labor and Employment nga nagpahigayon og tupad payout og spes payout og job fair. Nagpakita sa pag-usab og impormasyon ng Commission on Higher Education kabahin sa mga scholarships. Samtang ang Department of Social Welfare and Development nihatag og mental health support, supplementary feeding assistance og AICS payout. Mitambong usab sa aktibidad si Mayor Manuel Chikiting Sagarbarya, Governor Manuel Chaco Sagarbarya og Chairperson John Patrick Gregorio sa Philippine Sports Commission alang sa Pangulo. Kinilabalita, hatod ka nato sa TTX 500, MyTC, ug D3 Bio para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerida, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka, K5, Raylan Esquerida. Hello sir, please ko greet sa akong mama, Muring Tikson, nga belated happy birthday, itong pizza 13 ang birthday. Gika ni Malin Tikson, happy birthday! Kang Ma'am Muring Tikson. Pwede na dili belated kay September pa man. Maingod to kang Ma'am Josephine Mabos. Thank you Ma'am Josephine kag kay Boss Geoffrey da maingod to karon taran. And at the same time Berna Tikson maingod to. Thank you. Greet ni mo og ni Ruina Timtim. No problem. Thank you maingod to dasay nga tanan. Sige, wating ang oras sa pagpangalagad sa itong tulumanon sa ngalan na lang sa Tibok Puerto nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM Gilngan sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garcesoba. Sa ako naman nga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Munjay, ka K5 Rico, ka Lendil Malabago. Sa mo naman nga CEO, among nga Big Boss, Wailain Doc Ramiloy, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
5: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
10: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
11: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
10: Yes, maujud. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa kan neurons og sa lain pang neurons.
11: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
10: Usto, iyan ang gisilhigan Doc Ramil, gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
7: D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunan. panghunahuna.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Mm. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
10: Ayay!
11: Or ma-active imong utok.
10: Mm-hmm.
11: Active na kay sumala pa sa ingon ni Sir GP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress. Mm-hmm.
10: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
11: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Mm-hmm. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka?
10: Oh.
11: Doktor ka ba diha? O researcher ba diha?
10: Oh.
11: Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
10: Correct.
11: Kay gahatag man kini siya og energy.
10: Mm.
11: Less pa ang free radicals. Oh. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka.
10: Mm.
11: Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
11: In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
10: Wa, natay oras, Dok. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
11: O, ako na sab si Dok. Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
10: Ayawg abusuhon.
7: D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang durakinibo Mordica Charantia Compound,
2: gikan sa palya,
1: nga nagahatag og proteksyon,
2: batok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food supplement for men.
8: O si Rosanne, bao, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy!
11: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paratura ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM San Carlos. Alauna 27 na sa hapon. Welcome na mga higala sa itong programang Afternoon Heartbeats. Og syempre karong hapon na inyo na po makauban ang DJ nga putort pero cute og lamion. Walay lain si DJ Pang. Ola nun nga kahapon nun, mga higala, kumusta naman ang iyong adlaw nga Martes? It's a kinsining bulan sa Setyembre, tuig 2026. Pagkuyig-kuyig na po ito, Roen. Ako ito malastres sa hapon. Kaya itong programa nga inubanan sa mga nindot ng mga suinatan. At syempre, sulat padala sa itong letter sender. May hapon sa mga mangungumadira. Ayaw intawon mo pagpainit, ayaw pun mo pagpaulay. Kaya sa masubraan tag-init, no? Kanagikan ta sa init, dahil maulanan ta, delikado ta kaayo na sa subaw. So, amping mo kanunay sa mga mangungumay na tulira, no? Saludo ka itaan nila, labisan kapoy ang trabaho. Pero padayon regi hapon nga naning kamot para sa pamilya. Live through makitaan sa to ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Dito na nyo ipadala nyo mga greetings, mga panawagan. Kaya ko bahala nyo karong hapon, ha? I will promise you nga tag din kita mo mga itala. Alright, madunggad ba itong hapon na sa 100.1 Canlon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. May hapon sa tanang taga Tuboso, tanang taga Calatrava, ngayon man sa Canlon City and Valle Hermoso. May paragsikay-sikay sa mabugnaon nga kahapon. Kasi natin yung tagpag-ulan mga kakifibes na. Sige, nagbalik na ko, no? Magbasa ta og sulat. Kaning sulat sa ato ang letter sender. Nausa ka babae nga gusto na niyang mubulag sa iyong uyag. Pero ginahulga siya mauna nga dili siya makahimo sa pagbiha. So, pwede kayo mo makahatag sa iyong advice. Dito sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Naana din si Madam Michelle Tabanao Purisima. Ana siya, hello DJ Guna. Mauna nun nga kahaponin mo, akong ishout at ang akong paryente. Dira sa Greenville Balas, Family Purisima. O dira sa Barangay Palampas, Tabanao Family. Sipa kayo ang K5 News FM. Thank you sa pagbasa, Juda. God bless. Naging salamat, Madam Michelle. Sige, mga higala, aniya ang mga ninot nga sunata. Standby kay mubalik ko rong dugay-dugay.

9:40 na sa hapon. Baliktas sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kaya nga po ay yung DJ. DJ nga po to it, pero cute. Ong lami o ay nahuhay lang. Ang nag-iisang DJ Pam. Sumagot itong mga higala. Nindot kayo itong mga sunata sa... Karin yung mga orasang, dalit yun nato sa ito ang Power Trio. Ganito ang DTX 500, MyTC o Dathry Bayon. Labi na itong mga senior citizens. Nahinay na yun kayog immune system. Pwede kayo na ito ng paligunan o balik. Pinaagi sa pagtumar sa ito ang pinaka-powerful ng mga food supplement. Ito ang DTX 500, MyTC o Dathry Bayon. Mapalit na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center og nanapo na sa inyuhang mga barangay. Nanadira sa kamam Aiza Secretaria dira sa may proper Punao San Carlos. Ni si Rubin Ruel dira sa may Pili Street at Bangsa Old LTO Center Mall. Og ni Maria Luta Panilagaw dira sa may Burgos Street Barangay 5 San Carlos. Tapos sa kamadam Rosemary Humampit at Manihan, Barangay Bunga, DSB. At syempre, kamam Arlene Gutib, dira sa Street Vincent, Barangay 1, kilid lang sa Santa Rita College. Alright, sa katong ubayan, unyan na po itong dugay-dugay, kaya ubay-ubay na ganyan sila mahigal. Nagpaduulag yun ni sa inyong barangay, ang ikaayos sa ito lawas. Panghapon ni Jen Kyle Purisima. Good afternoon, DJ. Shout out ko sa taga-Manga. Ngayong hapon sa taga-Manga. Walay taga-Lubidera. So, karoon mga higala, dili ta magdugay, dili ta maglangay, putla na na inyong relasyon, giatay. Pagbasa na rin tagsulat sa tuwang letter sender. Kabahin na po niya sa gugma, mga higala. Kanibitang gugma usahay, no? Nakahimo o... Kanang gugma, babas na mo o nagay muli ko. Himo o nagayod ang tanan para dili ang siyong kabiyaan. Bisan pag mga krimen na nadira. Manusang po sa gipatay, ana. Sinkani-kanini yung usak ka babae nga gusto niyang mubiya sa iyang nubyo. Pero malikin niya nga gihulga siya. So karo nagduha-duha siya kung sa niya angay buhatay. Alright, pwede kayo mong makalanto sa itong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7 yung mga greetings, mga advice sa itong sulat karan. Og share po sa itong live mga higala. Maraming salamat. Dear DJ Pam, adlaw kanimo, ingon man sa imong mga sukin tigpaminaw. Tawag ka lang di ko sa pangalan ng Angela, 18 anyos, dalaga. Nagbuyo sa bukiran sa Valhermoso. Wala gyud ko nagdahon nga moabot ang adlaw nga magsulat ko sa imong programa. Kanunay ko mamati sa imong tambag. Garon, ako na mismo ang nanginahanglan sa imong tambag. Ani magudi akong istorya, DJ. Duha na katuig ang among relasyon sa akong nobyo. Sa sinugdan, marag siya nagyud ang tao nga akong gusto makauban hangtod sa kanturan. Kusog magod siya mo, atimay. Sweet. Pirmi ko na yung pasidanaan nga dili ko nun nako siya pasakitan. Maong nga misali ko, gihatag nako ang tanan akong gugma kaniya. Apan hinahina siyang nagbago. Nagsugod siya og selos bisan sa akong mga higala. Dili ko niya tugutan mo gawas kung wala siya. Kinahanglan DJ, pirmi na akong isulti kung asa ko padulong. Kung kinsang ako mga kauban. Usahay ang kuhaon ang akong cellphone aron tan-awon ang mga mensahe. Kung aduna ba'y lalaki, niya mo comment sa akong post. Maglagot na yun siya o dili ko istoryahan sulod sa tibok o sa kaadlaw. Sa
kong ginaoy na nga basin tungod lang kay love ko niya. Pero nadugay, nasabtan ako nga dili na kinay gugma. Pag-control na di ay. Daga na kaayong higayon nga naghila ko sa gabi. Lisa na ako'y pamilya o mga higala. Murag ako ra usa ang nagdala sa akong kahadlok. Gikapoy na ko sa sige o pasabot nga wala na ko'y gibuhat nga dautan. Sabi aging si Mana, nakahukom ko DJ nga makigbulag na lang yun ko kaniya. Isulti na ko nga dili na ko malipay o gusto na akong tapusun ang among relasyon. Apan imbis nga dawato niya, nasuko siya. Miingon siya kanako. Ayaw kyog-kyog biyae kay pangitaon di kabisan asa ka. Dili ka mahimong malipayon kung dili ikaw ang akong uyab. Sukad ato, dili na ko makatulog og tarong. Kada mo tingog akong cellphone, mukulba ko nga basin siya na po. Kahadlok ko mo gawas nga ako rausa. Tinuod nga gusto na akong makalingkawas. Pero nahadlok lagi ko ang abisan tumanon niya ang iyang mga hulga. DJ Pam, palihog tambagi ko. Nahinaot ko sa imong tambag, ingon man sa imong mga suking tigpamina. DJ, sayo ba nga gusto na kong mubiya? Unsa man ang angay na kong buhaton aron mahimong luwas ko. Daghang kaing salamat sa imong paghatag o pagdagad sa akong swat. Kutap nga akong sugilanon. Kini si Angela. Alright, mga higala, atong nadungog ang masulubon nga sulat sa atong letter sender. Nagoy hulga siya. So, andama na yung mga advice, i-comment sa diri sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Para mahatagan po, maayong tambag kining ato ang sunod. Una sa tanan, Angela, dagang kisalamat sa imo pagsalig sa imong istorya diri sa ato ang programa. Grabe bito na yung ubang mga lalaki, mga hikay. Ayaw po rin ito, magpamugos diya, boys. Dili na gusto ninyo ang usa ka tawo. Okay, bati po kaayo na nga mamugos ka. Kay ang gugma bitaw mo anak tang gugma wala jud na siya nahitabong pagpamugos. Oo, abot na siya kag. Kay gud ani aduna tay magustuhan. Kita tag sa ka tawo mo may tawag nato na yoga love at first sight. So may love ta. So wala na siya ay nalambigit tira nga pagpugos. So, kung dili na gusto niyo sa katawo, mukainan ninyo. Pero maulagin niyo sa yung rakaita pa sa pag-istorya, pero sa butag dugay na ang iyong panag-uban, daghan na kayo magmalipayan nga mga memories. So, maglisod yung tagbiyay, no? Pero wala magitay laing mabuhay. Kung biyaan ta, mabilak na lang ta. Ihilak ko lang sa tago. Hilak-hilak na lang ta ginagmay. May kabalo na magyuta sa gugma, kaning uyab-uyab, no? Dawato na lang ginato nga adunay kasakit, adunay kalipay. Una mo ginang kalipay, din musta na din ang kasakit. Expected ni gina mga kakay-fives. So, kung gidawat man nato ang kalipay, ayaw po niyong isalikway ang kanang kasakit kay part ra na siya sa gugma. Alright, nakasabot, eyes on the board. Dawata ang kasakit kay gidawat man niyo ang kalipay. So, kung di ka ganahan masakitan, pagkuan na lang dira, oy, pag single na lang hantod sa kahangturan. Kay marag dira, marag masakitan, ragag mapandol sa...
DJ Pams. Hi, DJ Pam Idol. Idol lang ka naghainan. Watching live from Umarica, Negros Occidental. Umanha ko diya sa Umarica. Salamat kayo, no? Shoutout niya dito sa Negros Occidental. Katawa mo niya ako ang technical partner or si Engineer Monji. Kay Umarica man. Umanha ko. Pitong wala una, 51 na. Aniya sa music para sa itong letter sender. Standby na mo. Balik ko rin tugay tugay. Kaya taga na itong tambag ang sender pagbalik na ko. Ayaw mo ugbi ha.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay tisi, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
4: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
5: Atong niaging tuig, Sir GP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan, ug sa mga namatay sa kanser 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir GP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir GP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naara diay sa panit sa tubo.
4: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant Occident units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
5: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula.
4: Grabe,
5: out of trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Og take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka, narabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo, kay nandini kay colon cancer.
5: Nahadlok tas cancer, pero wala tay gibuhat. Aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal. Utan, prutas, mag-DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon dyan na ako ni Sige Sulti ninyo. DTX og Mighty C. Dako dyan ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
4: Correct.
5: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
4: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
5: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
4: Wala.
5: Advice rin ako ah. Likayan nato ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
4: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay
3: fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Mapalis sa mga butika.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Victory Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
11: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: DTX 500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
5: o katul-katul,
4: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan yung ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman tag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Uy, Besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
14: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa di ATM dito?
14: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
13: Daghan magtawo dito, good.
14: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
13: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all naay i-parking.
15: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Panahon na, aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At tanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga, uy.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Oras, alas 2:30 sa hapon. Maraming salamat mag-igala sa pag-standby. Kami na minawag hapon sa programang Afternoon Heartbeats. Pinalag hapon sa 95.7. Pag syempre, kiryapon, yung DJ nga putot pero cute, away lain. Cute nga lamion na si DJ Pam. Alright, kung oras sa mga igala, gidalit yun dato sa Extend Food Supplement for Men. Para sa mga angkol, mga titos, mga tatay, nga wala na'y puwersa ang kargana. Ako, utob na lang sa nahuna nga makikilabing-labing sa asawa. Pag-extend na mo, no? Ito ang mga epektibong nga produkto mapalit yun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre, naapodira sa kamadam Elizabeth Davilan dira sa Maylor, Santo Rosario, Barangay Rizal. Sa kamam Edna Bacasmas sa Santo Sitio Maluluyon, Barangay Punaw. Madam Lucia Funtilar dira sa Purok 5, Barangay Bulwangan. Syempre, naapodira sa kamadam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valyermoso. Sumugod ang mga higala at wala yung tagagtambag ang sulat sa itong letter sender. Gusto niya makigbulag sa iyong nubyo pero wala siya. Hadlok siya kay gihulga. Dito kay salamat Angela sa imuhang pagsalig sa itong programa. Gusto na kung masay rin mo nga ang imong kahadlok, tinuod o ang imong kinabuhi adunay bili. Ang usa ka tawo nga tinuod nga higugma, dili mo gamit og hulga aron pugsun ka nga magpabilin. Ayaw pakigbulag dai Angela, nga kamurang duha. Sa mga mingaw nga lugar bisan aduna unyay dili may mahitabo. Mas maayo nga aduna kay kauban nga kasaligan o ipahibalo nimo daan sa imong pamilya o higala ang imong nga plano. Ita nagpadala man siya og mensahe ang imong nobyo nga nang hulga. Save na dira para ebidensya kung if ever adunay dili mayong mahitabo kanimo letter sender. Syempre ayo sa buna una nga ikaw ang hinungdan sa iyang kasuko. Ang iyang pagpili sa pagpanghadlok responsibilidad niya niya dili nimo. Kun gibati nimo nga namiligro imong kinabuhi. Pwede ka ikaw makapangayog tabang sa PNP. Women and Children Protection Desk o kung sa DSWD sa inyong lugar. So, hey, mga good mga igala, ang pinakalisod nga pulong mao ang tama na. O kung igo na. Apan usahay, usabi. Kana nga pulong mao ang sinugdanan sa imong kagawasan. Kaya sama ni mo Angela, nagkanayon ka nga igo na siguro ni. Hindi na kakasabot sa iyong relasyon. So, ang leksyon sa itong mga suking tigpaminaw, sa itong istorya, ang gugma magod mga higala dili dapat mahimong prisuhan. Kun ang relasyon puno sa hulga, kontrol, o kahadlok. Aduna tayo katungod nga mubiya o panalipdan ang imong kaagalingon. Kaya tinun nga gugma, naghatag o kalinaw, dili sa kahadlok. Na ato ang angay nga timan ay tay kong ang gugma wala dyan ay pinugsanay oy hindi na tupogso ng usa ka tawo nga dili ni gud ginahan nimo unsa pa may kugmaon unsa pa may future sa inyong relasyon usa na lang dira ang giganahan usa na lang ang daning kamot for example ang imuha na lang nubyo kay ikaw wala na dyan kay gana niya kay di na gyud kasabot sa dagan sa inyong relasyon so murag wala gyapon ay kahantungan mao na gingon nga nagsayang lang jud sa panahon. So, kamong dili nyo madawat o kung masakitan mo sa panagbulag, buwatan nyo ang kasakit sa husno nga paagi. Dili ninyo ay paagi og hulga o ninyo ay inyo ang uyab. No? Ayaw pa ni malos. Ayaw pa ayaw hulgaan. Kung ayaw gamita ang gugma, isip hinungdan sa pag-abuso. Example na ron, basin maunsa ni mo ni mong uyab. Maampot sa punto nga imuna noong mapatay. Dawato na lang yun na ito. Nakadawat mo tagasakit, akalipay, ado na po na yung mga kasakit, no? Atong kinahanglan dawato. May part magina sa relasyon. No? So, kita man siguro matanin manghigala, no? Makasinati mo yung tagasakit. Kasakit sa gugma. Kaya hindi mo yung tanan ang nagkahigugma ay nagmalampuso. Ay, syempre, kung dili ko mo para, ang usa ka tao nga dili ko para sa imo. Dili ko mo na magadayon. Sa dira ng dapita, masakita ni yung ka kung magbulag mo. Ano, nag-iingon ba siya? Ay, way, pugsanay. Gugma-gugma lang, way, pugsanay. So, ako matambag ni mo, Angela. Hindi naging mahimo. Pangayon na nagtabang sa kapulisan sa DSWD para mahimo kang luwas. Siya ako magiging uban good. O, di magiging kabalong mo dawal. Siguro kay gug malagi kaayo pero kanang gug malagi na sobraan. No? Stricto nakakaayo si mong Paris nila. Hindi na pagkaayo na. Pag ikaw nalay nalipay, anang yung mong Paris dira kaya siya na mo na ginagwala gilayan sa iyong relasyon. Sige, ano siya ang maminaw siya taaning I'll never love this way again. Balik tanong dugay-dugay kay yung mag-greetings ako na nang basahon ka rin.

Almost alas 9:40 na sa hapon. Kamu na minagyapon sa programang Afternoon Heartbeats. Minagyapon sa 95.7. O kinagyapon yung DJ nga po tiyo at pero cute o glamiyon. Ang naginusarang DJ pa. Salamat kay mga gala. Karong mga orasa, gidalit yun nato sa Klinika Diofish. Para sa to ang mga kargador dira, nag-aswat o mga bugat, nga dali ka ayong agisong paman sa mga nag-jogging, nag-exercise dira. Ito mga trabahanting kanunin nga nagapasingot. Ito yung butangan o power, ito ang mga ilok, mga higay na doon. Para dilita maikog, magsigig isa-isa. Dilita makapamiligro sa ilong sa ito mga tapad. Confident ka ikita dirang mo, hawak mo ang beat dira. Klinika Dio Fish, mapalit sa Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sige, magpabiling humot iyong mga ilok sulod sa 24 ka oras. Pag-tune ang tanang mga bakterya. May nga po ni Anastasio Poras di Guma. Salamat sa paglantang. Nakapod si Sir Ronaldo P. De La Noche Jr. Shout out, watching from City of Love. Masya sa Iloilo City. Nakapod Sir Rinaldo. Nakapod si Sir Ray Solitario. RG Pam, pa-shout out ko sa taga Barangay Refugio. I-play po Stay Thanks. Isay singer, ana sir. Stay there. Alright, so magkulig ito ng mga higala, no? Manatagbasa sa itong sulat, naghahatag na po tagtampag sa itong letter sender nga si Angela. So, kasi na doon na pa yung magpaapas din. Kung siya'y angay buhaton sa lalaki, na manghulga sa iyang nobya kay bulagan man siya. Dili niya madawat, ha? Dili niya madawat ang kasakit. Nadawat niya ang mga panahon nga naglipay-lipay sila. So muna, dili ta mamugos. Komenta mo sa iyong advice sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kasi nado na pa mo'y ika-apas. Matabangan pa nato itong letter sender. Naglibog in town siya kung siya ang anong buhatuin kay nahadlock na siya. Halos kada gabi, hindi nag-yud siya makatulog. Tingog yung cellphone, update kay siyang mulan tao kay basin iyan ang uyaba. Sa basin nyo anan yung web, naanda ko diri si gawas. Ang nagdala na kusanggot. Pag-amping ka na. Basin na nanay ba? Ano, dili na ta makafocus. Basin nyo ba resulta sa anxiety, depression, labanan rabaron mga higala ka na rabad yung depression, no? Manan po ni naning nga dili mo sugot o bulagan na ano na tamag uyab-uyab hangtod siya kang turan ay apoy ba yung iana ay dawat-dawat bulag-bulag ginagawin na kung may mo pang mahilot yung relasyon may pang may balik ang matamis niyo nga kagahapon hindi naman po ni ibalik ang kamo dyan maganda yun kamo gina hindi nakasigig pang hulga nila nga unsaon ni mo ng babae ganang lalaki raman po'y manghulga siguro. Kumura babae, dili man siguro may ngon. Awa ka lang pangitaon ka gani ka. Isod man ng babae mo buhat ina na. So mga lalaki, kalabanan maghulga. Pero dili po danan. Napan ba nato na, no, na dunggan na to sa mga balita? Ito po na gina. So, inod anay dyan, no? Ako ba yung anak? Kutluon ang kinabuhi sa ilang inagugma kay bulagan. Ano bang mga krimen? Maabot na ang gugma, no? Makahimo po siya ang krimen sa wala ni mo damhan. Sige, sir, kinsa kito yung singer sa stage. Sige, mo ma-play din. Sige, doon na pa ko yung gamay nga oras para sa ito ang mga greetings. Ay, belated happy birthday ni Ayin sa tong OGT nga si Sir Jeff. Wala dito ang ipaninglan ganina. Wala na ako siya gagreet. So, ba lang yun eh? Gugma. Nami sa pag-una. Magsaki ay pagka-dugay-dugay, manhima. Pangrat. Isag lihok dara sa ireng. Ilas ilang ka. Lamuig na tayo ng kalay. Kaya nga doon na tagi-kadlokan sa taga itong una-una. Di yun mahimutang yun.
So, kung namin naman galing ka there, sir, right? Love yun ni Miss Angela. Sugot na lang po din to. So, ayun na, pagkulga ba? Basin, mabala na sa papa ni Angela. Basig, ikaw no, idal, Andrea, ispa din. Iwata na lang ang kamatuoran, sir. Sana raman po na ni mo bago ni Miss Angela hindi na siya kasabot kaya nagsige na lang kag selos dahil po siguro kadagawas niya kinahanglan Jude natural raman po siguro na no kay syempre hinigugmago ni mo kabalo Jude kag asa padulong kay panangita noon ug mawala so kabalo kag asa ni mo pangitaon. So normal raman po siguro na sir no nga kinahanglan Jude na kampay balo ni Angela asa siya ni Anto. Eh, siyempre, uyab ka niya. Yeah, wala bita kabalog unsay mga umaabot. Unsay mga kanabita mga panghitabo nga. Kaya mga panghitabo nga, di man takabalog unsay udasun. Udasun nga mga eksena. Mga... So, dapat lang po siguro. Pero ay na po pa subriser. Kana part, magina siya sa pag hair. Hair? Sabta na to na dirang dapit. Eh, maando ka mangwala ang imuhang dobya. So, naunsa naman na ron, nasubraan na po siguro ka. Iabot na ng punto nga ganahan ng mubiya ang imong uyab dira sa imuhang. So, di nila lang takotob sa ang ako mga tambay. Bisag ako na po idal andirig sanggot ni sir. Alright, alas 2:47 ni June sa kahapon yun. Grabing paspas sa maghigala, eh. Happy day din nato karon. Sweldo, sweldo. Pero naka-booking na daan. Mabili na to ani murag 150 i-size na lang yun. Naka-booking naman sa mga balay. Bugas, mga pasa. Ano na mga ganyan, pero malipay ta, kaya doon na tayo trabaho mga higala saan. Malipay ka ron, no? Mga ano rin, nakaswildo ron. Pinsinas. So, importante na tayo ubro. Mas big wala. Ang sabi itong pabuton dira na wala. Happy day sa tanan. Lipay-lipay. Pero bahala gamay lang. Mabili itong swildo. Bakang po tagmanok. Manok ang isugba ba? Sige, ato sa ang ipang syagit. Ang ato ang mga viewers nga naminaw lang sa radyo sa... Wala nakalantaw sa itong live kay Hinay ang signal. Labi na dira sa mga bukid-bukid, no? Parang mga orasa biya ang kanang taga nasa bukid-bukid nga pang Hina. Wala na, nagsugod na rog pangumpay, nanggalab na rog napper, mga kugon para silang mga kahayokan. Goyod sa kanding, may hapon niyo dira, ha? Sa bukid, daghan may kayang naminaw, labi na dira sa barangay Malangsa. Ay parang sikay-sikay. Oh, kumusta ang panahon niyo dira? Ay, dira sa San Carlos, kaluyan, wala na tsukay niyo iyo. Kasi natin na dyan taga pag-ulan dire. Pila na kabulan ang milabay. So may pagpaminaw ni Mama Perla dira sa Malangsa. Ngayon man sa akong isyon nga si Ana Marie Mahinay Perato. Sa usap po dyan ako mag-ulan si Angela Perato o ni Kuya Rizzo. Salamat kayo kung sugay nila mga radyo dira kay speaker. Ganyan lang ginagamit. Kanabit ng Bluetooth. Tia Helen po, wala ka chat si Tia Helen Librandor din. Nag-chat na siya sa ako at wala siya i-load. Wala taw siya ito ang Facebook Live. Kayong pagduyan-duyan sa ilalim sa kahoy. Inarong mga orasa, no? Perfect kayong magduyan kay ilalim sa kahoy. Higop din kag DTX Coffee Mix. Perfect kayong mong kahapon. Kaya hapon po dira sa tanang taga Valyermoso, dira sa market, no? Dira sa merkado ba? Masukin ako sa bulad. Hapon na sila mga radyo dira. Naglanog-lanog po ang K5 dira sa... Ay na si Ray Solitario. Ah, Carmela Digipam. Taon na itong sulay, ha?

sorry sir, wala dire sir. Dahil ang mga singer na. Pasensya dahil ka ganin ha, kaya katong breaking my heart akong na-play dito, mao ang sorry. Wala dire sir, sorry sir. Sige, alas 2:50 na yun sa kahapon at maghigala. Wala na yun tayo sakto nga panahon na para makapadayon pa ni Aine itong programa. Sige na lang ka, salamat sa iyong kanunay nga pag-uban-uban sa tanan ng Minaw sa 95.7. Low radio lang. Salamat kaayo. Sa Tibok San Carlos, Tibok Valle Hermoso, Canlaon, Latrava, Octubuso, rin salamat sa pag-monitor. Ang taog manawan po, Horn, obanay ko ninyo sa samang oras o sa samang istasyon. So wala na ito nakauban karon si Kwanza, si Lulo Pasha. Huwag ito siya bisita ka ganin. Ugma na lang siguro, madungga na ito siya. So naging kanyang salamat sa 100.1 Canlaon City ni Sir Steve, may hapon ni Moder, Sir Steve Flores, SM Steve, sa mga kaubanan lang dira. Sa among station manager, si Sir Brian Mordet. Dira naman sa Tuboso, sa 92.2. Fabulous Tuboso ni Sir Randy Kanki, may hapon. Sige mga gala, dinilanta ko, Tor. Pagpapanin na po ko niya po, Horn. Tatansyo kayong salamat. Amping mo kanunay, o God bless, aniya, the power of love.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni mga punto, Sir GP.
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
5: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
4: so,
5: D3.
4: So, kining
5: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
4: O niya, dinira
5: si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit
5: sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamasahan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics.
10: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica Max 4 Biotics.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
12: Extend food supplement for men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. P3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Batok sa sakit nga diabetes! DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
12: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Germany. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kuntaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At tanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
2: Pwede ready ay utan, ano?
3: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
2: Gusto.
3: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag mighty si Sir JP.
2: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Okay na, sab si Dok Ramil Oy, saying my imong panglawas ampingan?
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Good day. Magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
10: Excel Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Ang lahat, pati ang puso ko.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may P3.
4: Papalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulo ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa K3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang
5: oras sa kampiyon ng istasyon K5 and News.
0: K3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay K3. Mapalit sa mga butik. K3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Bibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Higala, kumusta? Gamay nga hapon. Welcome diri sa ato ga tulumanon sa laing edisyon. Sa ato ga tulumanon ang El Castigador. Ningadlaw karon nga Martes. Pitsa 15 sa bulan sa September 2026. Agasama sa nandano ba naging tibuka ga puwersa sa K5 News FM San Carlos City. Pinangluan sa ato ga station manager, Kaki 5 Brian Morden. Inabaga nila ni Kaki 5 Isabella Barbizzo, Kaki 5 Jong Versalis, Kaki 5 Shannon Hilapon, Kaki 5 Barbie Pirolino, ingaman ni Kaki 5 Pamela Perater, Monji, Agni Lidian. Nagkip na sa ito, Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Hineroso. Sa ito, Vice President for Operation, Kaki 5 Iljan Castaño. Og siyempre, sa itong President and CEO sa K5 News FM Philippines, Kaki 5 Dr. Ramil Itangoy. Ako ang inyong ubos ng lagad sa walay paglubada. Inyong katribo, Kaki 5, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwiladada. So, kumusta? Tumasuking tiga paminawan din sa Dakbayan sa San Carlos, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, tibuok kalibutan nga maabot sa tuga pagpanibya mga higala pinagi sa atog Facebook live no sa K5 News FM Digital 95.7 mga higala no. So kumusta ang tanan mga tricycle drivers, mga bus drivers, mga kawani sa gobyerno o mga pribadong buhatan? Kamusta ang tanan mga higala? Medyo ulanon no ang ato aga panahon mga higala, karong mga orasa nagkulis maot ang ato ang panahon no dinhi sa Dakbayan sa San Carlos. Kumusta man ang inyo dihag lokalidad karon? Ha? Kumusta? Wa ba magulan? Init ba nining mga orasa? Okay, onya dunay schedule nga naka-scheduled o naka-schedule nga kan bigala kini bitong manual load dropping no nga gipahibalo sa kining kan bigala sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP mga kaigsoonan doon ay alas 4 ngadto sa alas 7 karong gabi no gikan karong orasa alas 4 ngadto na sa alas 7 sa kagabion aga donay ipatuman nga manual load dropping mahigala sa din apektado sa manual load dropping mahigala barangay 1 portion sa barangay 2 barangay 3 barangay 4 portion sa barangay 5 Barangay 6, Barangay San Juan, Barangay Ermita, og portion sa Barangay Palampas sa San Carlos City, Migala. No? Muna, ay posibleng magkasinati og kining pag-brown out o way kurente, Migala, pipila or basiguna na ay nakakuan. Nakasinati, gumikan kay alas 4, magsugod ni hangtod alas 7 karong gabiho na. Bueno, itong oras, alas 4.34 na sa kahaponon, mga Kaki 5. Sa atong mga headlines, karong hapuna. Standby, Miguela, mga opisyal o department heads sa San Carlos Local Government Unit, Ipilaom, sa Incident Command System Executive Course. Tadig subayon karon may gala unsa ni unsay kayuhan nga or maka unsay maka kuan ni unsay atong makuha mapuslan nining maong kalihokan no mapuslanon ba gini no standby karon ta taon may gala samtang mga senador nga pabor sa pagpaubos sa convection threshold versus Vice President Sara Duterte Megala, matod pa mahimong criminally liable. Uy, mao ba ito ng pag-istoryahan karon Megala kung liable ba? Manubag ba? Criminally liable ba? Ang mga sina...
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Three, bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na
0: yung mga nga. D3 Bio.
3: Ang physio, nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Nibotyag nga ang BARM eleksyon madaugon. So, mato atong mga top stories of the day. Karuga, mga oras sa bigala. Nga dalit ka na to sa Power 3. Nga gilangkuban sa D3 Bio. DTX 500 kapsulog sa Mighty C. Nga makatabang gini mga igala sa atua para mapaligon ang atong mga immune system kung atong kasuduluhan sa kalawasan. Ingon mamigala ang atong kabukugan. Binagi sa pag-inom sa itong D3 Bio, nga doon ay VCO, kung ay Virgin Coconut Oil. Tingnan man sa itong DTX 500 de capsule. Ang capsule nga doon ay, giban sa ganyan superior antioxidant nga maoy mo limpyo sa mga toxins o free radicals nga naa sa imong lawas mga higala, no? Limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo, no? Sa DTX 500 capsule. Bueno, ito oras, alas 4:38 na sa kahapon na may gala. Standby, no? Kaya ito, Gadwaton Agri-Port. Ni Kaki 5, Jezebel, con Jezebel Barbit sa may gala.
2: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kalabot tinig mga kawani.
9: Dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Extend the food superman for men.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
15: Extend food superman for men.
5: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
18: Mela Rohani Candido, ICS National Cadre o Ganhi Fire Chief Superintendent, Sir Jory Calix Alingasa Jr., City DRM Officer, Engineer Tyron Marabilio, Local DRM Officer, K5RNL. Kalihukan ka K5RNL, okay. Na sila si San Carlos City Mayor Renato Y. Agustilo, sila si Vice Mayor Christopher Paul.
1: Okay. Tug, balikan si Kaki 5 Jezebel.
18: Yes,
1: okay, sige. So, moto salamat kay Kaki 5 Jezebel sa ibang report mga igala, no? So kining kabahin na sa maong kinibitawag nga pagpailaom sa seminar mga igala sa mga official sa kining syudad sa San Carlos mga kaigsunan, no? So nindot kayo ning balita gumikan kay makatabang gini sa ato ang mga department heads o sa mga kuan kining official sa syudad sa San Carlos mga kaigsunan, no? Ang kining maog gihimo nga pag kuan mahigala, no? Kining gihimo nga pag seminar nila, no? Sa tuag mga official dinhi sa Dakbayan sa San Carlos, no? So good luck, no, sa mga department heads po, no, nga nagkuan gyud kining nagatinguha nga makat-on og para nga maka-guide gyud sa kuan mahigala, no, sa kining ato ang mga kaigsunan, no, sa Dakbayan San Carlos, no, kalabot na sa mga katalagman o guban pa diha mahigala, no? So dako na ikatabang nga mapun-an ang ilahang mga kahibalo mga kaigsunan, no, regarding ining maong seminar mga higala. Okay? Okay, ang atong oras mga kaigsunan alas 4:43 na sa kahaponon, no? So atog gipahibalo mahigala di ay, no, ang ato ang mga kaigsunan, no, ha? Nga kanabang wa kayo or maingon ta gustong makisayod unsa ning gitawag nga Incident Command System Executive Course para sa mga official og department heads mahigala. So kining ICS sistema ni gikan pa sa Estados Unidos nga gisagop sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, no, og sa Office of the Civil Defense sa nasod mahigala or dinhi sa Pilipinas. Standard ning sistema kung naay kalamidad, bagyo, linog, no, sunog, baha ug bisan na festival nga daghang tao mga higala, no, mauna ang kining ICS, no, nga importante gi kayo, no. Ang executive course dili pang responder ne, pang executive gyud nga function para sa mga mayor, vice mayor, department heads ug mga official nga mahimong responsible officials o incident commander mga higala, no. So gikan sa reactive to proactive nga LGO, ha, kaysa una gud kung dunay bagyo magkanya-kanya ang mga department head, ang engineering naa sa clearing, ang social welfare sa relief, ang DRRMO sa rescue, walay usa ka commander sa ICS ubo sa Incident Command System mahigala. Usa ra ka tawo ang overall in charge, ang incident commander, og naay klaro nga structure, operations, planning, logistics and finance, no. Pasabot dili na bahala na si Mears tanan kay duna na gisunod sila nga sistema mahigala, no. So inana ka mahinungdanon kining maong Incident Command System Executive Course mahigala. Nindot ni mga katribo, nindot ni mga kaki-five, kay kasagaran sa mga local government units ang mga department heads na uptake sa ilang opisina, pero kung naay emergency, maglibog ta kung uptake pa ba, na? Pero pinagi sa ICS Executive Course, no? Ha, tudluan sila unsaon pag-decide ubo sa pressure, unsaon pag-delegate o unsaon paggamit sa resources nga dili magdubli-dubli mga higala, Na? So dako kay ni ikatabang. No? Ang kulang lang sa ubang LGU mga kaigsunan kay human sa training wala na i-follow up or wala na i-follow through. Dapat na i-drill og simulation. Ha? Dili lang kay certificate, no? Ang tinuod nga pagsulay o test may gala, kung naay tinuod nga insidente, kabalo ba gihapon sila mo-apply sa ilang nakatunan mga kaigsunan?
19: El Castigador! El Castigador!
1: Ha? Sa overall, no? Nindot ni nga indicator sa good governance. Ha? Mas kasaligan ang LGO nga no nga mo invest ani no nga training kaysa LGO nga puro lang infrastructure ang ilang mga proyekto. Okay,
19: El Castigador.
1: So ingin ana ka nindot ang resulta may gala. Okay, sige. Atong oras alas 4:48 na, mayong hapon ni Anastasio Pura sa Diguma. Mayong hapon watching from Plarinding, Salamanca. Salamat kayo mayong hapon sa tanan taga sitio Plarinding. Barangay Salamanca, Tubuso, labi na diha sa mga Mahilom family ni Agaw Kagawad Tilboy Mahilom, mayong hapon. Og sa iyahang sa iyahang mga silingan, labi na ni Anastasio Poras de Guma. No? Si Junior de Guma, igun sa pugan niya, no? Onya, all the way from Osaka, Japan. Mayong hapon, happy watching. Nag-watching-watching na to karo may gala. Ang gwapa nga Filipina, si Madam Medelina Yamazaki. No? Niko ambiya ko atong iyang kuan dili man ko ka chat aning madam no Medelina no kay mangutan na po tataga unsa ginang Japan. Na ako ma Medelina ni chat ko atong usa nimong account di ko sure imuha ba to yamurag deghana nimong account no kay gusto po ko nga kada bitaw makisayod ta mga gala no makisayod ta sa area. Okay. Carmelita Barbizzo, mayong hapon Sir Arnel Derisa, Bagunbon Sir, kada adlaw gaulan. Ikatulo na ron kaadlaw matag hapon ang ulan. Sir, salamat kay sa update. Kaki 5 Carmelita Mili Barbizzo, no. Mapalit ya mahigala tong Clinica Products. Nadia. Aga Clinica Products mga kaigsunan sa ilaga Mili Barbizzo, Nadia ang D3 Bio. DTX 500 na capsule o ingon man ang Mighty C. No? So, mauna may gala. Batasan na ninyo ang paggamit sa Power Trio na gilangkuban sa D3 Bio, DTX 500 na capsule o sa Mighty C. Tuan na sa Naga Cebu, si Junior Diguma. Okay. So, igunsa ba nimo Anastasio si Junior Diguma, suod kay nako si Junior, Juno. Kaso lang, dugay naming wa magkita. Salamat kayo sa update. Kaki 5 Anastasio na Puras Diguma. Maura ni ang account, sir. Wala ko kabalo na aday ko yung mga accounts. Okay. Ikuan ko ma'am, i-message ko kay na po ko'y pangutana din sa Japan. Kay na ako'y ikuan. Na ako i-transact. Sige. Salamat kay Ma'am Medelina. Dili man ko ka-message ni Mogon, no? So, ako, makorma, Arnel Dada niya na ay Papa Dads, no? Kana nagkalo. May lain niya, no? Arnel Dada nagkalo. Okay? Salamat kayo. Joselino Chu, mayong hapon, K5 Coach Arnel Dada. Salamat kayo, no? Okay. Standby mo kay doon natay hiskutan, no? Mas taas na itong discussion may gala regarding na niining kuan kining sa eleksyon sa kining BSKE, no? Kay sa akong pag susi may gala dili ra man ini bag-o na to kining 5-year term limit sa mga official sa barangay. Ato ni pagistoryahan may gala nganong gibalik-balik man ni ngano man ni ha unsa may hinungdan may gala nga kanato gipatuman unya karon wala na pod gibalik na po sa tulo katuig ngina na ba. So ato na yung pag-istoryahan karong taon, no? Para doon ay dugang kasayuran mong mapupo nga wag na ito madunggi gikan sa ato ang mga senador nga nihatag og overview or kuan ba nga mauni ang history kaniadto, no? So atong sutaon unsay hinungdan mga higala. Unsay mga rasones nila, okay? Apan sa dili pa kinis ang pamahayag bitaw ni Attorney Salvador Panilo Maygala. Ha? Tungod kay hantud karon nagpabiling init nga isyu ang conviction, ang pagpaubos sa conviction threshold sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. No? So, ang pamahayag ni Kuamigala, ni Attorney Panfilo Lacson, gisugudahan kini sa mga pangutana. Yun nga, tinuod ba nga criminally liable ang senador nga mubuto nga paubsan ang 16 votes or ang 16 butos, no? So, mauna may gala nga ugma ang Amici Curie Eye, no? Kadto bitaw mga gitawag or gibansagan ng mga friends of court may gala. Sama ni kanhi Chief Justice Hilario Davide, ni kanhi retired Chief Justice Artemio Pangariban, ni Supreme Court Associate Justice Ascuna, ang gikatakdang muhatag og legal opinion, legal advice may gala ngadto sa mga senator judges og mga adlaw. So mao na ato nang pag-istoryahan sab, no? Okay? So karon dunay gitumbok si Attorney Panilo sa Article 204 may gala, no? Sa 1987 Constitution nga matod pa nila may gala kay nga any judge who shall knowingly render an unjust judgment, no? Naman diha gud may gala. Muna nga gilalisan kay dili gud kinahanglan ang na kining tulo ka elements, judge siya nagrender og judgment nga unjust o supak sa balaod, knowingly kabalo siya nga unjust pero gibuhat gihapon niya. So mao na may gala ang atuang pag kanon pag hisgutan, no? No? So naa ang lalis tungod aning pagkuha ni Panilo sa Article 204 may gala, no? Ingon ni Panilo, yes, criminally liable. Kung maglingkod sa as impeachment court, judge na sila, dili na legislator. Ah? Mm. Ingon sa kadaghanan sa mga constitutional law professors, sabi, no? No. Kung si Panilo, yes, criminally liable. Pero ang mga constitutional law professors, no, ang ilan to ba? Matod pa nila, ang senator judges, dili sila judge under judiciary. Political court sila, ang ilang function kay lahi nga klase mga higala. So, mauna, ha? Mauna ang ilang gipasabot. Okay. Matod pa sa mga constitutionalists, no, na ay parliamentary immunity, nga nalatid sa Article 6, no? Section 11. Dili pwede kasuhan ang senador sa ilang speech, sa ilang debate o vote sa Senate. Kay ang niya ikatulo, ang impeachment vote political act na dili judicial judgment nga pwede i-appeal sa criminal court. So mao na ang gipasabot may gala. Yes ma'am, kanang naka-orange nga kalo, no? Salamat kayo. So, mauna, no? Ang side ni Panilo, criminally liable, kay nalapas sa base sa Article 204 sa 1987 Constitution, pero matod pa sab sa mga law or sa mga law professors nga sa Article 6, no? Section 11, dili pwede kasuhan ang mga senador sa ilang mga speech, sa ilang mga debate, or sa ilang pagboto sa Senate may gala, kay political act ni dili judicial judgment nga pwedeng iapilar sa criminal court, no? Ha? So muna, no, unya wa pa pud mahitabo, no, sa history o kasaysayan sa Pilipinas may gala nga naay senador nga gikasuhan sa Pilipinas nga naay kalabot sa Article 204 tungod sa ilang buto sa impeachment. Based sa impeachment ni kanhi Presidente Joseph Erap Estrada Miguela o kanhi Chief Justice Renato Corona, walay jurisprudence o ruling. So, mao na may gala ang klaro, no? Nandeda sa klaro po sa Constitution Article 11, Section 3, mangigala nga matod pa, no, kalabot bitaw sa 16 votes mangigala dito, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. So all members 24, 2/3 is 16 mangigala. So mao po na mabasa sa balaod. So matod pa atong kwadon kung himuong 2/3 ang present karon, panalitan 20 ra ka senador, ang nitambong 14 ra ang kinahanglan. Kana sigurado gyud nga dalho na sa Supreme Court kay ma-question man ang constitutionality maigala, no? So morning unconstitutional na nga paubsan ang conviction sa threshold maigala, no? No, pero kining ugma sadya gini. Sadya ni ugma. No, sadya ni ugma kay naa ang mga eksperto gyud, tighubad gyud sa balaod. No. No. Pero kining pasidaan pamahayag ni Panilo ug Megala, matawag yapon nato ranig kana bitong taktika. Legal pressure Megala. Legal pressure tactic na para paghadlok sa mga senador nga moboto sa pagpaubos sa conviction mangigala. Na normal na sa inaning kuan kay ang both sides mangigala kinala kihibalo pon mo dula ba nga mohatag mga gitawag nato mga legal threats mga kaysona or legal threat, no? Pero ang proseso kung iluwer nila ang threshold, ang Vice President ang kampo sa VP mo dangop gina sa Supreme Court. Then ang Supreme Court ang magingon kung allowed ba o dili. No? Dili dayo na kay ingong criminal case na may gala. No? Kay lisod kayo ang criminal liability sa Article 204, no? Lisod kayo na siyang pamatudan, kinanglan pamatudan nga knowingly. Nga kabalugyod ang senador nga unjust na iyang gibuhat ang pag-interpret sa Constitution bisan sayo pa na dili automatic nga knowingly unjust mga higala.
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.
1: Okay, salamat kayo. Atong oras untop ng alas 5 sa kahaponon, manginabuhi sa tamahigala sa atong pagbalik, no? Ato nang isgutan ang dugang pang kalambuan mahigala dere sa atong pagpangalagad.
20: El Castigador. El Castigador.
21: K5 News FM.
22: News FM.
23: D3 Bio. Health News.
24: D3 Bio.
25: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
26: D3 Bio.
0: ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgotan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh,
4: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
22: D3 Bio.
24: Ako si Inara.
26: Tajud kayo ang akong sugar.
24: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
22: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio!
4: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa dok?
4: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fat, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
3: so,
4: D3
3: kining
4: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
22: D3 Bio!
27: Ako si Pili Kabung Nason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na kong ipamati sa lawas.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3
6: Bio.
27: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Tas pang ibu blood sugar.
6: Ato na kumay diabetes.
7: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
7: Charantine.
6: Gagapang mupo sa koko.
7: Visine.
6: Controls blood sugar.
7: At polypeptide.
6: Gapareong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
6: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
6: Sa pinakadulong yung butikis sa yung gan.

0: Aliso.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: K5 News FM.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.

Okay, daghang salamat. Bigla balik ta. Atong oras alas 5:08 na sa kahaponon. Maing hapon ay ba naman ko sa bata ni Tino Santillan, itagsa ni Nanay Dikang. Oy. So, natapik di ka sa amuang pamilya. Sa mga Santillan, di sa may barangay Salamangka. Ha? Kaneng ni Tatay Tino, no? Mabitaw, hindi mga Santillan, kaya kulula, kaliwat og mga Santillan. Muna, no? Mayong hapon. Di ni Anastasio Puras de Goma, nakuha di ka sa amuang pamilya. Salamat kayo kita-kita niya tapuhon, ha? Sir Arnel kani nagkalo kag orange. Salamat kay Mama Medelina Yamasaki. Okay, arita sa laing eskutanan may gala samtang wa pa mo brown out, no? Okay pa ang atuag signal, no? Arita sa update sa kaso ni kanhi House Speaker Martin Romualdez na kay sa niagi na to mga paghisgot niya.

sa Philippine General Hospital kung na PGH. Si Kanhi House Speaker Romualdez para sa independent assessment para pagwagtang sa pagduda. Okay? Pagka September 8 ngadto sa 9, gideklarar sa PGH sa nga mga doktor nga stable ang iyang kahimtang o pwede na siyang i-transfer. Mauto kagahapon mga igala Monday, gibalhin siya sa New Quezon City Jail sa Payartes. Naa siya sa infirmary with three other PDLs mga igala. May kuyog siya. No? So, dili siya isolated. Si Romualdez, para sa kasayuran, doon na siya plunder case, no, sa giingon nga 7.4 bilyon sa pesos tungod sa flood control projects may gala ubani kanhi Congressman Zaldico. Okay, so mao na nga despite na gitagaan talaga timeline pero normal magud may gala nga no kanang naa gini mga pagduda. Labi pa kung high profile ang Dakpon, congressman, senador, unya labi pagkalitra nga magkasakit, magpa-confine dayon sa private hospital, no? Magduda dayon ang mga tao, no? Pareha pa kanito, naitabo nila ni kanhi senador Juan Ponce Enrile. Ni kanhi Senador Bong Revilla, ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. No? Mao nga ang publiko, kuha na, magduda dayo. Si Vice President Sara Duterte mismo, nitawag nga ang tutuong drama ang pagdakop ni Martin Romualdez Maygala. No? Pero, nganong ni insister man si Interior Secretary John Vicrimolia ini. Mato niya dili drama, no? So tulo ka mga rason ang iyahang gi presentar. No? Para mawala ang isyu nga VIP treatment nga kay si Romualdez igagaw ni Presidente Bongbong Marcos og barkada gyud ni Remulla. Gusto niya ipakita nga wala silay gipalabi. Nagbutang pagani sila armed guards sa hospital Mahigala. So mo na gihimo. Ikaduha nga pag-insister ni Remulla nga dili gid drama, no? Kung ilang ipugos nga healthy kayo nya unya naay mahitabo sa presuhan. Sila ang manubag. Mas safe nga magbasi sa PGH o kung sa government hospital independent Mahigala nga para pag cover sa DILG. Unya si Presidente Bongbong Marcos mismo niingon nga dili drama. Na saya pagtambong sa BRICS summit sa India, niingon si Marcos, "See if you talk to him, see if he agrees with you." Ha? Mao na. So ako lang to mga kiksunan. Ang kining gihimo ni Remulla sakto nga ang PGH kay kung sa private hospital lang dili gyud motuo ang mga tao, no? Ang PGH kay gipadagan man state run man mas neutral ang PGH mga higala, no? Pero ang problema gihapon nganong sa Cardinal Santos una dili diretso sa PNP General Hospital Scrami. Og maunay nagkapaduda sa publiko. Og ngano infirmary man gihapon sa Quezon City Jail dili man sa regular nga silda. No? Nga unta dinhi sa ato abang dapat patas ang balaod. Parihas unta. Pero ang implementation may gala depende sa sakit o sa kwarta kay maunay
Ajá.

0: uso dinhi sa atwa.
1: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
0: Okay, daghang salamat, Miguel, at oras alas 5:15 na sa kahaponon. Arita sa update na sa BARM election. Ha, doon na tayo duha ka mga hisgutan na habilin para ato lang ikaw kay Basig maabtanta sa brownout. So, kala ni ha, kana bang murag update lang mahigala kalabot sa BARM election. Kaya ako naman na-discuss na, no? Nga dili tao ang gibutaran kung dili mahigala partido o mga sektoral, mga kaigsunan, mga representatives, no? Nanun sa may resulta sa BARM election. Ha? Kay matod pa mahigala, kagapon, September 14, 2026, gipahigayon ang first parliamentary election dito sa BARM, mga higala. So, unsa may nahitabo? Nga nung nakaingon man ang Commission on Election nga nagmadaugon sila. Base sa resulta, mga higala, niabot sa 2.393 milyones ka mga registered voters sa BARP. Sa kapin sa 2.3 million nga registered voters sa registradong butante sa BARP mahigala, na 80 ngadto sa 82.9% ang nibuto, mga katribo. Niabot sa 1.98 milyones ang nakabuto, mahigala, sigon pa sa Kumilik Central Server, og mas taas kini sa prediction sa Commission, mga igsoon. 98.1% sa mga presinto nabuksan, bisan doon ay mga kagubot, no? Halos tanan nga polling centers naka-function kaghapon, mga kaigsunan. So, istorya ani, upat ka higayon gina postpone gining BARM elections, no? Atong October 2025 ipahigayon. Na move sa Marso 2026. Then gi-defer na pod kay na Supreme Court issue sa districting mo nang kaghapon gipahigayon September 14. Mahigala, nadayon agad. Pero, bisan nagmadaugon, makaingon, diligid perfect, mahigala. Kay una, sa kagabion sa eleksyon, dito sa Dato Usman, Mampin School, Barangay Bagwa 2, naglalis ang supporters sa OBGP versus Bureau of Fire Protection, nga niresulta sa Pinusilay. Tulo ang nakalas o napatay, 15 ang samaron, mahigala. Moto hinungdan nga gipubos sa Kumilik control, ang direct control gipubos sa gi-place sa Kumilik ang Cotabato City under sa direct control, mahigala. Ikadawang isyo, pre-shaded ballot sa Maluso, Basilan. Sa 68 ka mga presinto, 36 ka mga presinto ang dunay pre-shaded na daan. Munang gi-order o gi-reprint ang balota, gi-extend ang voting, ang suspect, kasuhan o electoral sabotage, life imprisonment, dili lang simple election offense ang iyang pag-aatubangon. No? So, mauna ang mga panghitabo. So, kining kadaugan sa labing unang BARM election, mahigala, parliamentary election, pinaka-importante ni mga kigsunan eleksyon sa Mindanao Sud sa 20 ka tuig. Ha, dili ni maingon nga or matawag na tungod ordinaryo lang eleksyon. Tungod kay kini ang una nga pagpahigayon sa parliamentary eleksyon mga igsoon. Gikan sa kining appointed to elected parliament. Ha? So mao na nay mahitabo. No? So nganong 82% turnout bisa na ay patay may gala. Pasabot nga kini mao ni sinyalis, no? Nga ang taga Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM gutom sa demokrasya. Gutom sila sa tinuod nga demokrasya, no? Kay 82% magyud ang turnout mga igala. Itandi sa national elections or sa itong nasunod nga bugnong lugay nun or election, 75 nga ito sa 80% ra ang turnout gani. Pero sa BARM, nga delikado, 82% gihapon ang niboto. No? So, bisan human sa Pinusilay, no? Wa gyud mo declarar og failure of election maigala ang kumilig. So dihay dinidapitan nakapuntos pag-ayo ang kumilig maigala, no? No? Nakabintaha sila mayo. Muna nga kining katong nahitabo katong mga presided balot sa Basilan ug ang patay sa Cotabato kana nga panghitabo maor gyapon na ang nagpahinumdom kanato magpasidaan nato nga hantod karon nagpabilin gyapon ang old politics nga estilo, no? Kanang 3 G's may gila kanang guns and gold. So buhi pagyapon dito sa BARM mga igala. So muna nga bisag nagmalampuson pero action gihapon og kabalaka. El Castigador. El
1: Castigador. The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
0: El Castigador. Okay, alas 5:23 na sa kahaponon, standby. Okay pa ta? Standby may gala mo balik. Ko karon ta tawo man sa mga bulawanong mensahe atong isugutan istoryahan ta may unsa gi history. Aning BSKA, no? Kay dili ra man bag-o ning 5 years nga term o term limit sa mga official, no? Kay nahitabo na ni kaniadto. So ang cycle ako ipasabot ninyo. Nya nganong gibalik man ni mao ni dakong pangutana karon may gala. Nga nakaagi naman di kaniadto og 5 ka tuig nga termino ang mga barangay o officials. Pero nga nung dibalik man ni karon may gala. So standby, itong oras, alas 5:24 na mo, balik ang atong natulumanon. El Castigador. El Castigador. K5
2: News FM. News FM. D3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. May kabutakan.
3: Bugas-bugas. Ang katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial problem. Nga makatabang sa pagkuha, pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: Show.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: K-L Castigator! El Castigator!

0: Okay, daghang salamat, Maigla. Balik ta, diri sa Tugya Panaguban atong oras, alas 5.27 na sa kapunon. Arita sa seryoso gyapon eh nga. Pagkuhan may galaba kay ato ginigisusi pagayo kay abi ba na ko ga first time no nga kining 5-year term sa barangay ug sa gunay ang kabataan election may gala. Sa ako na hibal-an, sa akong pagsusi, dili man din ni bago. Ha? Gibalik-balik naman din ni sukat pa niya itong 1998 mga higala. Ha? So, ha? Ang history sa term, dili ni first time mga higala, no? Kay nakasulay na ta niya itong 1998. So, niya itong kuan mga higala, no? Ang una, ang Republic Act 7160 kining 1991 kining bang Local Government Code of 1991 kung ibase diha ang election sa barangay at 3 years siya may gala no ang pinagi sa 7160 no mo ni ang original 3 years regyod ang barangay ug SK apan pagka February 14, 1998, may gala. Gihimong 5 years, first time. Pinaagi sa pagpasar sa Republic Act 8524 ni itong February 14, 1998. No? So, muna nga, dili bag-o, o dili na ito bag-o, kining 5-year term. May gala. Kaya gikan sa 3 years, gihimong 5 years, election ato kay natong May 1997 ang term 1997 to 2002 no so 97 98 99 2000 2001 2002 na no ang rason ato may gala matod pa gusto sa liga ng mga barangay nga patas-an ang term sa mga official sa barangay aron mahuman ang mga proyekto. Okay? Pagka 2002 may gala, gipasar na po ang Republic Act 9164. Gibalik sa 3 years. Ha? Tungod kay matod pa, taas ra kayo ang 5 years. Walay accountability. Walay accountability o sige o postpone. Gihimo ng 13 years ang uban or gibalik sa 3 years, no? Nanay, 13 years ang naka-serve, nag-pospon-pospon na, inaabot ang 3 katuig, no? Muna nga, gibalik sa 3 years. Ha? Gibalik sa 3 years na po. O dito gisynchronize na pagka 2002, July 2002, gisynchronize. Ha? Nag-synchronize na ang barangay o iski election may gala. So, muna'y istorya. 2002. Apan pagka 2025 may gala, ang Kongreso, ang Senado o ang Lower House de pasar sa Republic Act 12232. No? Gihimong 4 years karon. Ha? Gihimong 4 years nga din ang election karong Nobyembre 2026. Apan, doon ay mga gipasar na pod nga kung may gala, nga balaod nun, ang lower house o ang senado, nga himuong 5 years. So, gibalik. No? So, ang status, pulos na pasado ang kung may gala. Pulos na pasado. Ang author kung may gala, wailain, managsuon ng Escudero. Ang igsuong babae ni Senator Chase Escudero mo sponsor sa House Bill nga gipasar dito sa Lower House. Samtang sa Senado, si Senator Chase Escudero. Diba? Sila. Sila mo nang usog. May gala. pareha sila. Tag lima ka tuig ang ilalang transitory provision may gala kay medyo nagkalain kay ang sayahang igsuon nga babae lima ka tuig pero 3 terms, tulo ka termino. Sa ato pa mahimo siyang 15 ka tuig. Nga mga tungdanan. Siya kang Chief Escudero, 5 ka tuig, 5-year term, pero duhara ka 5 years, pero duhara ka termino. So, iguan og 10 years, may gala. So, diha, muna nga, adto na dalon sa bicameral conference meeting may gala sa Bicam. Kay tahio na dito, i-reconcile na ang mga provision nga wa magtakdo, takdo o na may gala, no? Yan, dayon, ma-enrolled as bill na siya, ipasa na dito sa Malacanang para pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Pero, hantod karong mga orasa, wala pa i-update kung may gala, no? Dili pa yun ingong nga na-postpone ang BSKA 2026, no? Karong November, kay wala pa man yun ang balaod. Wala pa man. Di pa man balaod may gala. Pirma, napaman sa proseso gyapon. Ha, pero klaro gi kayo nga kana bitong kamigala kana bang extension gud or postponement gud may gala sa eleksyon ang mahitabo sa BSKA kay kung mapasar ni ang tumog nga adto na sa second Monday sa November 2028 ipahiga ng BSKA base na sa Senate bill nga napasar sa Senate bill ni Escudero nga napasar na sa Senado. No? Okay. So, sa laktod pagkasulti may gala, ha, kung pirmahan na, naa sa presidente, kung iyabang pirmahan o i-veto niya, ha, pero after 30 days may gala, kung madawat na niya, ha, automatic mahimo gina siyang balaod. No? Ha, pero doon na pa yung mga kuwana na kay doon na mahimo petition lagi. No? Pero, atong isgutan may gala nga, kining ug madayon gini nga or mahingpit na ning balaod labi na sa kining Senate bill nga giduso ni Escudero Megala or napasar na ang kato bitong second term katong nakaduha na katermino sa barangay mao'y maalanganin ani Megala. No, dili naman siya pwedeng makapapili. Ang first term makonsider pa siya, so second term siya. Pero ang nag-second term na o ang nag-last term, last term din na itong kapapili, pero ang second term, dili na pwede may gala nga makapapili. So, usa na sa questionable kay siyempre, o nindot kayo itong performance itong maong kagawad, nindot kayo performance ang maong kapitan, pagkaanugon mga kaigsunan, di ba? El Castigador! El Castigador! Anugon kayo, tungod lang ani kay wow good ma tun iba no nga dili man ta ni bag-o pero wa magid magbukiki ni guro sila si Escudero or ila ra gining gi ya ila ra gi gurong gilipat ila ra guro ning gi laktaw-laktawan mga higala no kay nakaagi na gutaan ni kunya gi balik sa 3 years may gala. Ha? Kay naay mga rason. Na muna nga daghan kay nang bisan ako nakapangutana kung anong sige man balik-balik ning kuan may gala kining 3 years, 5 years, naay 4 years wa ma-implement kay ari sa 5 years may gala, no? Balik na po, no? Ha, balik-balik ba, no? So kining nganong sige magbalik-balik? Dili ni tungod sa balaoda, tungod ni sa saman politika. El Castigador. El Castigador. Kung ang kana bang ipatawag ng mga kwan ba ang mga liga ng kwan kining kinibitong liga ng mga barangay nga nya sila ra ba ginikusog og duol sa presidente og sa Congress, no? So, mudusot dahil na sila 5 years, no? So, kini nakakuha na ni eh. Uy, nakalimtan. Oh, nagisaad na ba ni? Oh, di ba? tungod sa kuan kamanduwa sa liga. Ha? Pero kung ang publiko o ang kumilik mangayo og regular nga eleksyon, ha? Mabalik sa 3 years. Ha? Kung ang liga kusog og dool sa presidente o Congress, maduso ang 5 years. Kung ang publiko o ang kumilik mangayo og regular nga eleksyon, mabalik sa 3 years. Ha? Kay mao man ni nahitabo kaniadto. Ah, nag 5 years na pero ang publiko ni hangyo ug ang kumilik amo tigi balik sa 3 years. Ah, mo na iklaro ha. Okay, giabusuhan lagi kuno. Ah, taas ra kayo din miganan sa kapitan niya, dugay kayo o nyag mapostpone mo taas ang termino ug samot. Na? So, ato sa binagbinagon may gilaon sa mga bintaha o disbintaha nining 5 years nga term limit sa mga official sa barangay. Ang bintaha mga gala kay kung 5 years mahuman ang barangay hall, kalsada, drainage, dili mabitin. So, imong sabton, dili, way rason ang mga official sa barangay, labaw na ang kapitan, dili siya makarason nga wa niya mahuman niyang proyekto kay 5 man katuig. Unya, dili magsigi og gasto ang gobyerno og ang eleksyon. Dili magsigi gasto ang gobyerno, unya, dili magsigi eleksyon kay 5 man. Unya, ang mga silingan sa matag barangay, dili po magsigi away may gala kay dugay man ang eleksyon may gala, no? Okay? So, muna ang maingon ta nga maayo nga linugdangan kung 5 years ang term sa mga official sa barangay. Ang dili maayo sa 5 years kung mapalpak ang kapitan, 5 years po kang murag naa sa impyerno. 5 po ka katuig nga mag-antos. Ha? Kay dugay kayo ang eleksyon, mawala ang katungod sa mga tao nga mopili og bagong leader mga higala. Ha? So, mo ni may tabo. Ha? Taas ra kayo. Unya, kung i-postpone pagyod ang eleksyon, kung 5 years, mahimong 6 katuig, 7 katuig, sama sa nahitabo niya itong 2018 to 2023 may gala. So, mauna ang mahitabo. So, doon ay mga depende lang yun sa kuan mga higala, no? Para nako ang 5-year term dili dautan kung sundon gyud nato, no? Ang schedule o dili i-postpone. Ang problema mangod din sa atong nasod may gala, dili man ang termino, ang term of office sa mga officials barangay, ang kultura man sa sige og postpone mga igsoon. El Castigador! El Castigador! Ha? Bisag unsaon pa, matulo katuig, 4 katuig, o 5 katuig, kung sige lang yapon og postpone, huwag yapoy pulos, mga igsoon. Ha? Huwag yapoy pulos. And kung gusto gusto sila og stability, 4 years na. Tunga na, nanas tunga, nag-abot na sila. Ha? Dili mo bo, dili po kayo taas. Sama sa 3 years, dili taas kayo, dili po sama sa 5 years nga taas, no? Pero ang pinaka-importante, kana yung fixed date. Kay gi-fix man lagi kuno nila. Pero dili man ni mao'y rason di ay. Kay wa man gi mag-research may galang mga senador nga ni agi naman ta ni ini. Ha, di ato 1998 unya gibalik na pud karon. Ha? Mr. Senator Chase Escudero, why nakakuan? So, mao na nga ha og mo rason ang kuan nga kuan may gala nga kada bitong gastoso so paning kamutan nga ma kining automate ang eleksyon ha para makaminos mo igsoon no ah muna nga dunay nag-ingon may gala nga ha bag-o ang 5 years. Pero base sa atong pagsusi, dili ni bag-o. Ha? Kay ha? Ni atong 1998 pa. Ha? Gisulayan na nila pagpatuman. Napatuman yun. O gibalik nila sa 3 years kay wala ni work pag-ayo ni atong panahon. Kay daghan ang ni abuso may gana. Daghang ni abuso. So, sa ato pa, gisulayan na, kaniadto pang 1998 may gala, apan wa magsilbi. Ha? Wa magsilbi mga kiksunan, gumikan kay naabusuhan sa mga officials barangay. Ha? Nan karon, unsa pa may ilang gusto, ibalik na po. Same ang rason. Ha? Ah, muna nga may punto si election lawyer Attorney Romeo Macalental nga kining gihimo sa mga senador sa mga magbabalaod gawas nga wa na gi sila'y klaro. Klaro kayo nga pag kuan ba? Nabitaw ang ilang pag ilad sa tao. Time ingon gi-fix ra og i-fix di ang term sa of office sa mga official sa barangay kinahanglan gyud ang i-postpone ang eleksyon. Ha? Kinahanglan gyud ang usikan ang 3 billion pesos. Diba? Okay lang ni sa mga naglingkod karon pero madutlan po mo og konsensya, mauwaw pud mo. Ha? So dili mao. No, ang mga senador boto lang muna nakaingon po ko eh. Wa man po dai magtuo ni mga maong mga senador. Sa may pulos nga na og sa kapa na testinga na mo na. 1998 to 2002 human na. Wa magsilbi kada ini abuso. Mubalik na pod para abusuhan. Na?
1: El castigador. El castigador.
0: Ako may gala dili man ko nakaagi man tag officials barangay kanang 3 years taas na magikay na kami may gala sa kwando na extend to amo kay 2018 to 2023 manguro to no na 5 years may gala na extend og duha tungod sa klarong rason katong COVID-19 no klaro kay to so no choice. Moto ni sulti ko nga dili naman ko elected ini kay holdover naman to. No? Ako gamay dili na ko elected so murag mauaw na ganay ko mga higala. Pero no choice ta kay maumay gimando mo na nagpadayon tag servisyo. 5 ka tuig ko nang alagad gyud. Pero wa pay pandemic may gala na namay minahimo nga proyekto. Kay i-prepare na nimo tuiga. Ha? Para sa pag do dili niya i-continue eh. Kaya naara man ang EIP. Kung tinud-anay yun nga ang mga mulingkod sa barangay, kanang tinud-anay yun nga manerbisyo. Nga kung makita nga, uy, naamay wa mahuman ani. O, naapamaning pundo, ato na ipadayon, implement. Mauna, ikihimo sa team unity. Muna ang gitawag sila team unity and continuity. Kay nagkahiusa sila, ug unsa ilang nahiusahan, nga wa mahuman, ilang ipadayon. Ha? Muna nga dili kapungan nga nagsigi giglambo ang San Carlos City tungod sa ilang programa nga Team Unity and Continuity. Ipadayon. Pero unsa gihimo? Kini nga itong mga senador? Kini itong mga congressman uban? Why laing ginahuna ang ilang kaugalingon nga kapretso?
1: El Castigador! El Castigador!
0: Bati! Laksot kayo paminawon mga igsoon. Ha? Dili dutlan o konsensya, wa maminaw sa tingog sa katawhan, sa kinabag-an, dili man tanan, gusto og election, pero kasagaran o kadaganan, gusto nga doon ay BSKA. Apan, gilupig sa labihay kay posible nga kining mga katahap tinuod nga doon na mga promisa. Kaya nga naman, hapit na magudang national election. Hapit na ang presidential election may higala. Tanawa, ang BSKA pahigay nili man Mayo or before, after man sa presidential election. Ipahigay no, second Monday of November 2028. Onya ang presidential election ipahigayon May 2028 may gala. So, klaro na kayo. Hayag kayo ang pattern mga kigsuri.
1: El Castigado. El Castigado.
0: So, politika. Dili ang kaya kaayuhan sa ang kaayuhan sa mga tao may gilantaw nining maong mga politiko. Labi na ni Senator Cheese Escudero mga katribo, mga kakify. No? Nga naman, ang mga tao, dili, matanay ng irehes kay 1998, huma naman eh. Nagkasulay naman tag 5 years, nga nung ibalik pa man yun. Nga ang rason kanina ito, tungod man kay giabusuhan, wa mo salir. May gala kay taas na kayo, daghang ni abuso. Kay magsalig, nga taas ang termino. Na? So, alkansi kayo ang magkawatan, magpadayon. Kaya kinirabang barangay, may gala maikog kayo ang mga silingan ng mutinood. Kay silingan lagi. Manang gusto sila ilisan. Ha? Lahi ang sa barangay. Ha? Halos walay kihaay. Halos walay kihaay. Kaya ila, sige. Ilisdan ka na mo. Mabitaw na dito sa, kung naglungot-lungot ang mga tao kay gusto na ilisdan. Pero kay taas, magsalig mo na. 5 years na eh. Aasa mo magsilbi na ako, di ba? So, mo na yung naka disbintaha diha mga higala. No? Mawag yun yung naka disbintaha. Kay ang uban magpatuyang sa ilang gibati. Magpatuyang sa gibati ang uban nga mga official unya sa barangay may gala. Kaya magsalig taas ang termino. No? Magpatuyang sila o magpadayon silang paggara-gara. Maugi na may gala ang mahitabo. Gumikan aning sinaryuha. Nga para nato dili mao nga pamaagi mga kaigsunan. Dili mao nga pamaagi sa itong paggoberno kaya gisiguro ang ilahang political agenda.
2: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
0: Okay. Daghang salamat, Miguel, no? So, nanapoy mga kinibitong kwaning akuang niriamuang kwan sige lang kay di mo ginato makontrol na yung internet connection may gala mo nang siya magpilit-pilit yun mga higala, no? Gusto ko pa, dili kalikayan nga mukaging mga kegsunan, no? Ni kaging-kaging tagkadali, dili karong na mga kegsunan, no? So, pasensya din kayo. No? Sige, so, ang atong oras may gala, alas 5:51 na, hinaut nga inyong nasabtan ang ato ang mga diskusyon, no, karong hapuna og padayon ta sa pagbantay mga kaigsunan, ha, dili tani lungan kay ang dako kayo og kanang kapuslanan ang public opinion, no? Kay bisan din sa ato na obserbahan na tumahigala sa San Carlos City, ha, dako kayog ikatabang ang pagpadayag sa opinion sa ato ang katawhan. Ha, dako kay tinuod nag ikatabang mga higala ang inani nga na ang atong pagpakabana, no? Kinahanglan mo tingog ta, no? Muna nga please like and share, no? Ay laglantaw kundi i-share na kay basig kining ato ang mga punto, no? Ha, madunggan po ni dito sa uban, no? Labi na sa mga politiko, sa mga senador o congressman may gala. Nga wagi ginahuna, ilarang kagulingon. No? Ah, dili man tanan, pero klaro og tataw na mga kiksuna. Ah, so, bati kayo pa minam. Mga higala, no? Ah, Raga, usa ka pa bidli kayo.

0: Bueno, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Itong oras, alas 5:53 na sa kahaponon. Maying hapon ni Romeo Lawas Dia.
1: K5 News FM.
0: Labunin sa Lawas Store, no? Ang Clinica product sama sa D3 Bio, DTX 500 capsule, og sa Mighty C. Tingin man diya sa ilang Agnes Garingo kaya sa Black Phase 4 Black Phase 4 Barangay Rizal. May hapon ni Sunny Boy Garingo diyan. Og may hapon sa
2: si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio. Yung
4: may D3.
5: Papalit sa mga bulika.
4: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
6: Sige.
7: Ang Vizio nga gi-endorse Department of Science and Technology.
6: Wow.
7: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
6: Correct.
7: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
7: inya,
6: active kung, cases.
7: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
6: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
7: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
7: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
6: Gusto.
4: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
7: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
7: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
6: Correct.
7: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
6: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
7: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
6: Yes, of course.
7: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
6: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
7: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
7: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
7: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
7: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
6: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D-D-A.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Tasa dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, T3 Bio.
1: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may visio.
3: Ang visio
0: nga may T3.
3: Papalit sa mga bulika.
0: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka?
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman Roman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM alas 7:08.
13: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan. Mga karanasan at problemang puso. Pamilya, relasyon at iba pa. Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, that was Jeepney Love Story by Yang Constantino. Mayong-mayong gabi ika na to tanon. Welcome sa programang Love Notes. That's me, your lady, Anne. Maulan nun nga kagabi on. And, oy, ampi mo guys, kaya medyo gapangilat, mga kalalabs, ha? Oo, kaya, disod ba kayo na, saon na lang na. So, kaya nga, dalugdog. Kusog dalugdog, kusog ang kilat. Oh, wow, terno na nga to. May mga ulan, kaya na panghapon, walay hunong-hunong. Alright, so good evening, mga kalalabs. Good evening, mga K-5. How are you? Kumusta man mo? Amping mo always. And at the same time, ay mo kalimot guys ang magtumar permis sa to ang trio. Okay? Ato ang trio doon na to. Kaya nami kayo ni siya guys para sa to ang panglawas. Para naataya kumbaga naate kasangga. Ato ang Mighty C, DTX, 500 ang ato ang D3 Bayo. So kanang ato ang trio mga kalalabs kay the best kaayo na para sa to ang panglawas. Labi na sa to ang mga kanang mga ginainda na to mga sakit diha kaya mas maayo gina nga makatumarta sa to ang trio. Okay, so sa mga naminaw rin dia sa to ang programang Love Notes, labi na dia sa May Valley Hermoso, kumusta man mo maayong gabi kaninyong tanan. And sa Calatrava, Don Salvador Benedicto, and Toboso Escalante, sa mga naglantaw sa itong live sa K5 San Carlos Digital 95.7. Banubani ko ninyo guys ha, kaya syempre na tayo balita at the same time na apod tayo what if karon nga gabi eh. Kasi what if na to guys. Kani atong what if kay basic ra kayo ni. Basic matubag ra niya bisa grade 1. Uy, may gabi sa mga naglantaw. Hello sa to ang Magic Eye. Huwag sa mga nag-comment di ha. Happy birthday to Ate Annie di ay ha. Ate Anita o of Char, may gabi ini mo di Ate Annie. Birthday niya ron. Kaya ngayon siya, madam, bahalag wala ko'y cake. Basta, dako ang cake na naa sa imuhang gipost. Naol! Dako yung cake. Ito, Ate Annie. Oy, panlang wish you good health and the same time, kanabitaw nga peace of mind. Maragin na kong ma-wish ni mo Ate Annie peace of mind and good health and of course mailang tanglawas taga-adlaw kay diso ba nila may taglawas. Okay, happy birthday to you Ate Annie and good evening also sa to ang mga listeners diya sa may kampwestuhan. Mayang gabi ninyo guys. Oo, natin mga listeners naminaw na sila. And sa tanan na lang, ato ang mga resellers, ato ang mga K5, KSS na to. Especially ito ang mga KSS leaders, mga kalalabs, nga pirbigyod sila. Maulan, mainit, oo, naa sila gihapon. Naa ilahang mga, ato ang mga produkto din sa K5. Ginaintroduce sa mga tao, okay? Sa to ang mga KSS na to, mga leaders and resellers. Okay, kaya nindot mangod kayo mga kalalabs. Okay, epektibo na kayo niya to ang kwan. Daghan kayong kapangita, labi niya nga to ang Mighty C. Daghan kayong kapangita. Pagka to ang D3 Bio, sofa gel na to ang D3 Bio mga kalalabs. Nakaingon ka unsahay ba nga ka ng uy, ganun karon pa manin ako na kuan na hibaw-an, okay? So sa mga naminaw diha, labi na sa mga sa may mga ga problema sa inyohang mga alap-up diha, inyohang mga face nga daghan kay mga bugas-bugas, naputay sabon mga kalalabs. Nang ato ang DTX sa beauty so makapahami sa inyong mga kutis and at the same time makapahami sa inyohang nawong. Makapawala gid sa mga kada bitong mga itom-itom sa inyong mga nawong. Kay unsay man gud mga kalalabs, kaning ato ang nawong prone kayo unsay sa init, prone kayo sa adlaw nya, say mo sagting ning adlaw, hapdos unsay atong nawong, okay? So na nga to ang DTX sa beauty soap. Oh, di ba? Nag-ads na kung una-una. Oh, di ba? And sa ato nga balita ron CSWDO para sa tong local news, ang ato adin hinga CSWDO ato ang DSWD din sa San Carlos nakadawat og bag-ong sakyanan gikan sa LGU San Carlos. Ay congratulations. Wow. And sa laing balita, babayi sa Maryland. Okay, Maryland din mga kalalabs ah. Babayi sa Maryland nakadaog og 2.5 million sa loto tungod sa katol nga kamot. Ay, oh. So,
kamot pa ganyan nung sa nagkahitiil aning mukatol na to ani no. Oh, di ba? Tungod sa iyang kamot nga ning katol siguro, nakadaog siya 2.5 million. So ato na ron sa so tao ng maong balita nga nung nakadaog siya 2.5 million pesos sa loto. So mo ni ato ang basahon mga kalalabs, andam-andami ninyo guys. Kaya yun no na unsa kay hay ano ani niya no nganong nakadaog siya pagkadako aman 2.5 million sa ano na paggasto.

to Temi Indino Tiking. Hi ma'am, may gabiin mo diya. Kumusta? And good evening also to Mary Grace Bayer. Hello, Ma'am Lady Anne. Good evening. I miss you, Ma'am. Wow. I miss you more, Mary Grace. Kumusta man ikaw? And Sir Anastasio Poras de Goma, diya sa may Toboso. May gabi niyo mo diha, sir. And also to Ray Solitario. Good evening, DJ Lady Anne. Shout out ko sa taga-barangay Refoyho. And paki-play Kalipay by Lela Laborada. Thanks. Kalipay. Search na ko, sir, ha, kung wala. Unsa mo na ko i-play. Kay murag bako pa ko kadungog aning kanta nga Kalipay. And also to Ma'am Medelina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne. God bless you always. Likewise, Ma'am Medelina. Thank you so much for ting-ulano sa mga dere. Sa mga lugaron, Ma'am Medelina Yamazaki. Kadalugdog, akilat, manatanan. Pagitaw na nga mag-amping. Good ang mga naminaw diha aron sa tuang sa inyong mga radyo diha, guys. Okay? So, ayaw lang kayo ninyo pakusgi. Ayaw mo pakusgi. Kaya ang kilat, usaw na lang. Alright, the time now is 7:28 na sa kagabion, guys. And sa ito nga, what if, mga kalalabs, what if na to? Ready na and stable na mong duha sa imuhang partner. Galiviin na mo, o kasal na lay kulang. Apan matod sa imong partner, dili pa siya ready nga magpakasal sa imuha. Di pa siya ready to face the responsibility. Kay daghan pagyud kay siyag plano sa iyang kinabuhi. Unsa may imong buhaton? Alaka. Di pa ko ready. Love, love, pwede na ta magpakasal. Di pa ko ready. Pagpuyo diha. Pagpuyo. Kay di pa ko ready. Daghan pa kong plano sa kong mga, sa kong kinabuhi. Ang mga plano galinya pa. Dahang pagkuplano sa kinabuhi, maong nga, kung makahulat ka, kung kanus at ikapakaslan, paghuwat, kay magdali. Di man love ko kay, stable naman tang duha, daga na tang kwarta, kaya na nato nga, magpakasal. Di lagi pwede. Di pwede. Kay daghan pa kong kuan, haba kong plano. Kukot pa kong 5-star hotel. Ito, no? Kung ingon-aniyon ka sa imong partner, nga kabalo naman nga ready na stable na tanan, and kasal na like kulang. Kung ingon ka sa imong partner, nga di pa siya ready. So, ay buhaton ni mo. Imo siyang bulagan, imo siyang kasabaan, imo siyang dapugon, imo siyang suntukon. Ang harsh naman na suntukon na eh. Or imo ba siya dihang awayon? O na may buhato ni mo, diha. Mga naminaw. So mga naglantaw, diha. Sa inyong ika-suggest nga kanang, kumbaga, inyong pananaw sa inyong kinabuhi. Sa ingon-ani nga, what if na to? What if ready na ang tanan? Stable na mong duha. Na may mga both na may mga trabaho. And then nag-live-in na mo ha, nag-live-in na mo. Kasal na lay kulang. And then imo siyang gipangutana nga magpakasal mo niya ingnon kaniya nga di pa ko ready. I am not ready. So may buhaton ni mo, guys. Kasi buhaton ni mo sa imong partner. Imo ba siyang imo ba siyang bulagan? Imo ba siyang awayon? Or muhilom na lang ka, magpaabot na lang ka, kanusa siya musulti nga magpakasal na ta. Na magpakasal mo ka nang gaugoy-ugoy na lang mo ba? Ilan mong stinta ka pin? Imo na siya, magpakasal na ta lang. Stinta na. Inta na edad mo pa'y pagpakasal. Pagpakasal ba? Ay, nako, sana all. Sabaon ni ato ang what if, atong pangutana. Hi, DJ Lady, and good evening watching here in Riva Ridge, Tisa, Cebu City. Hi, Revens. Azidi, may gabi ni mo diha, dong. Kamusta? Ulan sa Cebu, dong? Ulan sa Cebu? Bebe. Ito, pangutana ni mga taga Cebu nga naglantaw, be. So, Revens Azidi, dong ulan diya sa Cebu, dong. Ay, dali sa San Carlos, aga ina pa ni buntag, inulanay. Ang todol, wag, yapon, hunong. You can drop your greetings and shout out sa tong live. Pwede kayo mo diya mo comment. Pwede kayo mo diya mo padala o mga
mga love notes or something kanang makapakilig sa inyo nga partner diya. Atong basahon on air and the same time, pwede nyo ma-share ang ato ang live. Share naman guys, baka naman. Baka naman ma-share. Hello sa 7 ka Magic Eye. Hello guys. Pwede kayo mo diya mo comment. O comment na mo diya. Daghanan ninyo comment para daghan po tag, ubay-ubay po tag basahon. Okay, so 7:34 na. And I think I'm gonna play sa kog song. And I will be right back for my second gap sa tong program. Okay, so diha lang mo guys kay mo play sa kog song. And then, basa taga news. Inupang inugbalik na to sa tong second gap. Alright, I will play you this song from True Faith. Here is Dahil Ikaw. Dahil Ikaw ba niya? Okay. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko. Okay. Sige, sige guys. Lay na to ni para ninyo mga kalalabs. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabel. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman
8: for men. This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright guys, it's already 7:51 sa kagabion. And you are now listening to Perfect Christmas by Jose Marie Chan. Na tayo 101 days para mag-Christmas mga kalalabs. So, tigom-tigom na tani. Kaya itong mga kinugos. Ubay-ubay ang mga kinugos. Si Debern na dita, hakusalim, kay daghan kay ni kinugos, I'm sure. Hi Debern, mayong gabi ini mo diha. Enjoy sa pagpaminaw.

And good evening also to Ma'am Marilyn Balwarte. Ako nga, i-greet sila Nanay Bibi og Danis og happy birthday today. Oy, happy happy birthday. Alright guys, so balik ta sa tong programa ang Love Notes and dali na po ta sa to ang balita. But before that, no, ato sa ning i-play ning song, happy happy birthday, no, sa mga nag-birthday karon nga adlaw. Happy happy birthday to you, Ate Ani, Ate Anita Offshore, Offshore DIY di sa may Barangay Rizal, Phase 4. Ate Ani, mayang gabi mo di happy happy birthday. And also to Nanay Bibi og Denise. Oh, gigreet ni Ma'am Marilyn Balwarte. Ito na dahil kaya gaga birthday karon nga adlaw, no? So happy happy birthday na lang sa mga nag-birthday karon. Alright, para sa itong balita. Siyempre, ang ito ang balita, mga kalalabs. Kaya para sa ito ang local news.

Matod sa ato ang local news karon na CSWD o San Carlos nakadawat og bag-ong sakyanan. Gikan sa LGU San Carlos, nakadawat sa City or nadawat sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO ang usa ka bag-ong sakyanan or sasakyan nga Kia K25 or 2500 or K2500 sa ni pagbasa ani. Double cab dropped aside 4x4 gikan sa LGU San Carlos karon nga adlaw September 15. Ang pag-turnover sa maong sakyanan gipanguluhan ni City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. O gidawat kini nila ni CWDO Social Welfare Aide Marval and Marval Montaño o ni Ma'am Doreen V. Mahinay uban sa uban pang mga personahe sa CWDO diha sa lobby sa City Hall. Sa nakuha nga kasayuran sa LGO Information Office, ang maong sakyanan gamiton isip opisyal nga serbisyo sa mga operasyon sa CSWDO sa mga dapit sa bukid or upland areas, makatabang kini aron masa paspas o plastar nga maabot ang mga komunidad o ikahatag nga ang mga tabang gikan sa social welfare o gipalit kini pinaagi sa 2025 nga capital outlay sa City Mayor's Office. So congratulations no sa ako apo ni nga office ang CSWDO headed by our OIC Ma'am Idina Isdagundon. Happy kayo. I'm sure happy kayo ron ang office nato, no? Ang CSWDO or CSWDO, mga kalalabs. Kay dako kanyang katabang ron ang gihatag sa LGU sa ito ang opisina para dali na dayon matransport or dali na dayon mahatod or madala ang mga kinahanglan nga gikan ng kapuyo sa mga lagyo kay nga lugar. Like, I'm sure dako gyud kini katabang, mga kalalabs. Kaya, ang ilahang mga gudrong sakyanan sa CSWD, o mura ka tong pick-up ba, nga open sa likod, nga, mura dili man to pwede, ko anon. O at least na, naiusa. Plus na ni nga, kaning gihatag ron sa LGU nga, dako gyud kaayo. Dako kaayo nga, masulod ba, okay? Para dili na manaong dinhi ang mga tao sa syudad kay sila na mismo ang muato dito sa bukid or sa diin mga lugar nga para madali sila matap. Sa to ang mga officers sa CSWD. So muna guys nga happy po mi nga mga kay puon masiga makagamit po data ana no. Importante mga kinsakyanan good mga kalalabs. Uy, by the way, mga kalalabs, sa mga gusto diha nga mag-abroad. Yes, sa mga gusto diha mag-abroad, mga kalalabs. Ang ato ang PESOR Office San Carlos City, gaina, oo, nag-conduct sa interview ang Arandrea Manpower Services Company Bacolod, si Ma'am Carmel, gaina. Basi gusto mong mo-abroad diha sa Abu Dhabi, Bahrain, Qatar, UAE. The domestic helper. So, free na everything. So, tanan na free na gid mga kalalabs. I-contact ka lang ko ninyo guys kay na ako ihatag ninyong agency nga nindot kaayo o i-assure na ko ninyo nga alagaan gid mo sa maong agency. Kay dili basta-basta ang akong amiga nga naadin he sa maong agency nga dako kay matabang sa inyo ha guys. Kay aside nga naa sila agency din na po sa agency sa gawa. So whatever nga unsay mga kuan sa to ang mga kulian, so naa pod ilang agency dito nga dako kay mutabang. So sa mga naminaw ron nga willing nga mo abroad. Kay kanya ra bang yung pag-abroad ra ba? Huna-hunaon ra ba nimo di kay kausa ka duha ra. So imo sa gini huna-huna og mas kadaghan. Labi nagnamoy mga bata diha nga mabilin. Labi nagnamoy mga 2 years old, 3 years old. So unya ikaw willing kay kamo abroad kay para sa imo nga pamilya, di ba? Dili para magitag laing pamilya sa gawas. Mara ba ginang uban dayon mo abroad, matug laing gawas unya. Mangita, ibilin ang pamilya din yun ya, sa laing nasod mangita laing pamilya. O, di ba? So, pinagbitaw na guys. O, ako, musulti lang yung kudaan kay dagan na kay kong mga friends nga ingon ana o mga mabasa na to sa Facebook nga yung ikayon sa mga asawa. Kaya abin nila sila,
abi sa asawa din hi ang bana na pag abroad sus ning uli na day mga pila na day ka kabula na uli niya dito din ning uli sa kaya ang uyab-uyab aroy. So niya nga to ang Arandria Manpower Services nga daw kay mutabang yung mga kalalas kung gusto mo diha nga mo abroad kontaka lang ko ninyo kay na ako'y ihatag tamo sa usa ka tawo nga mo imutabang ninyo mga kalalabs kay last week nakapalarga na sila almost 30 or 25 ato katawo bound to Kuwait, Qatar and Bahrain. So mana guys, nabuutan kayo ang ilahang kuan sa Arandria si Ma'am Carmel. Okay, hi to Ma'am Roda Angelis Knight. Thank you so much sa always nga nanang kung niya ka din himo siya kong tawagan. Kaon ro ba da yun? Alright, sige, arito sa Pikas Bahin. Sa ato ang balita mga kalalabs. Matod pang babayi sa Maryland nakadaog og 2.5 million pesos sa loto tungod sa katol nga kamot. Oh. Muna ito mailan ninyo guys, ha? Mukatol inyong kamot. Patadayin mo sa luto kay mas yung kadaong. Alright, so matod pa sa maong balita, dako kayo ang pasalamat sa usa ka babayi sa Maryland, USA nga to sa usa ka pagtuo-tuo o pamahiin human makakaton og katol ang mga palad sa iyang mga anak nga nahimong rason sa iyang pagdaog og $50 or $50,000 katumbas kapin sa 2.5 million pesos. Matod pa sa maong babayi nga giila lang sa ngalan nga Lucy, dungan nga nangatol ang mga palad sa iyang mga anak. Hinungdan nga nakadesisyon siya nga mupalit og scratch off a lottery ticket. Mipalit siya og taga $5 katumbas sa 250 pesos nga ticket og gihatag kini sa iyang 36 anyos nga anak kinsa mausab ang nakadiskubre nga nakadaog diay sila sa $50,000 nga jackpot. Tungod sa iyang kahadlok nga mawala, giampingan og maayo ni Lucy ang ticket ug gitago pa kini sa ilawom sa iyang unlan samtang wala pa makuha ang premyo. Plano ni Lucy nga gamiton ang nadaog nga kwarta para sa usa ka bakasyon og isip suporta sa panalapi para sa iyang walo ka mga apo. So nanay na lula na gidi ay si Lucy. Kani bitang mga pamahiin mga kalalabs, dakan man gud kaayog mga pamahiin tang labi na kitang mga Pinoy, tuo-tuo ra ba gita ng pamahiin. Ako ganyan sa hay kay magkatawa ko nila diri ni Miss Janine, ni Miss Barbie before. Mala katol akong kamot, anakoy kwarta ani. Tinuod bang po, bisa dili tuo dako nga kwarta pero naagi kwarta. Ingna. Yan ana ba guys ba? Ako mo tugyo ko ana basta mga tol ang kamot, naagi kwarta mga kalalabs. Mga tol imong palad ba nga kana bitong bisag unsa nimo katol didi mawala ang kuan mo katol gid siya. So mauna nga timanin yung mga kalalabs ha. Kung mukatol inyong mga kamot diha pasabot nga naamoy kwarta. So nagi kay lapa-lapa mukatol alaag ng lag. Bakit yung mga pamahiin na itong mga Pinoy like for example di na ito pwede manilhig o tungang alasay sa gabi eh. Di na ta manilig sa tungtugkaran, okay? Unya dili na ta manudlay ino kagabi eh. Wait, akan kay mga pamahiin kitang mga Pilipino mga kalalabs. O di ba si Lucy na ning tuo-tuo siya sa pamahiin nga nagdungan og katol ang mga kamot sa iyang mga anak. Ano sa may nahitabo? Nakadaog siya $50,000 sa luto. Oh, taani, so, unsa naging kahay mo katol na tuani, no? Tuyawan. Ito guys, kasi pa lang din nangakol yung mga kamot diha. O pata din mo sa luto. Or unsa inyong tayaan diha para makadaog mo guys. Alright, so hi and good evening to Rivens Azidi, DJ Lady Ann. Ganiya mga alas 2 sa hapon. Ulan kusog kaayo. Karon wala na iulan. Okay. Sige mami, dili na. Basahon tani later ang imuhang kuan. Alright, the time now is 8:03 and hello and good evening sa mga naminaw sa tong programang Love Notes and ang atong what if di ay guys, ang atong what if kay ready na unstable na mo sa imong partner. Actually, nag-live-in na mo eh.
nag-live-in na mo. So, kasal na like ko lang. Apan, matod niya, nga imo siyang giisukit-sukit, ingon siya nga, dili pa ko ready magpakasal. Kay daghan pa ko plano sa kong kinabuhi. Dili pa ko ready sa maong responsibilidad. Unsa man imuhang buhaton kung ingnon ka nga dili pa siya ready. Pero nag-live in na muhag dugay-dugay. Ingnon ra ka nga daghan pa siya plano. Mo nag-iingon nga, "Wadyo jay planong pakaslan ka." Diba? Kay kung may plano pa na to, kaya kang gipakaslan. O na, guys, nga. So, before ta mag, ano, mag-set o decision sa itong kinabuhi ato sa huna-hunaon. Kanabayang gisulti is inuod ba na or wala gichay kano nga magpakasal. Uy, by the way, mga kalalabs, ay mo kalimot, guys. Oo. Sa mga naminaw, hindi ha. Sa mga naminaw na ito nga mga sa mga adult na to diha mga kalalabs, mga tatay, mga lulo, pwede ni siya pang babae, pwede po siya sa lalaki. Ang ato nga extended food supplement, adunay maka o klabuwaska, nga bantog na nga nailhan nga aphrodisiac o labi na bilang energy booster. Kung ikaw ginakapoy na dyo ka sa imuha nga matag-adlaw nga trabaho, malalaki man o mababae, mag-extend food supplement. Makatabang sa pagtangtang sa stress o pawala sa mga kakapoy sa imong lawas. Makatabang man po ang extend a food supplement sa mga lalaki o babae nga lisod mga nap. So, sa ginaingon nga extend a food supplement and then ingon nga makadungag sa inyo nga energy booster dyan sa inyo nga labi ng mga lalaki nga medyo wala na'y tsansa. Dayon dili na kayong dili na makahatag og kaayuhan sa kama na ya masuko ng asawa kay usa naman niya kung bana oy di naman ikabalo manguhit so sa mga bana diha nga problema mo sa inyuhang sa inyuha diha nga kanabitong para mapalipay ninyo ang inyong asawa. So na nga to ang extend the food supplement. Kay makahatag yung digtudong kalipay ni nanay o ni tatay. So sa kung may ginahulat ninyo mga kalalabs, mag-extend the food supplement na mo, mapalit diya sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nahimutang sa may Balik Building, diya sa may Vigustilo. Okay, at wala sa may Barangay 3. Okay, so naadya nga to ang klinika. Alright, alas 8 na. 8 mga kalalabs. Grabe no, ang ato ang balita ron guys. Kaya, imagine ka, 2.5 million ang nadaog ni Lucy. Okay? And wala may mawala siguro kung sa mga pamahiin, no? Nga kung mutuo ta. Okay? And at the same time, di man ingon nga mutuo. Actually, ang kanang mga pamahiin, guide lang na sa tuwa eh. Sa mga makaingon mag ka nga sa una pa, sa mga katigulangan. Sa mga katigulang mga kalalabs ko, sa tinuod lang yun, no? Dili ka pwede manudlay ino kagabi, eh. Dili ka pwede mang, dili ka pwede nga kanang mang manulod. Okay? Dili ka pwede mang hiniksik. Sa panang mga pamahiin. Kanang matagak ang kutsara. Matod kay matagak ang kutsara mga kalalabs na ibisita nga babae nga muabot. Inood na. Oh, mga pamahiin ba no? So kung naa ko ni matagak nga kutsara na imuabot nga bisita. Buisita. Buisita din. Buisita. Naibisita niya babae daw ang maabot. Basta matagak. Kamu guys, unsa may mga pamahiin ninyo diha nga nabawaan. Ako maoni, matagak ang kutsara na ay bisita nga babae. Mutagak ang tinidor na ay bisita nga lalaki. So kung tinidor ang mahulog, expected nga lalaki ang atong mong mabisita mo abot. Kung mahulog ang kutsara, babae. Pero ako guys,
Basta mahulog gani ng mga kutsara, tinidor, or unsa pa na di mahulog, expected agad na, or dili man ingon nga na maabot no, pero naagi na maabot nga bisita. Di po't ingon nga bay, di po't ingon lalaki. Basta naagi mo abot nga bisita. So, maunin nga to ang nga pamahiin, guys. And, kanapog ko nung makitag... Kanang samin bitaw nga mabuak. Okay, nakabuak ang samin. Unya, dayon, nabuak ang samin. Or imuhang nga nabali ang salam, ang samin. O kuno na nga giisip nga malas o tumailhan sa dili maayong panghitabo. So, di na lang kamulakaw. Kung paminaw ni mo nga, paminaw ni mo guys nga kanang nakailaktan unya na kaingon ani ka nakakuan kag samin or kanang mirror, so di na lang kamo padayon sa imuhang paglakaw kay nana may sign nga gipakita na kag sign. Dili pug kuno ka pwedeng ayaw paghatag og sapatos isip regalo sa uyab. Uy, hala, sa wala minaw di haron. Dili pwede mo hatag og sapatos isip regalo sa uyab kuno mahimong mulakaw umubiya ang gihatagan. Jana ul. Di ka pwede mo hatag may ngon di abika sa imong uyab. Unsa gani size sa imong tiil? May ngon abika 36. Tagaan ni mo. So, ang nadin na siya, nadin na siya pamahiin nga. Matod pa nga ang paghatag og sapatos isip regalo sa uyab kuno mahimong mulakaw umubiya ang gihatagan og makatamak sa silhig or walis kuno dili swerte sa umaabot nga adlaw sa tinuod ni og ang paghatag og panyo sa uyab mahimong magdala og kasubo o panagbuwag. Mo din ang uban no nga digi mo hatag og handkerchief or panyo kay matod nila ano daw, maghilak daw ka pirmi or mabiaan daw ka. Ayaw pagputol sa kuko. Yes, kana, tinuod yun eh. Ayaw pagputol o kuko sa gabi eh. Ay, kaya ang pagputol sa kuko sa gabi eh, karaang pamahiin nga kuno, makadala o malas. So, di ka pwede di ay manghingo ko tungang gabi eh or gabiing dako. Ayaw paglingkod sa lamisa. Isa, hindi lamisa kung gilingkuran. Ayaw paglingkod sa lamisa kuno mahimong dili makapangasawa o makapamana. So, kanang mga naminaw di haroon nga gustong magminyo, ayaw maglingkod sa lamisa kay magminyo pa mo. Kung makakita og itom nga iring nga mutabok sa pipila ka pamahiin timailhan kuno sa malas. Ito, no, tinuod ito na, no, kung na mo crossing ba, na mo labang nga iring. So, malas din ay na siya. Kung makakita og pagbalik-balik sa balay human makagikan. Okay, pagbalik-balik sa balay human makagikan, kuno dili na swerte ang lakaw. Pagkakita sa libangbang, sa uban, timailhan kuno nga adunay bisita o maayong balita. Depende po sa color sa butterfly. Okay? Na may uban nga, kung brown kuno, kwarta, kung itong, malas, like that. Okay? Nakadepende po sa color sa butterfly. Mangati gani or mangatol ang palad, kuno na ay kwarta nga muabot o mugawas, depende sa to o wala nga palad. So, nakadepende na sa wala or to nga palad. Matagak ang asin, kara ang pamahiin nga timailhan sa pang naglalis. Lalis sila kayo nahutdag asin. O, diba guys? Oh, so, not. Maghatag o kwarta sa bagong pitaka. Kuno aron dili mahutdan o kwarta ang tag-iya. Wow! So, mga kalalabs, mutuo ba mo sa ginaingon nga pamahiin o coincidence ragyud ni ang tanan, mga kalalabs? Kung may tabo sa inyong kinabuhi. Unsa man dyan nga mga pamahiin ang inyong nasawayan nga nahitabo na gyud sa inyong kinabuhi. Oh, ano yung mga ning comment sa itong live? Ikabalo ba mo guys? Wa may mawala kung mutuo, di ba? Wa dyan mawala kung mutuo. Pero kung mutuo ka, oh, narapod na ni mo. Imo hapod na. Pero na dyan uban nga

And back to the program, mga kalalabs. It's me, your lady, and ang babaeng banhaan sa inyong maulan noon nga kagabi on. Ah, diba? Alright, guys. Arita sa tong pangutana. Ready and stable na mong duha. Pala, at the same time, nag-live-in na mo. Kasal na lang gikulang, guys. Pero, imo siyang gipangutana. But, sa about sa kasal, pumatod niya, di pa siya ready. Ay, di ako ready. Period. Okay, unsa may buhaton nimo, guys, kung ingon ani ang imuhang partner, na dili pa gyud siya ready sa maong kami niyo.

0: Alright, hello and good evening sa mga naminaw and matod ni... Again, it's already solitario. I think for me, if your partner is not ready for the wedding, you should respect. You wait your girlfriend to decide to get a married. And to Mommy Delina Yamazaki, if I were in that situation, Mom, there's only one thing I would say. I will move on and let him go. If we are truly meant to be, God will make a way. Because our future is already in His hands. Sakto dyan ka, Mama Medelina, sa tinuod lang yun. Kaya nga naman, kanyang pagdili usa sa kami niyoon. Kung ingnon ka sa imong partner nga he's not ready pa sa maong situation, di pa ko ready, nga pakaslan ta ka. Ayaw dayon og huna-huna nga wala na kanya gihigugma. Girl, ang kami niyoon, dako nga responsibilidad sa tinud-anay lang. O importante nga, pareho mong andam. So, what if ikaw ay andam, yung imong partner dili, ang magugtas ra kaunya. So, kinahanglan, emotionally, mentally, and financially, ready mong duha. Kung arita sa financially, yes. Pakinaabi mo, kay may mga stable job na mo, nana mo yung mga trabaho, usa-usa. Kung aray mo ta sa mentally, siguro, nana mo sa insaktong edad, nana sa mo sa insaktong pangisip to enter the kingdom of marriage or enter the kingdom of iyaingon nga. Kahit kumbaga, musunod bang kuta sa kaminyoon, that is the kanabitong sugod sa chapter sa inyuhang kinabuhi bilang mag-asawa, bilang mag-couple. So sa diha pa lang, di manggod lahi ragyod kayo ang inyuhang situation. Kung uyab pa mo, or naapa mo sa ginaingon nga, of course, sige, gapuyo na mo. Lahi ragyod ang imong feelings nga, kung naanamgid mo sa ginaingon nga, legal na mo, and mag-asawa na gid mo sa mata sa mga tao, o sa mata sa Diyos. Nakanang as in nga, nanang nakapirma na gid mo, o say nga, marriage, nga papel, is only kuan ra ko no sheet of paper, pero sa tinuod lang gid mga kalalabs maunay inyuhang kumbaga inyuhang ticket, okay, or inyuhang kanang kon sa inyo nga duha nga legally and kumbaga kamo na gyud ba, kamo na gyud ang ginatawag nga legal na gyud mo nga menyo, pwede na gyud ka makagamit sa apelyido sa imuhang bana. Okay? Huwag na mo magpuyo, wala na'y magbabag, wala na'y masuko. Kaya nga naman, kasado naman mo, naminyo naman mo, pero unsay God, sa itong pangutana, ingon na siya nga kanang di pa siya ready. So, siguro, respetuhon po na to, no? Respetuhon na to ang decision sa maong imuha nga partner niya. Ang imong nga, kung ako aniyang, akong buhaton, ako makikistorya ko sa ako ang partner. Pangutanon ako, unsa gyud ang rason nga nung dili pa siya ready o kung naaba siya'y plano para sa among future. That's it. Umiingon siya nga na ako'y plano, din sa nato dali-dali unwan itong plano kay maabot ra kita. Dihang dapita nga mag-minyo ta, magpakasal ta. Diba? Siguro kung ingon ana, may assurance ka nga, nagsulti siya tinuod. Pero kung maingon na siya nga, unya na lang po na, basta nalay, okay na ta, ani ya, ana. Pero kung wala man gid siya ingon nga, makita ani mo nga, wala man gid siya plano, siguro diha, mag-move on na lang ka. Kaya nga, wala naman kay, pan sayang kinabuhi nga, ipadayon pa ba niya ng maong pagminyo. Diba? Luwiro po kaayo ka diha, guys, kung maimuhang madangatan. Pero ang importante po nga dili ka maghulat nga walay kasiguraduhan. Yes. Hatagi siya og panahon. Tagaan mo siya time o kanus agyod. Pero kinahanglan na naamoy klarong direksyon o timeline. So, inyong sabutan o kanus amang yun ang ato ang magpakasal. So, naamoy timeline. So, may nabi mong partner nga siguro, kumingon na siya, ato na siyang planuhon puhon within 2 years magpakasal na ta, siguro ka na may assurance ka nga mauna. I mean, kay mura karon ang atong financially napatay gamay nga kuan kay dili pa gyud kaya sa to ang magasto abi sa to ang kasal kay dili baya na dili baya lalim nga magpakasal rong panahuna nga wa kay libo-libo diyang ipagawas. Diba? Ang uban ganyan diyan, mangutang pa para lang yun sa ingon ana. O, pero kung ikaw, gusto diyo ka nga nindot imong kasal, niya, okay man lang ang tanan, o di, managingon nga pangandaman o maayo. May pakita po't abi niya sa iyahang, sa imong pamilya, nga ingon ana siya ka, kuhan, ingon ana siya ka ready. Inanat niya kagarbo. Di maingon nga garbo, gid kay nga pagpakasal ka nang gipakita niya ba nga nakaya niya. Okay, ang maong sitwasyon na naminyo mo nga nagpakasal mong duha sa insakto. Okay, sa tamang panahon. So, parang magina good. And then, pero kinahanglan yun nga kanabitong ingon nga ang tinuod nga commitment dili lang makita sa sing-sing o sa kasal. Makita kini sa iyang action o sa iyang willingness na magplano sa inyong kaugmaon. O ayaw pog sa ang tawo nga dili pa ready pero ayaw pod kalimti ang imong kaugalingong pa panginahanglan o pangandoy. Kung gusto nimo nga kanang magmalipayon mong duha, awin, wala'y pugsanay. Kung dili pa siya ready, managingon nga respetuhon nato. Pero huna-huna po imong kaugalingon nga naapog kay pangandoy nga gusto diyo ka nga ma-bride to be. Diba? Baka maginaykuan sa mga babae na mahimo nga bride to be. Kalami ako nga mahimo ako bitaw mga kalalabs. Daghan ako kay pila na kay kak mga weddings and kasal nga akong na naka-host ko. Sagasa na lang may Marina Park, may Dungganon, may diha sa Maya, may diha sa Maya Algiers. Ulaban jud na akong ginahostingan diha sa Maya Algiers. Ay ano Dungganon. Makita gini mo ang face sa bride or sa mag-couple. Unsa sila kakalipay, labi nag naamanay well wishes no, na musulti man na ang mga manina or katong mga duo sila nga kasing-kasing mga tawo, ya labi na ibulgar sila nga silang pagpaningkamot, nahimo ng mga something nga mga words nga makapandor sila ang kasing-kasing. So mauna nga nay maghinilakay. Na ay mga sentimental kaayo nga kuan nga paghatag og mensahe labi nang say kanang ingon nga dong na nagyuga sa kaminyoon kabalo ka, wala na si papa nimo, wala na si mama nimo, so ikaw na lang gyud ang magtaguyod sa imong pamilya. So diha pa lang daan ang gasulti, nakahilak na mga kalalabs, diha pa lang daan ma-feel nimo na bisan tuod dili nimo sila kaunsa-unsa pero ma-feel nimo na through sa ilang pagpaningkamot, through sa ilang kanang pagpakita sa ilang paghinigugma ay naabot sila sa ingon ana nga nagpakasal gud sila bisag wala na sila both a parents like that. Okay, so nagmalang puso. Okay, mao na bitaw guys nga ako basta makakita ko kanang mga kaslon nya diagi ko din mag-focus ano mga well wishes or mga messages nga gikan sa mga tawo nga duol kay di man gud nimo ma-feel nga unsa di ay ang mga struggle sa couples sa ilahang pagpaningkamot nga naabot sila sa ingon ana. So guys, sumo na ang inyong hanga huna-hunaon. So mga babae di haron nga naminaw, okay? Kung dili pa ready ang inyong hanga partner or di pa sila ready nga magpakasal di sa imuha, come to think of it. Kung say dapat nimong buhaton, it's either mag-move on na lang ka or imong respetuhon ang desisyon. Depende po na sa inyong panagsabot. Naara man gina niyo. Kamuraging duha ang magkasinabdanay. Okay? So, ato sa niyong masahon ni nga alright guys, so wala ko kay igong oras and thank you. Ay, Day Pamela! Miss Pamela Perater, wow, nag-comment sa itong live. Shout out, Ma'am Lady Anne. Good evening and shout out ko sa Perater family o sa tanang taga Malangsa. Okay, thank you so much, Day Pam. Okay. Human ani day mag news na punta. Alright guys, so wani ko igong oras and thank you so much. Salamat sa kong tech, Miss Janine Hilapon. As always na po, nga kuyog din he. And sa amuan na lang station manager, Sir Brian Morden, sa mga CEO, Doc Ramil Itang Oy. Sa nga na lang sa ato ang sa ito ang mga kauban din sa K5 News FM. Alright. So mga programa, gihatod ka na ito sa DTX Beauty Soul. Para sa kampiyon na balita, Sir Bishop Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Good night. Bye-bye.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
11: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
12: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
11: Amo ba?
12: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
11: Gusto.
12: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
11: Mm-hmm.
12: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
11: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
12: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
11: Oo.
12: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
11: Maulagi.
12: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
12: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
11: Palakit lawas,
12: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
11: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
12: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
11: Correct.
12: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
11: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
12: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
11: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
12: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
11: Absolutely, Doc.
10: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
10: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
10: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Pag-isgutan na to, Dok Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
12: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
11: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Ug kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Ug kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
12: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
11: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
10: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
11: GT.
12: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Ug kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
11: Oh.
12: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
11: Correct.
12: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
11: Pagkataasa na, Doc?
12: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
11: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
12: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, is Negros. O tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
11: Wow. Mao
12: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
11: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
12: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Dio Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pa ang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
12: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren pod nila ang Rayo Coffee.
12: Lami pod, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Three, bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
17: Kapalit sa mga butika.
15: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ang tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.
15: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
11: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
12: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nig track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
11: Oh.
12: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
11: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
12: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
11: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
12: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
11: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
12: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
15: D3 Bio.
20: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
11: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
12: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
11: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
12: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
11: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
12: Mm, correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
11: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
12: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
11: Oh.
12: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
17: D3 Bio.
12: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato, Sir JP.
11: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
11: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh.
11: Kayang-kaya,
12: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
11: Austo.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
12: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
11: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
12: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
11: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
12: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
11: Ano man, Doc?
12: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
11: muluya.
12: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
11: Mm.
12: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
12: Mm.
11: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
15: D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 gumay VCO. Ang VCO gumay D3.
17: Mapalit sa mga
15: D3 Bio.
12: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan.
11: Di kolekta dai kadok.
12: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3.
11: Oh.
12: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
11: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
12: Mm.
11: Napayo sa Dok.
12: Mm.
11: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
12: Nga naman, Sir JP?
11: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
12: Mm.
11: Oh, ning mga anak.
12: Awayay.
11: Oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
12: Mm.
11: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
12: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
11: Oh.
12: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
11: oh,
12: inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo.
11: Mm.
12: Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio.
11: Oh.
12: Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna. Bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
11: Maghimo kag desisyon.
12: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
11: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
12: Karang D3 Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
11: Mo
12: ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
11: Kampyon.
12: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
11: dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
9: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Naulipon pa kita sa sa mga Espanyol. Munang kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay doon kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buta malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pagkamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas sa may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kaya nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amuna nga sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga dinyos nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, bili duhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu na kahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano buta malon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila, mga kaulingon, sa paghihimu.

para sa pagbayaw sang tawo. Niyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang nga proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga hanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin maglumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, mustanas amo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na? Ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita
Maga sa paksa Dios kag hindi kita magalagad.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DTX Beauty Soap.
5: Si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
5: today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station. Shh.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulupod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapay up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: atong panit nga nagpasilong ta, unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
1: Bitaw sa.
0: Pangutana, nganong dili man ma-damage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit niini.
1: Mm-hmm.
0: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
1: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga mo'y pinaka-main ingredient sa DTX 500, ang DSE, ang pinaka-dato nga source of flavonoids, ugwa na iban pa.
0: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
1: Mao di ay.
0: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
1: Sa atong lawas.
0: Imagine, Sir GP, ha? Mm. Ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mo palit
1: yun. Abisag ako, mo palit po.
0: Aron dili tadali matigulang.
1: Ana?
0: Unya, mabatanon pa dyan ni atong lawas.
1: Mm.
0: Kana pa lang, kampiyon na ka. Morara ka gapalit extra nga oras, gidugang sa imong kinabuhi. Nya, 14 raguna.
1: Nga namang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inuras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na katuig kang inom og DTX 500, tinuig po ang sumpay sa imong kabuhi.
0: Mm. Gusto ninyo ka ng realistic proof, John?
1: Oh.
0: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke. Dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
1: Akadaghan. Mm. Dili ka magka-diabetes.
0: Correct.
1: Dili po ka magka-melanoma. Mm. Nga mo'y labing makamatay nga skin cancer.
0: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys.
1: Mm.
0: Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis o daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
1: Ay, ako gusto ko.
0: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw nagulata pang maulahi na ang tanan.
1: Wa, nadyo tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
1: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini
4: antibiotic. Kadako.
1: Yung katrabang sa pagkuha.
5: Sa bawat padat ng lagi sa Bor Hot Chili, kung mga spam na nalang sarap.
6: Ano na ito?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkit.

0: Eh, ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Food supplement for men.
5: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kun ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, room 27, Dilarama B Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, nai SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
6: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number 1,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News sa FM San Carlos, La Sai Sais.

0: atuin nga pagpangita og babaye niya para kaniya. Nakadungan sa matod pa sa iyang pressure ang mga gipangsulti sa ubang tao, ilabi na nga 34 anyos na siya karon o ginapangitaan na o pamilya. Kining balita haton ninyo sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita sa bisyong publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Grabe si Aldin Richards Mads. Duha pa kabuok uya pero atog high school pa kolosiya.
2: Gwapo na gani.
1: Unsa na lang ka si J? Basig mahabdan tag 40 ani.
2: Ay, dililang siya pala uyab.
1: Ay, tingali kay di ba sakot siya sa iyahang pamilya o sa iyahang career ka kay Pebam
2: sa iyang pag-artista
1: mga ni career
2: ang kwara ko na ito giusap ra ba
1: ayto sa tuaga balita wow mga ka K5 nindot kaya di itong balitang wow ka K5 kay matod pa dako kayong pasalamat sa usaka babae dito sa Maryland USA ngadto sa iyang pagtutuo o kaning pamahiin na human niya makakat-on o katol ang mga palad sa iyang mga anak nga nahimong rason sa iyang pagdaog og $50,000 sana all. Oh no! Katumbas ni sa kapin sa 2.5 million kakipepam. Matod pa sa mga babae nga giila lang sa ngalang Lucy, dungan nga nangatol ang mga palad sa iyang mga anak, hinungdan niya nakadesisyon siya nga mupalit og scratch off lottery ticket. Mipalit siya og tag $5 niya ticket og gihatag kini sa iyang 36 anyos nga anak kinsa mauusab ang nakadiskubre nga nakadaog di ay sila og $50,000 nga jackpot. Tungod sa iyang kahadlok nga mawala, giampingan og may ni Lucy ang ticket o gitago pa kini sa ilawom sa iyang unlan samtang wala pa makuha ang premyo. Plano ni Lucy ang gamiton ang nadaog na kwarta para sa usa ka bakasyon o isip suporta sa panalapi para sa iyang 8 ka mga apo. Lula na dahil ni Kakipepam. Og mga tol, sakto ba nakakipipam sa una, og mga tol ang karang kamot ni Lola. Wana din na siya, sus na adyo ko'y kwarta og ma ba?
2: Maupon na sa mga katigulangan kay 5Gs.
1: No?
2: Sign down na.
1: Sa?
2: Sign nga na kay kwarta.
1: Oh, sign di ay.
2: Kasi mo doon di ay science.
1: Wana nagkamawa ulit.
2: Sign. Sign na.
1: Alam sa is 28 na kakipipam, basit na ay nagtanaw di sa tuwang live. Good morning sa tanaga mga nagpaminaw karon na diya sa may public market.
2: Good morning sa tanaga tagabalangsa sa Umama Perla Manang Marmar, Angela ug ni Kuya Rizon. Mayong pagpaminaw ni Francisco Guarin. Good morning, Ma'am Belle and Miss Pa. Mangutana lang ko on sa hinungdan nga nung nag-ulan. Watching from Mabuni Proper, Barangay Guadalupe.
1: Ay, update na ron ni Kakipay Pam sa foro.
2: Yes, Bidilina Yamazaki. Good morning, Ma'am Pamela and Ma'am Jezebel. Napot si Jewel Junaldo Jr. Good morning, Ma'am. Pa-shout out. Watching Tigbao. Bye-bye, Kalatrava. Napot si John Rio Mangubat. Morning, Ma'am. Shout out ako, Gia Anson family watching live at Talisay City, Negros. Salamat. Salamat, Cord.
1: Good morning, usab sa tanang taga Bagunbon. Wala na?
2: Wala na.
1: Martong oras, alas 6:29 na. Musunod na ang programang For Los Pueblos daman si K5 Brian Mordin o K5 Pamela Perotar. Ang balita go wow mo ay mahingpit yan aga tack up sa itong presentasyon sa Morning DTX or DTX Morning Newscast. Bueno, sa ngalan sa kanatibuk aga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicha.
2: Og ako sab si K5 Pamela Perater.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga uga.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pagginom og
12: DTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: DTX 500.
16: Mabalit sa mga butika.
17: Mighty C.
18: Mayor Pride Henry Tevez.
19: Isa ka certified Mighty C user.
20: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
21: Sa akong kanunay,
20: adaw adlaw ang schedule.
21: Kanunay busy.
20: Apan, kanunay nga kondisyon.
21: Tungod sa Mighty C.
20: Mighty C.
21: Ang kondisyon git kini.
18: Mighty C.
19: Mabalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Dairy Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
25: Clinical Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
19: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
29: Asa magagikan bay?
30: Gigan mo bukid bay.
29: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
30: Bitaw, mabakarwash gani ko?
29: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
30: May dito?
29: Ayos kayo.
30: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
29: Sige, sige.
31: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
24: Hininga uy.
32: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
33: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
32: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
33: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am?
32: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
33: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
32: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga nimo, sir.
33: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
32: Bye, sir.
0: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, last size, 41 na.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
6: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamanginit na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako di ay ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden.
7: O ako sa banag queen of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang the power duo. This is K5 News FM San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Maing buntag usab Pilipinas, San Carlos, Senyos. Karong adlaw mga ka K5 cam kay kuan na ta kinang Miyerkules na.
7: Yes.
3: Aha, nanata sa September 16, 2026 mga ka K5 ano? Kumusta inyong adlaw diha?
7: Okay ra jud, bugnaw ang kabuntagon.
3: Bitaw ano? Sa ubanan pa jud nato aning nindot kay ang sonata sa Christmas mga ka K5.
7: Samot og kanindot.
3: Hello, samot og kanindot ni. Nindot kining kantahan ano? Long time ago. In Bethlehem.
8: Long time ago in Bethlehem.
3: Nandito kayo.
7: So the Holy Bible say,
8: Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day.
3: Kay balo ba ka nga si Jose Marichan is Ilonggo? Sugiran ta.
7: Karon pa.
3: Si Jose Marichan is native na siya sa Binalbaga, Negros Occidental. Ingon tani ko niya nga tiyo, galing din mga kotiyo.
7: Kahinom nung ko nag Kentucky Fried Rice katong sa mga elementary pa ta no, kanang malipay na tabisag ang regalo na to kanang mga makaon.
3: Bitaw.
7: Ang ginagamay ng mga butang balipay na kayo.
3: Sa lahi radyon sa una. Karo ma-feel mo po niya sa mga kabataan na to. Siyempre, kita gulang-gulang na kifay pam. Lahi na to ang itutukan ron. Corruption no, sa Pilipinas.
7: Mga senador.
3: Mga senador. Kay siyempre, sa una, sa gagmay bata, ang tong huna-huna on, mga ing-ana ra. No, may ana.
7: Uy, hapit na Christmas.
3: Kung sana pong ang sanina nga palito na ko.
7: Oh, di mo sayo dayo.
3: Mo sayo, mo bitbit atong kinangkuan, kinang
7: props nila nga.
3: Pum-pum-pums o to na.
7: Oh,
3: di ko kausap. Kasi
7: tawagan na nakalimut ko.
3: Anak mo na, no? So, Christmas o niya, mga on ang spaghetti sa eskwilahan. Diba,
7: lipay no? kay kita oh, kami in town. Basta pa may makaulami ba sa Pasko, Pasko. Christmas party.
3: Bitaw, no?
7: Andrew, wala nagtagad po daan ang uban. Cellphone na lang nila.
3: Nag-Roblox na.
7: Roblox na. Tagpito.
3: Anyways, once again, K5 Mon. Pila na lang ka na K5 Mon. Pila ka days. 100 days more to go,
7: oh
3: mga
7: God,
3: ka K5.
7: 100 days!
3: More than 3 months na lang, K5 Pam.
7: It's exciting.
3: Ako, nanadeos ako. Lala ko kita. Sorry. Sorry,
7: sorry. Moon.
3: Nadedre, oh. Siya man, i-hap good ko pila kaadlaw. Oh, na-excited kayo siya.
7: Hindi, taka-quinta na gano'n.
3: Bita? 100 days more to go. Ingon ni Sir Nick Juan, ni K5 Carlo. Mahinumduman gid SM ang exchange gift nga gitawag. Nga mug. Ah, mga baso niya na itsura ni mo. Ano, no, no? Di ba, no?
7: Simple na butang, pero dako ka kita kalipay. Ay. Ay,
3: hindi na ibalik
7: sa unang
3: panahon. Kitong kuan, gusto niyo mabalik ka itong luma, ang luma ka pa, itong gamay ka pa, itong wak ka pagapante.
7: Aray mo.
3: Siyempre, unang panahon. Di ba, gadagandagan ka. Na.
7: Yeah, gatulo ang sip.
3: Gatulo ang sip on. Kunya, walay pante. Walay husay. Na ulay di ba no kagkag ang buho
7: karon wa jud husay.
3: Amin na nun sa naman silang duha. Hindi, tinuod man na.
7: Yes, dagang mo kayo makarelate anira ang mga tigpaminaw, K5 Breaker.
3: I'm sure ang mga naminaw diharon, mainong basta bitaw na pre, no? Kita sa una pre, itong imnong punta kay gatas mang karuntuba ni Arwarasa.
7: Red horse.
3: Red horse na.
7: Grabe, no? Dagang medyo kayo kausaban dyan.
3: Siyempre, gaidad ang tao ga, lahi ang kumbaga, expectation sa kinabuhi, K5 Pump.
7: Dagang okay. Po siya itong kinabuhi, lahi na saba.
3: Pero yung kung ang bata ka pa, huna-huna ni mo, dula.
7: Pero karon dako na ka, utang.
3: Utang na yung huna-hunaon.
7: Nasa arong pagbahin ang kwarta.
3: Gibiyaan kasi mong uyab.
7: Ayun. Lakilak na yun sa Dublin.
3: Hilak-hilak sa Dublin na yun. Di anak di mo. Hikog.
7: Patay.
3: La size 46 mga ka K5 ano, and once again advance Merry Christmas sa tanan-tanan mga ka K5. Nakausa to sa panahon K5 Pam.
7: Yes, K5 Bryce, siguro na kasi natin yung tagpag-ulan diri. So, ang lakad sa panahon karong adlawa, ang kaning tropical depression nga nagpabilin sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Nahimutang ni siya karon sa 2,785 kilometro sa east of southeastern Luzon. Adunay gikusgon sa hangin nga moabot sa 55 kilometro matag oras ug paghaguros dool sa sentro nga moabot sa 70 kilometro matag oras. Ug nagalihok niya sa gikusgon nga 20 kilometro matag oras. So, kuan pa, hinahinay pa siya. Samtang rin na sinati nato nga mga pag-ulan K5 Bright dire sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur, ug Davao Oriental, magisanati og madagoman kakalangitan, katag-katag ang mga pag-ulan og thunderstorms tungod kini sa giingon na epekto sa Intertropical Convergence Zone o kung gitawag og ITCZ. So, posible kini makadala o pagmaha o landslide. So, amping mo kanunay na. So, ang uban pang bayan sa Visayas o Mindanao, makasanati Japon o maragawin nga kalangitan nga katag-katag ang mga rain showers kaya pagtaligsik ba? Epekto Japon sa ITCZ. Nga posible Japon magdalag pagmaha o pagdahili sa yuta. So, maroon ito kay February.
3: Okay, sige. No? I heard ganyang buntag with K5 Elmer Sagang nga gabi idaw dito sa Kuan.
7: Kanlaon.
3: Dito sa, Dakbayan sa Kanlaon. Katong Barangay Panubigan. No? Madyo ng lugar atong Bagyong Tino K5 Pam. Nga dira dyan ang daghan kayo nangamatay kaya dira dyan na igo atong baha ba. Ikan sa bukid. So gabi idaw na ay mga ning evacuate daw. No? Ning temporarily ning pahawa sa ilang mga balay dito dapita so that ma-secure ang ilahang kinabuhi K5 Pam.
7: Yes, kagabi pa naman.
3: Kusog-kusog ang ulan, oy.
7: Oo, lagi ito yung mga videos at mga kaubanan dito. Kusog nyo ng ulan.
3: Diri sa tua, nasinati na to, mga, kwa na, mga last 12, launa na sa buntag, ganiha, ano? But according to Kanlaon, K5 Kanlaon, gahapon sa hapon daw, dito sila nagsigirag ulan K5 Pam.
7: Maamaw na dito diripod nga dagom kayo.
3: Pero wala kayo diri ano sa San Carlos.
7: Pero paggabi bagong gabi mga alas 8 nato yung mga pagdalugdog.
3: Goods katong ibuhat sa mga pumuluyo dirha dapita goods jud to no goods so kayo. That nga advance nga ma-secure or mabutang sa safety ang inyong kaugalingon. Di na tamuhulat pa any any information advice, coming from the authorities, kamo mismo dapat vigilante na sila.
7: Yes, dapat sila mismo alerto.
3: Alerto na sila. Pagkakita nilang puting duluma dito sa bukid, puting ula na pod.
7: O, delikado kayo. Nga besin mo kusog na po yung baha, padulog din sa syudad. So,
3: paghimos na mo, layas na ta.
7: O, ala, ngita na dapat.
3: Ta. Ngita na tag evacuation center.
7: Maayo kayo lang ibuhan, no?
3: Yes, so, may mo nang maayo diha. Sige. Plus, 6:50 na mga ka-K5. Anyways, pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Kindly, akuha na lang, favor na lang, ano, to share, likes, and follow mga ka-K5. Ano? Pwede makapadala sa inyong mga mensahe, inyong greetings, and opinion sa tuwang isyo, krubuntaga. And pwede makamonitor via radio ninyo diha sa 95.7 K5 PAM.
7: Yes, at syempre, magigala, madunggan po dito ang buntaga sa 100.1, Canlon City, and also 92.1, Fabulous Tubuso, at syempre, napod sa 95.5, Marcelo Community Radio. Madunggan ang buntaga, magigala, everywhere is world.
3: Yeah, huh? Come on, baby.
7: Let's go party.
3: Dire na ta sa mga dagkok ang headlines, aning buntaga, mga ka-K5. Grabe na yung mga balitaan na ito.
7: Nagko na po ganyan ron.
3: Nagko na po ni. Aha. Ang may gamay. Pahawaon. Naana sila. Asagikan. Denied. Sabwena. Grabe kita yung pang.
7: Grabe na pang national gito ba?
3: Bitaw. Unsa man ni ang may gamay. Na? Dito sa Moises Padilla, mga ka-K5, gahapon yung headline sa ito ni Pirua na tumaabdan because nga natay bisita. Kining magulang nga gipatay sa iyahang manghod. Na? As alleged, may diferensya daw sa panghuna-huna ni ang
7: victim.
3: Ang natigbasan o gidunggab kay 5 Pam. Pero di pa tamo tuo dayon ana because nga mo naligi wala man tay makit-an nga mga certificate coming from the doctor.
7: Yes.
3: Nga ingon ang doctor nga kini siya may diferensya sa panghuna-huna.
7: Dapat medical certificate.
3: Aha. Ang pinaka latest manggod ani kay 5 Bam. Ang pamilya di na mo file og kaso sa suspect, na? Magpamilya ay magsuon kay 5 Bam.
7: So, dili na lang nila kasuon kung nakatigbas.
3: Nakatigbas. Sige, ato nang balikon ron. Onya pahawaon. Pila ka mga residente sa Phase 4 Urban Barangay Rizal. If you ma-remember nimo kay 5 Pam. Last year, dire po na ning buto ning balitaa nga sila diha pahawaon kay 5 Pam. Demolish sila because ang nanag-iyaan ng yutaa gobyerno. Aho, so wala man jud sila mahimo diha kay di man jud ilaha kay 5 Pam.
7: Yes, correct.
3: So, aning mga bulana daw, burag pamat-amato na dyan silang pahawa diha. In fact, na ay mga GC size ka mga balay.
7: Mm-hmm.
3: Ang una dyan nga mapahawa dira. Kay naa dyan sila sa atbang.
7: Oy, naa dyan sa dyan.
3: Sa atbang sa bagong edipisyo or building sa aning division, schools division or division building sa Department of Education. So mga balay ra ba dito kuan mga nindot na K5 pa mang uban.
7: So maglisod sila guba ana no?
3: Oh, naay konkreto na ning ana galing wala man kay mabuhimo jud kay di man jud ilaha.
7: Dili man gid mong yuta good.
3: Uh-huh. Mao na nga this time once nga naa gani tawo nga mo kuan mo aha ni mo ba? Mo invite. Oh. Nga sige patukod lang mo diha ani ana. Pangutana jud mo.
7: Oh,
3: kung kini ba kinsa ning yuta a titulado ba ni on by the state ba ni? Aron ma-secure, imagine mo, anugon kayo imong balay na tindog nagtarong unya, gumpon. Wala man yun kay mahimo, kay squatter man yun ka, nag-squat ka diha. Balikan na to na ron. Yes. On sa maning, naana sila. Naana, ning gawas-gawas na ang mga pangalan mga ka-K5, 2026 pa lang, ang election 2028 pa. Pero naanay tulo ka mga pangalan sa mga grupo gikan sa UNEGA. United Negros Alliance, UNEGA, nga maunay pilian nga mupadagan o gobernador sa Negros Occidental. UNEGA ni ha, United Negros Alliance. Kining tulo ka pangalan, mao si 4th District Congressman Jeffrey Ferrer, nga kanhi Vice Governor. Aha. Ang usa, si Cady City Mayor Bading Escalante, Salvador Bading Escalante, nga former, kundi ko ma, former board member, naka-former vice, hindi na ko sigurado, naka-vice mayor, vice governor ni siya, pero I'm sure naka-board member ni siya. O niya, ang usa din, maos ni Mauning Kusog, yun nga pangalan karon, maos si 2nd District Congressman, 30 Marañón.
7: Aha. Ugan.
3: Yes, mauni ang anak sa nag nagtukod yun ang Yunega before, no? Yung Yunega mga ka-K5, ano? Diri sa Negros Occidental. Sige. Unsa man ni ang asa gikan? Questionable mga ka-K5. Kung asa ni gikan ang bahandi ni Vice President Sara Duterte. Kay kalitra man midako. Oh, ikumpara atong ni aging tuig.
7: Paspas kiri sa oh, ka, no?
3: Basig na ni sila yung negosyo, wala lang mukbalo.
7: Oh, wala lang pwede lagibutan sa salen.
3: Nainiingon nga, anong pagitao man dyan na ilang kantidad? Normal. Kay public official sila.
7: Correct. May kina, parihara na to.
3: Oh, kina mga nangutana po ba? Basa-basa, good mo good. Yun. Sana.
7: Siyempre, pangitao ang ginagod.
3: Nainiingon nga, oh, ilahaman ng kwarta, anong pangitao man na to? Oh, public official na sila. That's why nga papasaw na sila ginatawag na ito nga SALN. Mm. Oh. Ang SALN, maunay mo pakita, pero nainiingon, usa ka senador gani nga, nga no, tuo pa ba mo, nga kinanggi pakita nilang net worth nila, tinuod yun na.
7: Tinuod yun na. Oh,
3: na senador mismo ning sultian, ha? Kinsama ng senadora, Lito Lapid. Okay. Unsa man ning denied. Uy, ang asylum daw ni Attorney Harry Roque sa Austria, ha? Gi-denied mga ka-K5.
7: Gi-denied?
3: Pero according to Harry Roque, fake news. Okay, oh, balikan na naroon.
7: Fake news.
3: Robin Padilla is now in the hot seat. Gipadad-an og si Puena. Sa Puena. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
10: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
11: Yes.
10: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal ni imong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
11: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
10: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
11: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
10: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay matagigayon nga ato kining abusuan, ilabi na jud kong mag-inom ka.
11: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
10: GP.
11: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
10: Oh.
11: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
10: Correct.
11: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
10: Fatty liver.
11: Inom ka og D3 Bio. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
10: Correct. Og kaning D3 Bio najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mo ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
0: D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan.
9: ulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jodro na akong regla.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado. Oh. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
10: Mawa.
11: Pananglita na, bukaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya, pag human ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
10: Natungod ana sa good fats, nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. I-appeal pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
11: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
10: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
11: Wow.
10: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
11: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha? Triglyceride po di ay na ang D3 Bio.
10: Oh.
11: Take note, medium chain triglyceride.
10: Correct.
11: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
10: Oh.
11: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
10: Correct.
11: Ang sobra nga kaon nga tamis.
10: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
10: Dili, abusuhon.
12: D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
3: Mighty C,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica
12: Max 4 Biotics!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
13: Extend
12: Food Supplement for Men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
17: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pueblo.
19: La 7-7.
3: Yes, so ano na ba yung mga balitian nga ginabati sa yung kalawasan nga inyo rin yun ang giantos o ginadadala? Ay na mo pag-antos mga igala kaya doon na tayo solusyon ni Ana. So para mas mangirabuhit ang tao ay matag-adlaw, makapadayon sa ato mga trabaho nga wala tayo ginadala ng sakit. Ato anang pawagtangon, pinagi sa pagtumarsya ato ang Power Trio, kaning gitawag na itong DTX 500, MyEC, o Death 3 Bio, K5Bry. Kaya makatabang yun para paligunon o konproteksyonan ang ato ang kalawasan para mapungan ang uban pang klase sa sakit nga wala pa nakasulod sa imong kalawasan. So, example na, doon na kayo sa kasakit ron, imuhan ang tumaran o Power Trio, kaning DTX 500, MyEC, o Death 3 Bio. So, katong mga umaabot nga sakit, dili na to sila dali-dali ang makasulod sa imong lawas. Kaya doon na naman kay gitawag og panagang espada.
18: Maudyo na ang dapat nga buhaton mga ka K5 ano. So kini ang mga produkto na to mapalit jud sa mga bisita o sa mga klinika or yes klinika nationwide mga ka K5 ano and sa mga drug stores nationwide. Dire sa Dakbayan San Carlos ang klinika di Alternativo and Medicina Wellness Center, mga ka-K5, na sila nahimutang sa Barrick Building na sa V. Gustilo Street, Barangay 3, Aning Dakbayan. Of course, aron na dili na malisuran ang mga igsuo na to nga nasa layo-layo nga barangay sa gawas sa amuan ang ihatod ninyo diha sa inyong duol dyan mismo. No? Pwede mo makapalit diha sa proper punaw na kay Madam Aiza Secretaria. Kay Tatay Ruben Ruel, no, sa may Pili Street, no, at bang sa old LTO sa Center Mall, kay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 5 or Barangay 6 sa mga kaki-5, Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Napod kay Madam Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1, Kilid Rajon sa Santa Rita College. Kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1, Elizabeth Davila. No, Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Napod kay Nanay Edna Bacasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. And kay Madam Lucia Funtilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan. And kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, no? Valihermoso, Negros Oriental.
3: Ayun.
18: Dito na mo pamalit. Ayaw nagduha-duha pa mga ka-K5. Kay naanad yun ninyo diha. Sige. Okay, La Siete, Jess, mga ka-K5. Gahapon, K5 PAM, nato'y usa ka balita outside Negros Occidental. Nga katong gipatay sa manghod ang ihang magulang. K5 PAM, ano? PAM, no? Unsa rason ato, K5 PAM, if mahinumduma ni mo?
3: Batod pa sa mga... Ang katong magulang, gipatay sa iyang manghod.
18: Okay.
3: Tungod kay sige kuno tug away matud pa sa ilang mga paryente kay Fibray.
18: Okay.
3: Ya yatong kuan brutal dili jud basta-basta nga pagkapatay sa iyang magulang kay Fibray.
18: Aha.
3: Kay iyang gi chop-chop.
18: Uy.
3: Gi chop-chop niya sa manghod. Pagkahumag chop-chop gisulod sa maleta og sa kanabitang ice cooler ng box.
18: Okay.
3: Dito niya gi sulod. Kaning biktima 27 anyos kay lalaki. Unya ang kaning suspect wala, 18 anyos. Kani yung manghod. So, aduna ko ni, base sa investigasyon, nga, ang kaning biktima, di ba, gisunod naman ito sa malita, humanag chop-chop.
18: Aha.
3: Gibutang niya dito sa usa ka tindahan sa Maong Lungsod, sa Zamboanga. Gibutang niya sa usa ka tindahan, natingala na itong tindira dito kay Fibre Tagia sa tindahan nga ano nga nung naamay malita dere naman ni cooler dere pag abri niya kay ng gawas mga putol-putol nga lawas sa tawo.
18: Uy, grabiha no?
3: Oo, kanabitang giputol-putol jud. Ang ulo, huwag itong lawas gilain. So, mauto, gireport dito sa, gireport din itong aning Tagia sa tindahan dito sa kapulisan ang iyang nakitaan. Yeah, mo to na dakman po dahil ning suspect nga iyang manghod. Sige din, nig-away sila.
18: Okay. So, naay nahitabo, diripon sa tua sa Negros Island, mga ka-K5, no? Sa Moises Padilla. Nga, ang manghod, gipatay niya ang iyang magulang pod.
3: Kaniuna niya siyang hitabo, ah.
18: Asa yung lugar to?
3: Sa Zamboanga.
18: Zamboanga.
3: Ato ni Sabado.
18: Atong Sabado. So, kining usa... ni aging gabi ira kay Five Pam. Nagsunod ni silang duha.
3: Gilada sa.
18: Grabiha no. Kini dunggab og tikbas. Pero unsa jud ang pinaka-reason ani nganong nabuhat man ni sa manghod ngadto sa iyang magulang?
19: K5 News FM Live Report.
18: Niya si K5 Elmer Sagang gikan sa tuang Canlaon Connection. Moy guapito, K5 Elmer, good morning sir.
3: Good morning sir.
20: Good morning, K5 Bray, K5 Pam, no? Patay kining isa ka magulang lalaki, K5 Bray. Human kinigitigbas patay o niya, gilubak pagit nino sa iyang mismo nga manghod.
18: Grabe.
20: Sa may sitio Palaypay, Barangay Quinten Remo, sa Moises Padilla, Negros Occidental, mga alas 8.30 na ni sa gabi, K5 Bray, niya itog Sityambre 13, no? O niya, kining biktima ka kay Bray mo si June Pilarin, 36 anyos. O niya, kining suspect mo si Dave Pilarin, 26 anyos naman. O niya, residente ni sa nasampit nga lugar. Sa impormasyon nga to nakuha ka kay Bray no, sa kapulisan, human nila o panihapon ka kay Bray, kalit lang matud pa no nga gipatiran ining biktima ang ilang amahan ka K5 Bray. So dali pud nga miulang kining suspect or kining manghod no aron pugngan ang iyang magulang apan dihang nalipong or kumbaga nakuyapan ning ang iyang amahan ka K5 Bray, ilang amahan ka K5 Bray, nagtuo ning magula nagtuo ning manghod nga patay na ang iyang kining amahan mo ni pagtuo sa manghod ka K5 Bray. Pero ay nakuyapan ni dihang gidapatan sa kining magulang. So dito na may kuha ning suspect og dunay gitas-on nga 23 pulgada K5 Bray no nga sundang.
18: Uy.
20: O niya mo'y giluba o gitigbas ngadto sa iyang magulang ka K5 Bray. O niya please no, sa tuaga nakuha po nga kasayuran gikan sa kapulisan nga dunay agingong problema po ni sa paminsar kining suspect nga o nga kon mutukar ka K5 Bray manapat daw kinini manapat ni no kining nasampit nga kinig biktima. So kini no kumbaga ka K5 Bray kining human sa mao nga insidente ni voluntary surrender naman no ang kining manghod then according pa wala naman magapasaka og kaso ang kining legal wife sa maong kining magulang ni K5 Bray.
18: Ah okay, tima. May asawa Judy Aini. O niya moingon tag kuan, may diferensya sa paminsar K5 Elmer. Kinang unsa ni laroy-laroy na lang ni ang tawhana?
20: Wala ampod gi-stick ka K5 Bray pero posibleng kuan lang ni K5 Bray motukar lang gini ang iyang paminsar, dili gid ingon nga kanang permanente. Gali ato ang nasayran K5 Bray no. Wana din ni siya, although doon na ni siya ay asawa kay Febray, upat katuig na po din nga gibiyaan siyang asawa kay Febray. Kaya kung mutukar ang kining iyahang, kumbaga paminis ka ning iyahang sakit kay Febray, manapat magun eh.
18: Okay, okay. Oo. So, anyways, I don't know, we don't know no, kung nakapadoktor ni sila, napacheck up kay Feb Elmer, kini?
20: Oo, I don't know kay Febray, no? Wala man po na to na makuha kung nagapadoktor ba gini, pero kasi kay ilahamang gin nga nasuta nga doon na ginigitawag nga diferensya sa pangisip kinig nasampit nga o kinig biktima kay Febray.
18: Kadilikaduhan pag may ingani mga kauban sa Pinoy-anan ba o niya nangatulog mo tanaw niya manigbas rang ba no?
3: Oo, masulang sakit.
18: Bitaw no?
3: Delikado ba?
18: Delikado. Anyway, sige padayon kay K5 Elmer, padayon.
20: May audio ta diha kay K5 Bray no. Interview po na sa tuwa kauban si K5 Joseph dito sa mga area. Interview sa kining igsuon ini okay. Or kining manghod yo na mismo mga suspect.
18: Ang suspect.
20: Sa maong mismo.
18: Sige, sige.
21: Ikaw gito naglabo sa mga utod?
22: Oo, sir.
21: Okay. Sino gyud mga pangalan?
22: Ni Pilarin.
21: Pilarin. Kailan ba edad?
22: 26.
21: Okay. Isay-isay ko no, sir, nga ang nalabot din sa punto nga nag-gilabo mo siya.
22: Gimo ko na sa sir, kaya nga, gaginamo siya sa balay-balay, tiging gulpi ako ba si Papa.
21: Oh.
22: Tapos, gintindakan niya pa, di nagkayaon si Papa sa duta. Sabi ko, patay na sa mong.
21: Oh.
22: Di, siyempre, una akong kong ginikanan ko mong. Di siya, sige mo lang sa dagaano sa balay, di amon niya pa imuon siya sa amon ginikanan.
21: Okay.
22: Iyamot ko na pinchar ko, sir. Amon ko lang na tayo. Okay. Kaya po, patay na si Papa. Hindi nauna ko, Papa, ipaligyan ko si Dayan si Papa.
21: Okay. Hindi ka na natabuan pag rinaway niya?
22: Sa balay, sir. Ay, na ako.
21: Isa lang ka makabalay?
22: Hindi, may balay ito nga ako. Okay. Patay lang.
21: Oh, Dayan, sir?
22: Muna na, sir. Ay, mo ko siya.
21: Okay. So, di mo siya gilabo?
22: Eh, una ko sa sir. Kaya una-una ko sulod sa ila, ginudaw, ingawat ko sa labla, sir. Hindi, hindi siyang pawat, na sumpagan pa ko gani. Si amo to nga nagdulom ako pananawa na kat na gano kay sociology sa balay kag nagpuwa ko sang kutsilyo.
21: Okay.
22: Una ko sa buno.
21: Way ka man nakainom, sir?
22: Way, sir.
21: Okay. So na ano ka lang?
22: Lang ko sa akin nga tamon papa eh.
21: Ah, okay.
22: Ay, hindi man siya mamati habi kay. Ang iya nga ano ah. Kung nagaw ya ko sir, di, ubos kami.
21: Wow, okay. So hubog sa sir kung na hindi.
22: Na kay no sa duwa ka shot lang sir.
21: Ah, duwa ka shot. So na igo gisa sa pag-inom niya.
22: Oo. Hindi man sa siling nga hubog galing kay gaabot itsa sir.
21: Gaabot isa. Ano ya nga ugali kung makainom siya?
22: Ga pamintas man sa sir eh.
21: Ga pamintas sir. Oo. So may biscuit nga mamintas siya.
22: Oo, may biscuit.
21: Okay.
22: Si Papa, mo yung ginang kontra mayo.
21: Okay. Tingko ka pa mati, so, sir, sa imo, anong mapalabot mo siya sa mga utod yung nalabuan mo?
22: Ngayon lang ko siya siya.
21: Okay.
22: Naanay mo siya nga mo siya.
21: Okay. So, amo lang na imo nga mahatag na mensahe sa natabo nga paglabo ni mo.
22: Okay.
21: Sino ganyan yung mga pangalan mo, sir?
22: Si Pilarin.
21: Okay. Dito ka pa uli. So, mga din ka mga barangay, sir?
22: Mambalyo ang CEO Flyfly.
21: Ah, okay. So, thank you sir, kag mayon agad.
18: Okay, grabe no.
2: So,
18: grabe. Oo. Aha. Kay nakit-an jud ay niya kay 5 Elmer nga pagpatid aning victim kay papa nila na kuyapan jud ay aning amahan.
2: Nahadlok ra pud siya kay 5 Ray.
18: Oho. If namoy Facebook diha mga ka K5 lang tawa jud ninyo ang nawong aning suspect. Burag kuan ra man siya, burag
2: like, smile, smile.
18: Oh, dili man manugpatay jud ning tawhana, no? Dili manog sempre igso.
4: Oh, dili halata oi. Oh. Ha?
18: Layo ra kay 5 Elmer, no?
4: Galit.
18: Oh, galing kay Kuro kining unsa gay tawag ana na ni hay na ana.
2: Murag na kuan siya na unsa na nakalitan?
18: Nakalitan or sa Ilunggo pa na impito siya ba?
4: Nangitngit niya paglantaw nagiti February.
2: Oh, nangitngit.
18: Oh, nangitngitan na siya because
2: nga syempre paglantaw niya nagtuo siya napatay na yung papa.
18: Mhm. Unya, balaan naman jud ay nila nga may diferensya sa huna-huna, no? Lisod, no? Lisod
4: nai, ka. Oh, napo ba yung kuwan na kay Febray na may audio po ta or may interview po dia sa kuwan kaning amahan. O, oh, amahan kay Febray.
18: Sige, sige. Padayon. Oh, oh, sige. Paminawa na to ang amahan na po mga ka K5, ha?
21: Live kita sa K5, Joseph. Sir, sino ganyan yung mga pangalan?
5: Blancio.
21: Blancio.
5: Pilari.
21: Pilari. Pilay mo edad sa tay?
5: 20.
21: 70. Paano tayo nga naglabot sa paglabanay sa imong mga kabataan tayo?
5: Hindi kay

0: businessnya.
1: Okay.
0: Jadi, oh, abot mo siya akong abot, agot,
1: Okay.
0: naluoy man siya,
1: Oh.
0: Ah, kahin mo siya sa hindi amo.
1: Okay. So di na igo ang imong mga bata sa paglabo.
0: Dire isa, dire man isa samot, dire man isa.
1: Okay, bali tatlo kay igo.
2: Grabe.
0: Dire tatlo man pila dai.
1: Okay. Sino ang pangalan sa mga bata tinga na labuan?
0: Johnny.
1: Johnny
0: Pilarin.
1: Pila edad, sir?
0: 36.
1: Okay. Ang imong mga bata nga naglabo, sino ang pangalan?
0: Dave.
1: Si Dave?
0: 28.
1: 28, yung edad? May asawa siya, wife? Ah, okay. So, may kasado sila, sir?
0: Hindi.
1: Hindi sila kasado? Okay. Ano yung mga mapalabot kung sa iya nga nahimo iya ang krimen?
0: Amo na gimana ang nakabo? Rasa lang.
1: Okay. Mapasaka ka mo sa kaso, tay, o hindi na lang? Ah, okay.
0: Kahit kung wala siya maghimo sa kalalapaan, hindi na magtabo siya.
1: Okay. Anong gigamit siya tayo sa paglabo tayo?
0: Binangon eh.
1: Binangon? Bagong bait?
0: Ay, bait siyempre eh. Kasi binangon.
1: Ah, okay.
0: Ari mo di gani.
1: O, ginadala na dali sa PlayStation ang iyang aging gamit. Ah. Ito buong ari di siya.
0: Ari.
1: Na makagawa na. Ate, sige. So, amula ng mapalabot mo sa natabo dito sa area. Sige. Tayo salamat kag mayong aga.
2: Okay. Grabe ha. Kung kuan di ay, kung wala din ni nalipong ning kuana, na kuya pa ning amahan, matambagan palunta to kay Bimer, no?
3: Posible. Mao ginagi February, no? Posible yun.
2: Oh, kay patid raman to ang katong victim. O niya, kining suspect, manakauyat na yun ni hinganiban.
3: Oh, okay. Isa siyang rason ni February, kaya pagkita niya nga ang iyang amahan, kanina wala na panimot pa na pagtuon niya nga patay na, ito naman to siya ni atake.
2: Grabiha, no?
4: Gilago to siya galang ta, or noon siya ba, naluoy.
2: Naluoy, siyempre, amahan, ana, no?
4: Amahan, God.
2: Grabiha, no? Anyways, gipagawas na di after guro 18 hours kay Feb Elmer. 18 hours or 36 hours. Gipagawas na niyang suspect karon.
3: Oh, gawas na niya kay Feb, Brian. Para okay. Man, reglementary period naman.
2: Oh, okay, di man yun din mo file o kaso na ang family. Una, igsuon. Ikaduha na ay diferensya daw sa panghuna-huna. And ang legal wife niya, wala na po yung plano. So, mabutang radyo niya sa limot na lang kay Feb Elmer. Yes.
3: Anak yun.
2: Grabe, ha, no? So, ang lesson, guro nga makuha din sa ito mga tagpaminaw. Just in case na sila ay member of the family, ang maingani nga mga sakit, ano? Dapat ipacheck dyan dahil sa doctor aron nga mahibawaan kay Feb Elmer and then ma-avoid ang mga ingani nga sitwasyon. What if, no? What if nga nangatulog mo tanan-tanan o niya kini siya bugtaw, giabot sa iyang sakit o niya usa-usahon mo pang tigbas ba?
3: Dali. Oo.
2: Grabiha, no?
4: Hindi mo kabantay, Jod.
2: Lahi po ni siya, no, nga kuano. Kay, di ba, daghan man tayong mga igsuon nga kining galakaw-lakaw na lang dira sa dalanon. May mga diferensya man na sa huna-una. Di mamang hilabot, no?
3: Itaw.
2: Kining iyaha guro murag baguhaan na lang dili lang jud guro permente kay kaning tuningon nimo gani nga paabot-abot ra
4: sulsuol no
3: sulsuol ra kana termino sulsuol
2: sulsuol por delikado ka ayo no that's why nga kuang kay ko bagapon ba ko naminaw ani sa balita ni grabihan ni balita ada so unsa man kung gisuol siya unsa man unsa nani sa mga problema kay Feb Elmer na pangutana ba aside nga may pamalatian siya or kuan unsay basi kadto pagbuwag siyang asawa mo toy dahilan ana
3: taka wala man pud makuan kay February pero basi usa na pud tingali na pero kay kuan mga kay February kon ato ang subayon ang reason man kon nganong ni biya ang iyang asawa is pirmi mo manapat
2: ah okay so dugay daan na og pila ka ba kilang anak may ideya ka kay February
3: wala ra ba kay February
2: sige. Anyways, at least kuha na. Kay gahapon man gud makita na to sa mga comment kay dili ra dili ra man kay sa tuad dire din balita jud dito sa K5 Bacolod na aman pon. Ang mga komento gud makaingon nga agrabiha wa na joy patawad ni igsuon maguwang patsyon sa manghod. Pero may reason nganong gipatay sa manghod ang maguwang. That at least this morning na kitan or madunggan sa mga tigpaminaw na to nga di dayon ta maka-conclude no. Nga kung unsa jud kay naa din nabuhat nga dili pud mao.

0: Oo,
1: pagkakaiba.
0: gali.
1: Sige. Unya, update gamay, kumusta din ang uli na to ang mga kuan atong ning mga evacuees gabi eh. Kevin Elmer.
0: Oh, super bro, wala pa tayo kag update pero pila man to noon dire sa areas may panabikan. Ni kuan lang gid sila kanina nagana ra gi Kevin Bray kay ang dire gan kagabi eh, ang kalsada medyo kuan gid ang tubig kagabi eh, tas ang level sa tubig. Pero karon, kuan naman Kevin Bray, kuning hapsay naman. Niya, oh, lurang naman niya pasabol na pod dito ang gatong dili magian nga agi main road gi Kevin Bray paingon dito sa may masulog o nga to sa Lakasilian na magian na Kevin Bray.
1: Aha.
0: Balik normal na.
1: Nga kusog-kusog yung ulan gahapon? Sa orasan ng start ng ulan?
0: Ikan hapon, antod na gabi eh, mga sa itong orasan yung tingali, sa gabi na ito kaya kay Pebray, kasi gerga po ulan.
1: Aha, aha. So mas mayo, no? Kay sila na lang mismo maoy na nagana, di na muhulat og mga pahimangno pa or panawagan gikan sa ito ang gobyerno. Okay.
0: Oh, okay. Gikan itong Bagintino, kay Pebray, murag pipila na ka mga niaging ulan, ang mga pag-ulan diri sa kanlaon murag pa na panagana na gyud kita lagi sila kining kuan dili sila kapaabot og kining mutaas pa bang tubig sa pagkahigpo sa kusga kita na gyud sila evacuate yun.
1: Pero katong kuan kay Feb Elmar katong taytay ba nga tong giadto namo nga didto jud ning awas ang tubig karon medyo gipahawanan na tumaayo sa gobyerno diha.
0: Ah, okay naman kay Bray, kuan naman kining di man gyud para man siya kining pirmi man gyud palawman ba.
1: Ah, oh, may nindot. Okay, dito naman dito nga awas ang tubig yun nga, kuhan na dito, daghan na dito ka yung tubiga.
0: Oo, oh, ang direct krasada lang, kinilang kuhan ka Kevin Bray, kining mga dunay mga kanal ba?
1: Aha.
0: Mawawas,
1: oo. Oh. Ah, gulugagmay ang mga kanal diha, ang tamburong.
0: Oo, oh, magbara.
1: Oo. So, mga ato, mga nga nahitabo bagyong tino, bisag gamay na nga paggawa sa tubig diha, kuyawan na ka Kevin Elmer.
0: Dali.
1: Makuyawan na ka. Sige. Kevin Elms, salamat kayo, good morning.
0: Sige, mauna lang kay Kevin Bray na ito. Maturol yung balita. Karo ka orasa ka ito ganito sa DTX 500, my TC o G3 Bio. Para sa programa nga Foro de los Pueblos, kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News. Pa.
1: La 7:29 na mga pisa ta K5 Pam.
2: Yes, mga pita K5 Bray. Sakto kayo, no? Kay makita man ito nila sa gawas na medyo landong na siyang kabuntago, no?
1: Bito,
2: bugnaw. So, ang pinakandidate nga kapira na itong higo po ay na walay lain dyan tang ibalik-balik din, no? Kaya doon na magod ni siya ay ikaayos sa itong lawas.
1: Kana?
2: Kaning DTX Coffee Mix K5 Bray.
1: Mm-hmm.
2: Matabangan dyan ka aning malimpiyuhan imong kalawasan, i-detox ka. Kanina bitang ang mga yawa-yawa nga naa sa sulod sa imuhang kalawasan.
1: Mm-hmm.
2: Paggawson yun sa itong DTX Coffee Mix, makapasiksi pag yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Kay, kabalo kayo, nung makahigop ka aning nga kape, dili lang igo ka nagpainit sa tiyan.
1: Na.
2: Paligunan pag yun ang imuhang immune system, ani Kevin Bray.
1: Kana.
2: Makontrol imong katambok. Kaning makuaan imong katambok, kaning mga nagproblema kasi imong buyon. Mauni perfect niyo mga higala kung ganahan mong makapasexy. Kaya makatabang yun ka ninyo para mutunaw ang tanang mga tambok sa kalawasan.
1: Ah.
2: DTX Coffee Mix, higup na ah!
1: Okay, ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 once again available sa tanan nga mga drugstores nationwide. Of course, diri sa Dakbayan, San Carlos, tanan nga drugstores diri pwede mapalitan. Or pwede mo pa diretso diha sa ilahang clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning City of San Carlos. Pero mas gihatod pa dyan namo diha sa inyong mga barangay aron di namo ayawag pamasahi pa, pamiliti pa, ano?
2: Yes.
1: Aha, kung naka diha napita sa Purok 5, Barangay Bulwangan, na si Madam Lucia Fontilar. Na-mention na ako ganihan. No? Diri kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4 Black Chual, Barangay Rizal sa Urbanisha. Kay Nanay Pasita sa Tinggasin, diha sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon. Kay Madam Gretchen or Gretchen Enderes sa Bonifacio, Barangay 5. Kay Nanay Erlinda Espania sa Medina Tapsview, Barangay Rizal. Sa kay Madam Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nanay Nelia Langgungan sa Mirkulisan, Prosperidad na adiha. And kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal, mga ka-K5. So, nana dyan tala, nagpaduol na dyan ang mga produkto na to, K5 Pam.
2: Yes, ang produkto na nagpaduol nila, nindot kay makatabang dyan sa itong panglawas.
1: Correct. Las 7:31 na, dungaga na to ato ang dagkong balita, balik na dyan sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5. Last year, Portini medyo naghatag o gamay nga chaos or medyo problema sa mga lumulupyo diha sa pila ka portion, dili ang tibuok nga phase 4 ha.
2: Yes,
1: pila lang ka portion sa phase 4 Orban Barangay Rizal aning Dakbayan San Carlos. Atay videos dira sir, no? Kay kinang lugara gipatindugan mga ka K5 og building nga dako kaayo nga iyaha sa Department of Education. Kumbaga gitawag na nga divisions or division office, no, sa DepEd. So kinang lugara ang yuta na nag-iya di ay na gobyerno. So karon mga pila na katuig na adi ay mga nagtukod og balay diha kay 5 Pam.
2: So dugay-dugay na gyud sila nagpuyo dira.
1: No? Na dugay-dugay guro mga di lang ko sure mga 5 years na o sobra pang uban.
2: Kay nakatukod man sila.
1: Oh. Sa pagsabot nato, gamay nga pagpangutana nato mga ka K5. Na aday usa ka tawo diha. Nga po naglingon na tukod na mo diha. O anak ba? Nintuo kay natagaan og kwarta. Nitukod po sila. Pero na ako'y na istorya, namin na istorya ni K5 Jezebel gahapon, nga ning ingon, nga kabalo man yun sila, nga kining yuta, iha sa gobyerno.
2: Sa gobyerno dyan.
1: So, patindog sa lagbalay, no? Naghanak ay mga tanom, God. No? Mga saging, mga lubi.
2: Mga tambok, rin ba naging saging, di ba?
1: Onya, ang ubang mga balay kay 5 Pam.
2: Guwapo. Sayangan mo. Guwapo lang.
1: Na sa video na to, lantawan niyo sa video, kay eksklusibo nga nakuha niya sa K5 gahapon, mga ka-K5, ano? So, konkreto na ang uban. Ang uban, may kay wala pa dyan manindutan, manindot mayo.
2: Katupang mga simple lang balay, no?
1: Pero bisan pa, K5 Pam, nagastuan na good.
2: Gasto yun.
1: Nagasto na. So, ato ni aging tuig, dami na nang hilak diha, na yung mga ningingon na nga asa naman mi muadto ani. So, karon di na dyan mahipunggan. Kay pahawaon na dyan sila. Wala man po sila mahimo tinuod.
2: Wala dyan, kadili man ilaha po.
1: Di man po ilaha. So, as alleged, sa October 7 daw, burag ablihan na dyan ni ang building ngayon sa division sa Department of Education. So, kinanglan, hawanan dyan sila dira sa Atbang K5 Pam.
2: Burot yun yung mga balayan.
1: We don't know kung pila kabalay. We have K5 Jezebel Barbicho.
3: K5 News FM.
1: Wala pa.
3: Wala pa di ay. Makamainit na isyo at usapin ng bayan. Rotoro de los Pueblos.
1: Okay. Angan-angan. Tulato na to, K5 Jez, ano? Good morning to Madam Elda Jutay, ang tiayo ni Kagawad Richard Jutay.
2: Good morning, ma'am. Dapat si Madam M. Lufap. Good morning, Ma'am Pam, Sir Bri, ug sa tanan nagkarong naabot sa inyong istasyon.
1: Salamat. Annabel Hinosolango. Good morning. Yana, si K5 Jezebel Barbicho. K5 Jez, good morning, Kagawad.
2: Good morning, Wad.
4: Yes, good morning, K5 Bri. Good morning, K5 Pam. Gahapon, gisugda na sa City Engineering Department ang clearing operation diya sa may karsada sa phase 4 Anduon, katimbayayong ang SEMO, K5 Bri. Kini nga development, tungod ni sa gitukod niya division office sa Department of Education San Carlos. Gani na humana ni ilahang building, i-turn over na lang ni karog October 7, K5 Bri. So, ang kanang area diha sa phase 4 Anduon, kanang duol jud sa Sapa, K5 Bri. Mga naa sa kapin 40 garo kabalay, kung wak ko masayo, kay mo na nakuha na tong info sa
1: Dulo daghan.
4: November 30 pa to.
1: Dulo daghan di ay no 40 kabalay more or less.
4: Kung mga nasa nasa 40 garo na diha ka K5 Bri. Ang kanang balaya. So ang kana nga area diha, ang DepEd na mao na ang in charge sa pag kining pagpahawa sa mga balay diha ka K5 Bri.
1: Aha.
4: So gahapon diha si diha ang katong murag kung ano siya in charge siguro sa demolishing sa houses.
1: Okay.
4: O niya, dili man siya mo ay authorize nga ma-interview na to kaki February. So, nangayo taon-taon ka na ma-interview na to ba ang Department of Education, si Ma'am Teseroso ang superintendent.
1: Okay.
4: Sa Department of Education sa San Carlos. Pero, ingon siya nga, possible ugma pa daw siya ma-interview kaki February kay Sako siya ron. O niya, base sa ato ang nakuha ng information gikan ni Attorney Estefanio Libutan Jr., ang city administrator, kay di ba gahapon ning hangyo man sila nga base kunoog na ay relocation site kaki February nga ilang kabalhinan temporary. So sa karon wala pa dyan mahatag nga relocation site. Sige pa daw pagita si mayor nga lugar nga kabalhinan kaki February temporary. Pero tungod sa kinibitaw namagotay kining housing program sa LGU. Perti pandaghanang naka standby nga mga pangalan kaki February nga nana sa lista. So sila jud sila sa ang unahon sa housing program kaki February.
1: Di ba naman tay kwan? I'm sorry, yes, given this, no? Di pa di aman tayong mga kinang National Housing Authority, kining mga NHA, wala ba yung mga pwede or dili ba pwede matabangan ni sila diha kay Feb Jess?
4: So far, wala pa dyan ka kay Feb Ray.
1: Aha, na mga programa ang gobyerno nasyonal eh, no? Kinang pabahay program.
4: Di, ang kanang NHA, muhatag raman na sila o kuan financial dire. Kung pananglitan, di ba, na ay masunog ang mga balay. Muhatag sila tag 30,000 gay na.
1: Maura na. Okay. Kay unta god like for example ano sa ka lugar na ay mga relocation site ano. Relocation site. So diri sa San Carlos karon si Mayor Rene Gustilo nangita pa jud.
4: Oh, nangita pa jud, di ba kay kato mga nasunugan na pa mangay to diya sa may kwan unta sa na facility.
1: Ka COVID facility. Oo. Why not, no? Basi kadungog si mga butan man yung mga tawhana, di ba? Si First District Congressman Jules Ledesma. Basi makadunate si Congressman Jules, no? Sa usaka kuan, bisag usaka, ingon na to, dako-dako nga hektarya sa one hektar nga yuta. Bitaw, sa iyang mga tubuhan ba? O niya, ibuhato na dira o gitawag na to nga kinang housing project sa local government unit, no, with congressional abi unya patindugan og housing authority from national housing authority kay PBGS. Pero dili siya libre. Oh, dili siya libre.
4: Bayaran
1: pero barato kayo, nara sa tag 500 pesos ang bulan hantod nga ma-impass nila.
4: Para matabangan.
1: Oh, ana na sa Bacolod sa mga ubang lugar kay PBGS. Maingana nga mga project ang LGUs. Naaga na yung project
4: Bito, sa Bacolod. No?
1: Oh,
4: naaga na wala.
1: Wala. Na yung project ang Bacolod nga sa barangay Vista Alegre, di ba? Three-story. Three-story nga building. Buting dakuha kay Feb Jess nga dira nagipapuyo ang mga i-relocate nga mga tao. Gabayad na sila, pero dili pareho sa mga subdivisions nga mubayad kag tag 5 mil ang bulan, tag 10 mil, 15 mil, 20 mil, ana, kinadiha, naara sa tag 400 pesos, sa 1,000 pesos, makaya rala nila. Oh, ana, mao na dito, no, sa mga iyan na, we don't know here, i-check na to na kung nabay opisina diri sa National Housing Authority, na, tambayayong ang pinaka-term na gibuhat dira, with the collaboration with the local government unit. Masig, ana ba no? Maka, huna-huna ba si Congressman Jules Ledesma or si kinsa dihay lapad o mga yuta din hi? Sa mga pamilya din nga lapad o mga yuta, mga barbicho, ana ba no? No?
4: Pistola.
2: Pistola.
1: Uy, live na live.
4: Kayo, og dato lang kuro ko kay February, parehas na lang ba na wana?
1: Bisa-bisag ako tinuod. Pag ako'y na nag-iya sa mga tag 50 hectares nga yuta, maging ani, mga 1 hectare.
4: Patag mo ng uso.
2: Yes. Para makatabang putas ito ang katawan ba, no?
1: I-donate ang yuta. O niya, pati, dili man siya as in, butangan na ito, baby, sag magbayad sila. Pero kinang, 500 ang bulan lagi.
2: Kaya rakod sa ilang bulsa.
1: Oh, nga naara, Diyos lang. O niya, padihutan ni mo na diha nga matituluhan ang yuta. Nga ilahad yun sa umaabot ng panahon.
2: Nindot kayo nga project, no?
1: Oh, ana unta siya no, ang mga ingana no. Pero ang mga adunahan sa Pilipinas, murag di man nila mahuna-hunaan no.
2: Dili jud kita naman mga ultimo nga makahuna-huna ginana, yun sa walang puta.
1: Siyempre, sayon ra nato kay dili to ah.
2: Correct.
4: Wow.
2: May manugo ba?
1: Dili man god. Ang tinod anay man god. Ang kini mga tao god nga adunahan gi Feb Jess. Ang ilang demand sa ilang lifestyle o kinabuhi, gapatas-patas sir po na sa ilang income eh. Pareho po na sa tua. Kung ang ingana imong sweldo, maura po na imuhang gamiton.
2: Yes.
1: Pero daghang gigaw na kita adunahan ka dalok dyan. Ay, sirok dyan. Saan ang dalok gani?
2: Yes, sirok.
1: Lahit po ng sirok.
2: Dalo.
1: Dalo. Yeah.
2: Hangkog.
4: Dalo.
1: Ang dalo, manggo, ang sirok, good ka ng sirok-sirok sa pagkaon, burag anak mo na.
2: Ang, hakog na siya.
1: Ang dalo, kanang di dyan mo hatag ba?
2: Oh, dalo.
1: Dalo.
4: Dalo.
2: Daluan mo eh.
1: Dalo. Dalo. Oh, daghon kayo na sila.
2: Yes, mga kwartahan. Dali lang dito ko ba mga waslik dito sa uban.
1: Oh. Uy, kabalo ng uban, uy. Waslik? Mm. Waslik puder. Oh, kabalo. Pero anyways, going back dito kay Feb Jess, unsay hitabo dyan gapon? Sige, sige, sige.
4: Gahapon ka kay Feb Ray, giingan sila nga ang katubang mga balay-balay dito nagtapok muna sila gahapon. Ginan sila nga o gusto mo nga voluntary nga mo kanang muhawa mo, tabangan mo nga gubon inyong balay para makuan pa, magamit pa ba ang ilahang mga ato ana ba kanang lahira jud niya kanang demolish bitaw nga gubon jud ang imong balay ka kay February. So gahapon ginan sila nga tabangan sila nga maguba ilahang balay para magamit pa nila kung asa sila mo tukod kay February.
1: Aha. Pero ang nindot nga balita diri ingon ni attorney ani judge siya libutan gapangita jud og kasayluhan ni mga tawhana ana.
4: Gapangita jud pero wala pa manggoy makitaan niya relocation site kay February.
1: Mao na bitaw nga nga nagakwanta hangyo ta sa mga adunahan diri sa Dakbayan San Carlos kinsa diha ang may lapad og yuta nga magka dili man ingon jud i-donate 100% kasi syempre ilaha mo po na gabayad na silang tax, no? Kinang ingon ba o sige po hindi mo diri o nya monthly lang mo ing ana. Di ba no?
4: Unta.
1: Unta no.
4: Kaling anak ka porke godani ka kay Fibra ka na go mga namuyo diha. Kana mga kwan food ba?
1: Ayo.
4: Kay di man good na kwan kisan gud nagbaligya gud ang yuta niya gud.
1: Dili man gud kay di kita ba experience pala nato. Example ay mo offer nimo. Sige, di ba ana? Sige ko ano na.
4: Ako bang ka eager nimo nga makapalit kag imuhang yuta unta. Unya wala day titulo.
1: That's why nga mao ni ligi ang makakuha tag lesson diri nga lalom jud kay Feb Jess. Nga once or without documents, i-double check nyo na nimo.
4: Unta.
1: I-double check nyo na nimo.
4: Okay, para di ka magkaribalaso sa umaabot ba.
1: Bito.
4: Kanigod sila kaki February, kuwanan na ni sila itong November 30, di ba? Gitagalan sila nga makantihon ni nila ag November 30, 2025.
1: Mm-hmm.
4: Gitagalan ni sila nga sa maong pitsa nga bakantihon unta ni Maong Luna tungod kay gamito na ni sa DepEd. Pero hangtod karon hapit na po November kaki February. Mm-hmm. Hapit na mag-usa katuig wag yapon na mahawa.
1: Duldol na Diyos.
4: Sana katuig.
1: Sana katuig ang kumbaga gitagaan silang plaso or time frame nga makaamat-amat sila nga makakita og lokal or
4: okay, di ba ning hangyo to sila nga fiesta.
1: Oho.
2: Extend.
4: Fiesta unya magpasko.
1: Na.
4: Ni hangyo sila ni Mayor ni pista din
1: Valentine's Day na lang.
4: Pag-untuig. Naabta na lang hangto na lang ron happy to pag magpista.
1: Happy to fiesta usab.
2: Happy na lang Pasko.
1: Kumbaga hatagan jud sila og
2: panahon.
4: Og kanang eagle jud sobra-sobra na jud kay February nga panahon.
1: Bitaw no. So wala gyapon ning hawa ang uban. Uban gurba sig wala naman diha. Basig balay na lang nagabarog diha kay February.
4: Na jud sila.
1: Na
4: jud sila. Naay pila ra ka bokto nga kanang wala nay balay diha.
1: Unya dirang dapita, di man pod maingon nato nga dira ang ilahang kinang pangabuhian. Palangabuhian dili man pod kay wala man pod dagat diha, di man pod dira ingon nato nga uma or bukid or kwa di ba diri gihapon sila sa city jud gapangabuhi di ba ana no so Usay guro, murag mapungot na pud guro ang ano no ang gobyerno nga usa nakatuig ang gihatag ninyo. Wala pa jud apon mukatukod bisag asa daan. Ana ba no?
4: Oh, bitaw.
1: So i-force na jud sila nga pahawaon kining GC-size, oh. Ana.
4: Bitaw. Kining division office kakifibay kanang area diha. Kanang gipuy-an bitaw sa mga pamalay. Mm-hmm. Tukuran na diha og senior high school.
1: Ano man kwaon diha ang sa Julio Ledesma kwaon?
4: Dili man kay tungod sa gidaganon manggod sa mga estudyante kag February, so dapat na pag itukuron diha ang senior high school.
1: Okay, diri dapita sa San Carlos no, ang public senior high school is Julio. Unya ang sa Bulwangan nila, Bulwangan.
4: May ara po na nasla dito, pero kanang di ba dapat duha man na STEM o sa nung usa YUMS.
1: YUMS, oo.
4: STEM ray na adiha. So wala YUMS. Ana ba?
1: Okay. So mao na medyo kulang jud ang eskwelahan.
4: Muna nga kulang og kanang sa kurso nila ba sa senior high.
1: Magyapon di man mo hire og maestra. Sige pagpatindog.
2: Dagan kay di ka pasandra. Tambay.
4: Sige. Kunya kay mao man wa man tay mahimo pud kay mao man ay project program nila.
1: Oh, di ba no? So anyways, kuan god ipakita MJ na din ako yung video ipadala din ang atong gabuldos-buldos sa jud ba. Unsa ganito? Gabak. Unsa to?
2: Gabak.
1: Gapot?
4: Gabak to.
1: Na diray no. Unya mga balay na ako na amoy mga cellphone diha baka K5, mga gadgets mo lang tawan ninyo. Kay ang mga balay na aditoy ko ano katong gahapon nga gilingkuran lapit-lapit na to no. Puro na jud hollow blocks na jud ba no?
4: Una na konkreto.
1: Puro ma.
4: Dito pagi sa unahan dito nindot kay balay.
1: Dagko pa jud.
4: Tunga gyud.
1: To dagko pa jud no.
4: Dako kay balay niya, konkreto na kayo ba?
1: Bitaw no.
4: Saan na pagkuan?
1: Ha?
4: Ubalhin. Di ba na mas?
2: Lugiton dres lalom.
1: Di naman uso ron ang kuan god bayanihan kay di na pud haswat ng puro semento.
2: Oh, bitaw ma, hug nam gina. Dalon na lang yuta kay dres.
1: Why ko pa dala?
4: Dalon ang yuta.
2: Yes, yuta. Kabantay ka na magkuha kag mga kanang saging, kanang mga itanom nimo ba, pila na magyuta para di mo matay.
1: Ano? Nagdamo ko padala ko 4 bilog.
2: Para maaswat jud
1: bitaw no
2: siyagas mga
4: wala.
1: Okay, sige, so mao na no, sige padayon kay Jess, sige padayon.
2: Kagawad
4: ay sensor ato.
1: Sige padayon. Unsa man
2: isensor?
1: Isen ang tingog
4: ha.
1: Guwapo ba kay karon pag i-send?
4: Unsa sa given by?
1: Unsa gi-send nimo?
4: Ang kuan katong nai backho ba?
1: Okay. Ana ang operator kita nimo? Galakaw-lakaw operator nga ito magbayo. Good morning to Rene Malabago. No, good morning ka K5, si Auman K5 Brian. Buntag pata makatawa ani ba? Watching diri masulog one sakop sa kanlawon. Asa dapita to?
2: Katutong kuan, katong kuan ba? Sayon ra para sa toa kay dili man tong yuta.
1: Ato dia. Oh, nga, ang foreman galantaw. Kontraktor? Okay.
2: Lagi po kita.
4: Ang mga kontraktor na ada, di ha?
1: Ang kontraktor, oh, na piling. O dili siya kontraktor. O dili niya siya kontraktor, tagiyas balay. Ana na ito? Sige. Sige, naka-interview diha kay Pep Jess.
4: Ay, sa ha? Wala na kapasin ko yung interview na sa rimang.
1: Good morning ni Madam Carmelita Barbicho. Ingon niya, good morning. Teka muna ha. Atong basahon diri. Good morning Sir Brian Mampam, watching from Sitio Mabulao, Barangay Bagunbon. Okay. Good morning ka K5, kusog-kusog man kaayo ulan diri sa kanlaon, kuyaw man kaayo kay murag makatroma naman bitaw. Pag-amping mo diha. Once ganing ulan nga murag kuan na jud kaayo, kusog na jud kaayo. Oy. Kuan dayon mo, ikyas dayon, no?
2: Palayo din sa lugar.
1: Palayo din sa lugar nga dira ang prone sa baha mga ka K5, no?
2: Yes.
1: Aim low path, mabitaw, maluoy rana sila ni Kong og Mayor kay daghan na sila natabangan nga namuyo diri sa taga Negros. Oh, ang alkalde sa San Carlos, K5 Pam. Wala man joy undang nga naghuna-huna ani.
2: Oh, naguna-una po sila sa mga pumuloyo.
1: Kung unsaon o asa dapitan ni sila dadon.
2: Gaplano po na sila ron.
1: Oh, gaplano oy. Gaplano dyan ni sila. O galing, kay wala pa dyan kakita o giyuta.
2: Maupo na problema.
1: Na, mauna gani, kita, nga mga tao, once gani nga mupuyo ta dira dapitang yuta, i-make sure nga kinang yuta dili makaproblema sa umaabot nga panahon.
2: Yes. Kanang dili kita ta makalayas, no?
1: Oh.
2: Sayang kay tong napundar.
1: Sayang oy. Gahapon nag-uban man ko kay K5 Jess, no? Gahapon nag-uban man ko kay K5 Jess, nagsuroy-suroy po ko dito, naglantaw ko atong mga balay.
2: Mm.
1: Ano gun kay mga balaya oy?
2: Ano gun kayo oy? Ya, dili ba karon ba panahon ng K5 mahal na kay istanan, mga dapat sa balay, mga lansang, lisod ta kay magbalik.
1: Bisag kinang dos por dos nga lobe. Mm. Purti mahala.
2: Yes.
1: Oh, may ganit nakapangayo.
4: Nagani si Kapitan Abadjes na idaggan.
1: Oh, maluloy on kay si Kapitan Abadjes, no? Unsa ngalan ni Kapitan? Limo tabog ko?
4: Paquito.
1: Agapito.
4: Paquito.
1: Paquito Abadjes.
4: Abadjes.
1: Oh, sa barangay Punaw. Naa siya lumber, ano dira, lumber yard, no? No?
4: Oh.
1: Naninda siya mga kahoy, no? Bisag kawayan karon kay pamahal.
2: Perti mahal lagi tanan palilito ron. So dili na basta-basta mag-uba ang balay nimo, magtuko na pag balik, magastuwa na pagka.
1: Katong gahapon nga gilingkuran ako at tulaging konkreto jud ang balay.
2: Mm-hmm.
1: Teacher pang tagiya.
2: Uh-huh.
1: Luuya.
4: Uy, senior rato.
1: Bitaw. Luoy kayo. Mm-hmm. Niya interview ni K-Pep Jess. Oh. Last 7:52.
5: Mo ra tagi mo ra magyapon mo ngi mo. Mura man din ang gihangi tubod sa kalabanan tubod kasi tubod ang kaup tubod sa atubangan ng mura po na ang dito
6: pero maasi-asi upo ang ito ba ganun
5: gani pero namay una kami man daw kung una 16 kabali ang matang-tang man
6: kini din eh niya daw yun asa mo ikon
5: po wala gani
6: pabisi
5: mura na ilang ikon na
6: Voluntary ra ko. Voluntary
1: og hawa ana. Okay. So kuan gi Feb Jess, mo pahawa na man pod sila, wali na masamo reklamo.
4: Mo pahawa to sila kay kuan kabalugod sila nga kanang dili na ilahang yuta dia.
1: Mhm.
4: Og ilahang kuan lang unta nga na sila kabalhinan ba.
1: So,
4: ningkuan sila nga na daw sila na daw sobra dito sa kanang dapit sa sapa ka kay February.
1: Aha.
4: Na ako na'y sobra. Unya niya na to si attorney Libutan niya. I-check nila kung nabagay sobra.
2: Kabisig po po. Wow, na po niya.
1: Oh, siguraduho nila kay basig kung unsa na po na, mapalaya
4: sa kuan mo ko na, 200 square meters nga apart sa DepEd ba? So, basi ko nagpwede sila dito. Kaya pigado lagi sila. Unya, asa silang balhin?
1: Bitaw. Mahal ang tanan. Mahal karon eh.
2: Problema kayo.
1: Problema dyan ang dako ba, no?
2: Yan, napakagastuhan ka na adlaw. Sudyante.
1: Bitaw. Luoy kayo nila. Igon diri sa usa, oh, ni Mez Cabillon Madrid Mihay. Kaluoy sad anang mga kabalayan diha, sir, kung pananglitan, pahawaon ba? Pahawaon dyan sila. Same po na diri sa amua, sir, daghan na balay nga konkreto na pero naa sa yuta sa gobyerno. Unsaon na lang, balhinon, tika muna, balhinon, wala jod badala bisan isa kahalo blocks. Paita jod ana, unta nag-light materials lang para kung balhinon dili sakit-sakit sa buot. Tama, tama, tama siya. Mm. Sige, no? So, October 7 daw, buragi ablihan
4: turnover
1: ang division diha.
4: Diha na sila magkuan, mag-office.
1: Diha na sila mag-opisina. So, hawanan dyan sa atbang, hawanan dyan.
4: Oh, kay na may mga bisita, good maabot, na i-turnover ceremony nga, ipaygayon ba?
1: Maluoyan.
4: Pero October 7.
1: Okay. Kaya na, wala naman tayo kuan man, no? Kay kinang buildinga, I'm sure giobra na mga pila ka tuig na human guru na 2 years, 1 year.
4: Oh, mga 2 years no.
1: Tani sa amo na nga panahon nga ginaobra na na building naghalalay na sila no. Expected expected naman mo tani naka kada oh. Subo naka start na sila.
2: Mm-mm.
1: Oo, subo mo.
2: Pundar na pronto siguro.
1: Okay, okay na sila. Galing mo na lagi asa pod mo transfer.
2: Yes, problema wala pa sila ka balhinan.
1: Susko. Salamat kay Bob Jess. Good morning.
4: Sige, K5 Brian, muna ito matag-report alang sa programang Foro Los Pueblos K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
9: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
9: Correct.
10: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
9: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
9: Almoranas.
10: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
9: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw no. Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
9: Correct.
3: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
9: Dahi.
10: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
9: Uy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
9: Mao
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
9: Brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang namig sa imong stall. Mm. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal oy, bleeding.
8: Muna'y kuyaw.
10: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa